0: Your bill, sir.
1: What? 40,000 pesos for dinner?
0: 1,400 only, sir.
2: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
0: Your bill, sir.
1: Order for more. Dessert?
2: EO. Love your eyes.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ang unyan na mga tugang sakto na pong alas 8:07 ni nga pag-aaga, ang oras pong iyan na darapo sa Toya Canchera de Balon Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Tierra de Balon Traveling Tours Incorporated as Tourist Land Transport Operator for 30 Tourist Transport Unit, valid until 2028. Kaya kung kamo po igwaning planong mag-around the Philippines, nagana po kamo ning mga tourist buses, coaster, asiman van, mini buses, Tierra de Balon Travel and Tours na ang sa indong dumanan. Mga tugang, ang sa indong safety, saka ang sa indong pag-enjoy, ang sa indong pinakang concern. Mag-follow and mag-like sa sanda pong Facebook page para sa indong booking and inquiries. Pwede man kamong mag-dyan, mga tugang, sa Bicol Central Station. Yan po dyan ang sa indong booking office. Hanapon lang si Erica Platon. Ang oras na nila naman po sa tuyakan DLMR Psychometric, igwasin na ning permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC Regional Office na aprobado na po ang standard and services. Ang mga services na pinag-opreser, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po sa Door 34 Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City. In front of terminal, sa may entrance po yan kan bus station sa Naga City. Sa Erinutan lang po kang sa Erinutan lang kan Sugo ang paborito nindu. Belated happy birthday greetings mo na ki Mr. Juanito Corba. Ay pasinsya ka na tabi, Chu Juanito, ano ha? Data ka na greet kasudma, ta mayo po ako kasudma digdi sa Asintado sa radyo News and Public Affairs. At taigwa kita ning kalakawan kasudma. Nag-birthday siya June 4, taga San Felipe po ini. Listener ko pong maray, si Mr. Juanito Corba. Nagkahinilingan kami kang sa iya pong aki garoni o aki niya o pamangkin dyan po sa Santa Cruz. Kaya belated happy birthday po Mr. Juanito Curba kang San Felipe, Naga City. Alright, mag-iriba na po kita sa satuyang mainit na mga bareta. Pakicontact daw nito si Rick Mar son kung ready si Rick Marta hapuntunta si pag-follow up niya kaniyo pong nangyari duman sa Governor Mariano Villafuerte Community College. Inaapodan taman po ang Governor Mariano Villafuerte Community College ang administrator kung gusto po nindo nga magtawning official statement. Welcome po. Nagtatry kami. Although may nabasa na akong sarong comment. Kansaro pong teacher, instructor, duman sa post ni Raymond Romero II, manunungod sa nangyari pong pagkaka-postpone kansin ang graduation kasudma. May mga nakapagsabi po na ready na da sa stage, ready na ang gabos, alagad naraot lang si aircon. Kaya pig-postpone, as in si announcement, alas 6 ning banggi. Pig-announce, di man lamang da pinaapod si mga parents. Kaya lang, ang problem is mayo pong nagkukusog buot. Kaya I appreciate Mr. Raymond, inipong estudyanteng si Raymond Romero II, ta nag-post sa social media. Tarakot, aralangan, o kung ano pa. Yan ang problema sa tuya eh. Digdi sa probinsya kang Kamarinisur, igwa kita ning fear to voice out. Naka-engrave na sa tuya sa probinsya na igwa kita ning fear na magtaram. Aram po nindo mga tugang kung taano, taarog kani ang mindset kang ibang mga taga Kamarinisur, kawasa si mga taong inaasahan ta na iyo ang mag-voice out kang frustration kang mga ordinaryong mga kababayan ta, ordinaryong taga Kamarinisur, si mga taong inaasahan ta na igwa po ning clout, igwa po ning influence, igwa ning power na mag-voice out kang sa tuyang kamugtakan, itirikom ang nguso. Arong na lang kayang digdi sa tuya sa probinsya. Look, what happened? Ining airport, ining Naga Airport, hilingan nindo, ang sulusulong nag-tataram kang kamugtakan kang sa tuyang Naga Airport, si Congressman Nelson Legacion sana. Si Congressman Nelson Legacion sana ang may guts na i-confront why ang Naga Airport is already delayed for 12 years. Sarong dekada na pong delayed. Mayong iba, mayo akong nadadangog na nagtataram digdi po sa tuya sa Naga saka sa Kamarinisur na igwa naman po ning guts na magtaram. Ano ba talaga? Ano ba talaga tama kitang tultol na airport? Daog kita kang Katanduanes. Ang Katanduanes, igwa po ning Airbus. Ang Katanduanes, island province, igwa po ning Airbus. Magayon ang airport. Ano ta kita sa Kamsur, premier province, mayo. Iyo man ini ang problema diyan sa Governor Mariano Villafuerte Community College. Mayong nagkukusugbot na magtaram. Kaya I salute this student inipong si Raymond Romero II ta nagpost sa Facebook o maray pa ining estudyanteng ini igwalamang puning balls na magsabi kan sa iyang grabing frustration. Pero biro naman daga, si say man po ang malag, dawa si say nasa kamugtakan. Kani, i-announce mo pirang oras bago ang graduation, i-announce mong postponed, asin ang irarason mo, aircon. Di mag-graduation, namayong aircon, ano man ang problema kayan? Ano man ang problema? Paghapon naman baga, presko naman, di magralaag ning mga darakulang industrial fund, magpatabang sa munisipyo kan Libmanan o kung Sisay, nabugtakan ning industrial fund para da ilang maging mainit. Ano ta kay pwampong ipostpone? Okay man ko tayo na magpostpone mga 1 week before the graduation, ipostpone. Pero itong graduation kasuod ma, June 4, ipig-announce si postponement June 3, alas 6 ning banggi. O sisi man po anday madidismaya. Yan ang problema po eh. Ang administration kang Governor Mariano Villafuerte, nagpaluwas ng statement, pero sa statement din na mayo po ning letterhead. Mayo po ning nakapirma kong sisay na administrator. Di naog pa kang kaniyong estudyanteng si Raymond Romero. Son, pahiling mo daw. Ini po ang hilingan nindo. Ini po ang post ni Raymond Romero II. And then may sarap pong teacher na nag-react. A certain ER Reunal. Oya po ang sa iyang statement, mga tugang, Unio, krap ko nga ni. Sabi kaning sarong ER Regional. Basahon ko po, dear student, I understand that many of you are disappointed. And frustrated by the cancellation of the graduation ceremony. Graduation is a milestone that you have worked hard for, and it is natural to feel sad about missing the celebration you had envisioned. However, I encourage everyone to express their concern respectfully and responsibly. While the ceremony may be cancelled, your achievements, sacrifices, and success remain unchanged. No decision can take away the knowledge you have gained, the challenges you have overcome, and the pride you should feel for reaching this important stage of your life. Instead of focusing solely on what was lost, remember the journey that brought you here, and the opportunities that lie ahead. Instead of focusing solely on what was lost, remember the journey that brought you here and the opportunities that lie ahead. Your graduation is not defined by single event, but by the perseverance and dedication that earned you this accomplishment. Thank you for your understanding and maturity during this situation. Congratulations on your achievement, and may you continue to move forward with resilience and grace. Sincerely, your teacher, instructors. Nag-reply si Raymond De Romero. Sabi niya, ER Regional, salamat po ma'am, naintindihan ko po ang point ninyo. Salamat po at naintindihan nyo rin ang sa amin. Aram mo, iniyo pong comment kan sarong teacher, pampalubag-loob, pampakalma. Ha? Pang-diffuse kang frustration kan mga estudyante. Ang problem is, ano man ang ngad na talaga baga? Dahil kaya accepted, dahil po kaako-ako, na dahil lang naraot ang aircon, ipopostpone mo as in ang announcement hour before the graduation. Dawa man si Say, pati mga magurang, kamuman mga estudyante, sa kamuman mga parents, speak up. Magtararam ka mo, ano bang kinakatakot nindo? Ha? Anong kinakatakot nindo? Anong pinag-aaralangan na nindo?
3: Asintado live report.
4: Oni po. Ini si post ni Raymond Romero II, and hanga ako sa courage kaning estudyante. Sabi niya, abo niya man da ako ta nang mag-post. Kaya lang ang nakapag-drive sa iya tanganing mag-post iyon na mai-express ang grabing frustration kang mga estudyante. Biruon mo nang may nagbuno ng urig, may nagpuruling mga magurang haling abroad, talagang nakaprepare na. Ha? May nag-arkila na ng video okay. Nakapamirake up na, planchado na si Tuga, nakapralansa na, excited na, may nagrenta pa ng mga make-up sa sainda. Maringani ang gita dahil kaduman ang gita na hire na makeup artist. Ha? Nakaribad na si ina. Ano? Nagparibad na. Ha? Si lalaki, nagbakal pa po. Si ama, buminakal pa digdi sa, ano yan, sa yasyano ning long sleeve. Oh. pambihira man ang gadna, buminakal pang sapatos. O sabi nga ni Raymond Romero, paano mo ngayon isisipi si Urig na nasaksak na? O nagulgula na si Urig. Paano mo ngayon ito isisipi-R? Ha? Ay nako.
3: Asintado. Live report.
4: Nakabuno na po ni Urig. Promise. O yan o. Pahiling. Pahiling nga ni Isun si Urig na pinadara sa tuya. O kang, ano yan, kang pamilya ka tong mag-graduate. College po ini ha. Alam mo, ang graduation sa college, saro ining milestone sa buhay kan sarong estudyante. Once in a lifetime, ang pag-graduate sa college, lalong-lalo na kung tius na mga pamilya na dahil naman po makakapadoctorate, dahil na makakapaano kung ano pang iriskulahan ninda. O yan si Urigo, nagulgula na po, nakaridkida na pati. Tapos, naputol na si Payo. Ano son? Dadarahon na po ako sa bakery ta ipapalitson sa Pugon. Sa baryo baga, sa mga munisipyo, ang paglilitson. O yan o. O, ilingan nito ang payokan si Urigo. O yan o. Kinaridkida na po yan. Pig supliti pa. O yan o. Yan ang binunong Urigo. O. Pigsan po yan sa muya kan pamilya katong mag-graduate dyan sa Governor Mariano Villaforte Community College. Tapos alas 6 ning banggi, biglang mag-announce na postpone ang graduation. Sisay man talaga hindi maanggot ka yan. Graduation kasuod mapit sa 4, nag-announce na postpone ang graduation alas 6 ning pit sa 3 kan June. Oh. Kasuod ma si graduation ko ta, nag-announce ning postpone ang graduation pit sa 3 alas 6 ning hapon. Oh. O yan po ang Urigo. Oh, hilingan nindo. Kinaridkida na yan. Ha? Babaa ko na lang kayo ang tulak. Kukuano na si mga intestine. Didinuguanon. Oh. Tapos pinutol na son si Payo. O yan ang Payo. Dadarahon na po ko taas sa bakery ta ipapalitson. O paano ka pa kayan? Biroon mo ng ingramada pa. Ha? Naglaag ng mga tulda. Trapal. Takon mag-uran. At least igwang masisirungan. Grabe na si ina nakapariban, nagpa cutix pa son. Si ama itong makintab sa kuko, ano apod kayan? Sa lalaki bago sa babae. Itong garo cutix na puti, ano apod kyan? Sa parlor. Ha? Naka-colorless nang ano yan, itong makintab na biglalag. Pero mo, yan colorless. Tapos naka-plancha na si ano, tama. Siyempre mapaso ba si Aki? Pambihira talaga, oo. Nakadecorate na sa stage. Nakaready na si mga tukawan. Ay, ano ba naman yan? Tapos sasabihan ka sana na postpone ang graduation. Taraot ang aircon.
3: Asintado. Live report.
4: Ang hapot, iyo ba talaga yan ang rason? Ah, hapoton ta daw si Rickmar. Rickmar, good morning.
5: Sige. Good morning, good morning.
4: Anong follow-up mo duman sa, di ba nagdumang ka? Kaya lang mayong gustong magtaram ng mga estudyante sa kamagurang.
5: Yes, Sir Joe. Ang mga magurang estudyante, parok kayo ng rason, hara dit sinda na magpa-interview, madangog ang boses, maaraman na sinda ang nag-taram, Sir Joe. Pati nga ni si Raymond, nagsayo man naman na magpa-interview live. Sabi niya, may trauma daan siya sa interview pag-live. Tano. Sergio. Dahil ko aram din naman tigbitalye.
4: Tano ta may truma siya.
5: Mapa-interview na siya. Mayo lang live.
4: Ito
5: ulay-ulay lang, Sergio. Ulay-ulay lang.
4: Interview mo, ni pagbigyan ta. Kung habon niya ni live, basta, ano yan. Kailan nakapost na baga siya sa Facebook?
5: Iyo, ano yan, tigapot ko nga ni Ian. Ano lang, basta ang sabi niya lang, may trauma siya pag live interview itong Araw Kali sa radyo, interview siya. Diyan na siya may trauma. Dahil ko naman aram.
4: Siguro baka may sad experience siya.
5: Baka, Sergio, ano. Tigahagad si, kachat ko ngunyan, isisend niya si number kaning ina.
4: Oh, sige, interview
5: na si ina. Willing magpa-interview. Sige. Tigahagad niya padaa. May saro naman na ina. Ta, ang last na message niya sa kong kasubanggi, kasud mabaga, nagpa-upod ning, ano to, emergency meeting. Kasud mang aga.
4: Nagpa-upod na si administrator. Si Sida, hinapot mo si Sibang administrator kang Governor Mariano Villaforte Community College?
5: Ano lang, taputon ta, Sergio. Basta, ang sabi niya, kasubanggi, very disappointed po kami sa nangyari subago sa emergency meeting ni Sergio. Kaya may ina na gusto na magpa-interview ta nganing, yun na, madangog ang sendang side.
4: Maaraman ta talaga. Alam mo, gusto tang maaraman, ano ba talaga ang pag-postpone kang graduation supposed to be kasood ma aircon talaga ang rason?
5: May mga ano kita, kaso mas magayon na dapat sinda Sergio talaga ang magtaram.
4: Aram mo, binanata na naman pati ako duman sa troll page na Baritang Bicol.
5: Expected tayo, Sergio. Ako nga ni, para reporter lang, tig-iintig, ububusan yung daling time, Sergio.
4: Binanata naman ako duman sa Baritang Bicol troll page. Pero, ang makangiriton, tapig parabasa ko kasubanggi, pigdi-relate si mga comment kang si estudyante. Pigdi-relate kang admin ka niyong Baritang Bicol. Then, pag-delete. Let the student speak up. Mga maluluyang nilalang ka mo. Kung magibo ka mo ning arog gayan, patara mo nindo. Kita nga nindi sa Asintado page. Pag genuine o legit ang account, dahita pigdi-delete. Kung kontra siya, kung ano pang sabihon niya, basta bakong muda, bakong below the belt, pinapabayaan tayo sa page ta. Dahil sa pabor sa tuyang argumento, let it be. Pero magpabidbid ka. Dahil pwedeng dami.
5: Basta legit account, Sergio. Okay,
4: saka,
5: welcome yan.
4: Isipin mo ha, kung raot ang aircon, ano ta ang ano yan, ang schedule kang graduation is June 4 to 5. Tano, taang pag-reschedule is June 27 to 28.
5: Eyo, Sergio, iyan lang. Haluyan baga, 28 ang sunod na schedule.
4: Saka, kung ang raot mo lang ang aircon, sinabihan ko tanan ninda, inapunan ninda si Neil, o kundi si Sepatoson, si nag-ano ka ning aircon ta? Si, ano yan? Ano si pangaran ka? Ano ka na? Maday lang ha. Igwadigding ano yan, matibay lahat. Ito si pangaran ka itong nag... nag-apod ko ta sinda sa Piña Francia Service Specialist Incorporated. Iyo ang only exclusive authorized service center in installer, kang carrier, kundura, kelbinator, at media, Sanaga, City Camarines Sur and Camarines Norte. Nag-o-offer ning repair. Madali yung dayan eh. Kadakol solusyon. Pwede nga ning industrial fan. O kaya mga electric fan na darakula. Ano man ta, ano yan, ano man ta biglang mo nang ipopospone. Dapat kaya ang management kang Governor Mariano Villaforte Community College, be honest. Sabihin nindi, ano talaga ang rason? Ano talaga ang tunay? Ha? Kung si Sayman ang administrator kani, kung dae po ka mo nagsasabi ning totoo, kung pinuputi ka nindo ang estudyante, mayo ka mo ning moral stand to lead that school. Kasi tinutokduan nindo ang estudyante na dae po maging transparent as in dae po maging honest. Ha?
5: Tama, Sergio. Tama. Taliwali pati ang sunod na schedule, ang info na kwata, 26 pa lang, Sergio, ang information
4: saka, na nakwata. Saka kung raot ang aircon, Rickmar.
5: Makakagraduate?
4: Dai. kaya pa yan irahayon din naraot baga ngayong pizza tres. O padali-dali, sinda. Kinaagahan. Kinaagahan. Padumanon ang mga technician. O, ang, di ba ang graduation kayan hapon man, di ba?
5: Pag-college, hapon.
4: O, pag-college, hapon. O, hapon. Di ba, hapon ang graduation kayan. O, di, first hour in the morning, alas 6 pa lang ning aga, pizza 4, sinabihan na tulos si mga mairahay, o, dapat ngantig, alas 6, yaw na kamunin, irahayo na nindo. Maiirahayan. Kaya yan irahayon. Kung gusto.
5: Mm-mm,
4: kung talagang iyon ang tunay na rason. Ano, Rickmar?
5: Tama. Tama. Yung gayo, Sergio. Sa diba ka? Ngani, para sa kung ngani, Sergio, ano?
4: Naraot alas, naraot pizza tres.
5: Mm-mm.
4: O di, pizza kwatrong aga, dali-dali yun, grabe naman ang kabangang aldaw na yan mairahay. Impossible. Impossible yan. Diyan sa Libanan, kadakol para irahay aircon.
5: Tama.
4: Oh, sa Sipukot, dakol. Sa Naga. Apo, sinil. Si para linig kang aircon ta. Oh. Kadakol.
5: Saka ano, Sergio? Maski garuma yung aircon, ito ba ganda kulang electric
4: pa? Kaya nga ni. Kaya nga ni. Oh, kaya nga ni. Kaya... haputa daw si Raymond Sisi ang administrator kang Governor Mariano Villafuerte Community College.
5: Igaput ko, Sergio, dahil pake na reply. Mm-hmm. Ang ano niya, subago lang, igahagad si number kaning
4: Sisay po ang,
5: magurang.
4: Sisay po sa Indo ang nakakabisto sa Governor Mariano Villafuerte Community College. Sisay po ang administrator kayan. Willing po kaming mag-entertain sa Indo kung nagdadaw man po ang taga-governor. Ah, oh. Uyam pala, oh, ni, oh. Ay! Gabos na, aircon. Ang uyaw-yaw, oh. Iyo pala ini ang laog kang Governor Mariano Villafuerte Community College Gym. Ano yan? Ano yan, son? Itong, ano yan, garo mga aparador na aircon? Ha? Uya po ang aircon, oh. Hilingan nindo ang laog kang gym, oh. Rickmar.
5: Sergio.
4: Gabos siya nagkararaot?
5: Hindi nga. May info nga kita, Sergio, na naku. Ano dahil man da raot? Kaya yung pisikukuntig, pisikurado ta. Dapat
4: dayo, binibilang ko, saro, dua, tulo, apat. Ining nasa picture mo niyan.
5: Oh, imposibleng sarabay.
4: Oh, ining nasa picture mo niyan. Apat na, anong apod kyan, son? Yan aircon na, anong apod kyan? May apod kyan eh. Inikya baga sa tuya, split type, window type. Anong apod kyan? Aircon na yan. Ha? Ano ang apod kyan na dai ko kabisado yan garo aparador ang aparador type engineer diyan. Ano ang apod kyan?

0: aircon, igwa ang Gobernador Mariano Villafuerte Community College. Kung iyang apat na yan, sarabay ba yan nagkararaot? Di ba, Son? Iba-iba man ang ano kayan, di ba? Iba-iba man ang... Oh, Rickmar. Ano daw yan?
1: Nalang ta si Bligaro makikipang halas na sarabayin maraot ka, Sergio.
0: Yun nga niyo, yan o, pigihiling ko. Sabi niya, no, floor mount or floor standing aircon po yan. Ah, okay. Floor mount or floor standing aircon. Oh, sabi kaning sa tuyang ano yan. Oh, ang hapot ko, gabus ba, sarabay ba nagkararaot yan? Pakipokus mo daw, Son. Pakizoom mo daw. Hilihunta daw. Anong brand ng aircon yan yan sa Gobernador Mariano? Oh, yan po ang aircon, ha. Nasa ano yan, Son? Nasa bleacher. Oh, yan, oh. Nahiling po nindo yan, oh. Yan ang aircon kang Gobernador Mariano Villafuerte Community College. Oh, yan. Yan, apat na yan. Nasa may bleacher. Ang question is, sarabay ba yan nagkararaot? Rickmar? Pero imposible yung saro.
1: Ang saro, pwede pa. Mga tubod-tubod. Oh. May naraot na saro. Kundi si Tulo nagsabay. Ayan lang. Kasud mo pala, Sergio, in emergency meeting, ang gusto pa lang yung mga magurang, magkatubang ang admin. Kundi, dahil na naghampang ang administrator, kaya madasindang nako ang kasimbagan, kung ano talaga ang pinakarason.
0: Alay ko na, ano talagang meeting kung mayo ang administrator?
1: Ang
0: Si Sia nagpa-meeting.
1: Inida ang mga maestra ang gusto magpa-emergency meeting. Kaya okay. Nagduman sa eskwelahan.
0: Si mga parents.
1: Oo, si mga parents.
0: O, tapos?
1: Tapos, mayo na nag-atubang, ining si admin, dahil na nag-atubang, pero may mga staff lang ng eskwelahan ang nag-ahampang, kaso, mayo na ang simbag, mati anong simbag na pig-tausenda, Sergio. Kaya ang gusto nila ang mga kaulay mismo, makahampang, magtaoning paliwanag, ang mismo school administrator, Sergio.
0: Ang question kaya, ang question is, di ba ang pigrason nila is raot ang aircon?
1: Mm-hmm.
0: Tubod ba si mga magurang na raot talaga ang aircon?
1: Yan lang, Sergio.
0: Okay.
1: Tamay mga kaulay kita, dahil nagtutubod, Sergio. Saka nahiling daninda ang sitwasyon duman. Si mga nakaulay tayo, Sergio, kaya talagang importanteng may magtaram,
0: ang
1: may
0: ang Gobernador Mariano Villafuerte Community College, anong barangay naka, ano yan, sa inyan, naka lugar makukuha?
1: Dahil ko girumdum si barangay kayo, Sergio. Basta rin, harayo na maray sa Boundary Council Manan, saka ining Pamplona. Yan mga sa mga Bunuan Urig, sa inutan lang yan, Sergio. Irinutan lang yan. Yan, eskwela na yan.
0: Ang Bunuan ng Urig na?
1: Ining mga tindahan ng Urig, baga.
0: Hindi sa may Pamplona?
1: Iyo, aba ko, Laog ng Libmanan, Gulpi baga dyan, Pamplona, Libmanan, ang si barangayan.
0: O di, may mga nagtitinda baga ng Urig dyan, si mga tindahan ng Karning Urig.
1: Oo, Sergio.
0: O saan maagi dyan? Ang
1: diretso kasirin... lang, Sergio, highway lang ini. Highway lang ang...
0: Along the highway yan?
1: Along the highway lang po ini doon, ining Gobernador Mariano.
0: Mariano?
1: Oo, along the highway lang ni Sergio.
0: Ang sunod baga dyan sa paghahali mong Pamplona, ang sunod mo kayo, Mambulo Viejo, Mambulo Nuevo.
1: Oo, tapos, hindi ko sure kung anong barangay na, Sergio.
0: Tapos ang sunod mo na kayan is, ano nang barangay ang sunod kayan?
1: Hindi ko sure. Ang may nag-send sa to, Sergio, kung pangaran kang admin, ang sabi ha, ka nagpaabot sa itong informasyon.
0: Anong pangaran?
1: Maricel Piñero.
0: Siya ang... administrator kang Gobernador Mariano Villafuerte Community College.
1: Oo, yan Sergio, ang big message sa to na Maricel... maski nga ni isa pangaran, haradit na maaraman kung si sa'yo nag-send, Sergio. Ano daw kinakahadit? Tarakot sinda, Sergio, na maaraman na nagbobosi sinda.
0: Ah, Putot da baga, taga Putot. Putot da yan, Barangay Putot.
1: Ah, okay. Putot yan, eskwelahan, Sergio, barangay.
0: Dahi, ang Gobernador Mariano Villafuerte Community College
1: ayos, sir,
0: nasa Putot. Barangay Putot, Libmanan. Sign ang Putot. Son, ilinga daw sa Google Map. Check down nindo. Kung sign sa party kang ano, i-google. I-google mo daw, i-google.

0: Baka sa lasing nasa isip ng skill answer dyan, ano?
1: Baka iba man yan. Oh.
0: Latlag tapot ang tasin.
1: Mayo yan sa highway eh. Kasi ang putot sa laog yan eh. Oh, barangay Putot.
0: Yan, nag-reply na si Kaulayta, barangay ano Putot Manangad, Sir Joe.
1: Barangay Putot.
0: Kundi ang putunta, kung
1: ang
0: sa'yo
1: Putot,
0: na
1: sa Laogyang kang, ano yan, pasiring yan sa sentro. Ang Putot. Ang barangay Putot.
0: Putot.
1: Oo.
0: Ang sabi niya, along the highway, kundi iba ka pa laog na si Libmanan, Sir Joe, talaga.
1: Barangay Putot, Libmanan, bago mag-boundary kang Arco, kang Libmanan. Ah, oh, sabi na sa imo. Tama ako. Itong itong ano, itong
0: pawa. Asa may tesda?
1: Itong patoo, itong patoo. 'Di ba may ano 'yan, may mahihiling ka duman na Bureau of Fire.
0: Mm-hmm.
1: Oh, bago ka makabot duman sa Bureau of Fire, igwa baga duman patuong tinampo. Sa kung pasiring kan sentro sa tuo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, duman ang duman ang Governor Mariano Villaforte Community College. Bago mag-abot sa tulay. Tama, Rickmar, bago mag-abot sa tulay.
0: Ayun, ano ko na, tanda ko na, Sir Joe. Ayun, nagigirumdum ko na, yung area na iyan.
1: Oo.
0: Harani sa BFP, harani sa, erinotal lang kang testa pala sa testa, harani.
1: Oo, bago mag-abot duman sa tulay, palaog sa Libmanan.
0: Oo, Sir Joe.
1: O yaon da duman ang Governor Mariano Villaforte Community College. O, harani sa Kasipmas. Yun. Oo. Ay. Ano to?
0: Makairak pati, Sir Joe. Ito bagang, ito sa lang sarong magurang na nahining ko nag-comment. May aldaw lang siya eh, na hindi sa Pilipinas, mabalik na naman abroad.
1: Ay, ang makairak, sinagpariband na ina. Sinagpariband. Oo, nagpariband dyan sa Ribbings Beauty Parlor.
0: Tapos, ilang aldaw, bagad sa 26, ano na. Kaya po ano ulit, magpariband.
1: Mapariband ka.
0: 20 lang simana pa yan, 26.
1: So. Ay, pambihira. Malamang ni mga sabagay, de, mayong makusugbot na mga opisyal kang Libmanan dyan na mag sa LGU Libmanan, mayong day sinda dyan, pili makiaram.
0: Sa province yan, Sir.
1: Ako, baka gunitan sinda dyan. Yan. Uni ang laog kang Gobernador Mariano Villaforte Community College. So, ayan ang laogo, Rickmar. Oh, para sa mga depo nag-aaram, ini po ang laog kang Governor Mariano Villaforte College. Ano yan, son? Ibong-ibong ang aircon? Iyo ano, ibong-ibong, bali walo. Tama ba? O duman sa balyo, apat, digdi sa balyo, apat man. O. Tama ba? O apat lang? Hilinga daw. Bali, sampulo ang aircon, tig-apat balyuhan, then duwa sa atubangan. O bali, sampulo, o. O. Para po sa day nag-aaram kung ano ang itsura kang Governor Mariano Villaforte, Jim, ang question is, gabos ba yan raot, Rickmar?
0: Yan ang napunta, Sir Joe. Kaya ano daw, may makaulay talaga kita dapat ano kundi talagang yun ang kinakarata rakot talaga.
1: Hain na si itong magurang
0: sa group chat nag-uurulay, Sir Joe. Daasinda nigahagad na ang number katong magurang na nasa problema na sa trabaho na daa. May pangani si number, Sir Joe. Yan. Yan ang problema, kachat ta, pero si number kang ina mayo pa ta nasa trabaho na baka din naikiling. Rakot, Sir Joe, mag-bosses.
1: Kang Lunes, kang nagpa-practice kang sa graduation, gabus nagagana si aircon.
0: Apat, nagagana yan na,
1: sa Lunes. Sabi kan mga estudyante, nagpa-meracid sa tuya, hindi o. Nagme-meracid sa tuya. Ay, tarakot. Kawawang mga estudyante. Nako. Ay, ano na, paano na sa nakita ka ni? Paano na sa nakita ka ni?
0: Yan, Sir Joe, pisend ko lang, Sir Joe, ang number pag na-send na.
1: Oo.
0: Dakul na daw ang magurang ang nagme-message duman.
1: Oo.
0: Sa group chat.
1: Oo.
0: Na magpusugbot na. Gusto magpusugbot.
1: Ano mo, itaw mo ang ano ta, hotline. Ito ang hotline. Ito ang hotline ta, Rickmar. Ano?
0: Sige, sir. Jo.
1: O yan po ha, paki-screenshot na nindo. Ini ang itsura po kang Governor Mariano Villafuerte Community College. Ano si pangalan ni Piñero, ni Administrator?
0: Maricel.
1: Maricel Piñero. Ma'am, yes, Maricel. Konsisay man po sa indo ang nakakabisto, amistades, amiga, partidario, pinsan, kakawat-kawat, kat-chat, kat-text, friends sa Facebook. Pakisabi man po kay Ma'am Maricel Piñero, inaapodan mi po siya, Ma'am. Gusto mi pong makuhaan sa imong side. Willing po kami, natawan ka po ning ample time to explain ano po ining kontrobersiya dyan po sa imong pinag-a-administrar na eskwilahan. Ano po, pig-postpone nindo ang graduation, supposed to be ngunyan, aday, punsod na sagod ngunyan, as in nag-announce ka mo kang postponement, pirang oras, bago ang graduation. Di ba? Alas 6 nag-announce? Ano,
0: Ricardo? Alas 6. Oo, alas 6, Sir Joe. Yung Banggi.
1: Saka, dahil ba siya sinita ni Governor Villafuerte? Dahil ba siya sinita? Ano na pinospone mo yan? Ako ang guest speaker dyan ah. Bakit mo pinospone yan? Oh.
0: Hindi lang, Sir Joe. Iba ka? Kaya dapat mataon to talaga ng oras hinda.
1: Ang gobernador, may mga ano yan, may mga schedule yan kang sa indudumanan.
0: Mm-hmm. Importante ang oras ko yan, Sir Joe. Dapat nanggutan talaga.
1: Sisita. Dapat sinita niya. O bakit mo pinupospon yan? Mm. Sabagay, madali man lang makaabot yan si Gub na may alibangbang na pula.
0: Mas kinasayin pala, Sir Joe.
1: Maricel Piñero, ang college administrator. Yun na yung Facebook page niya, son. Ha? Oh, Maricel, Ma'am Maricel. Konsisay man po ang mga nakakabisto. Kataid sa harong, kachat, katext, friend sa Facebook, o ka-WhatsApp. Ma'am, inaapodan mi po ika, ma'am. Baka po willing ka po na maka, ano yan, hinahanap ka po kan mga magurang, nagpa-apoding meeting kasood, ma, dahil ka po daan nagpahiling. Ano man naganda, ano po ining sampulong aircon kan Governor Mariano Villafuerte College? Gabus po ini nagkararaot? Ha? Gabus ba ini raot ining sampulong toner aircon sa gym kan Governor Mariano Villafuerte Community College? Ang nahirak ako talaga son, ang nahirak ako itong nagpa-remand na inaano. Ha? Nag-aarog-arog pati kan si Payo ano gi para paarog-arog kayan si sa iyang buhok Rickmar. Willing kami magpa-interview kung madigdi ka mo mapatunayan na bako yan fake news. Oh Rickmar, nag-aangat ba gani oh si Maki? Maki, willing kami magpa-interview kung madigdi ka mo mapatunayan na bako yan fake news.
0: Sige, Sergio.
1: Sain po.
0: Nasa, ano yun, Sergio? Kunta-kunta, konsensya, duman sa eskwilahan ba?
1: Ang pangaran lang niya kaya is Maki. Yaw, hindi sa comment section tao.
0: Digit mong ang account?
1: Auni po. Pwede pong pakitext nindo. I-text nindo kami digdi sa 0956-170-8212. Inipuan sa moyang hotline. Direkta digdi po sa moyang istasyon, ha? Si mga willing po, si gusto pong ano yan, magpa-interview o paki-apodan nindo ang Samoya pong hotline 0956. Oya po yan o. Kapot ko ang cellphone ha. 0956-170-8212. Kung pwede po, paki-jot down nindo ang... may nag-upload na. Ay, nagparing lang. Good morning, Sir Joe. Garo pareho ang issue sa postponement kang community college. Dahil dito daw sa Baaw Community College, pig-postpone man ang graduation. Dapat nag-graduation na pero pig-paliban din daw. Oh.
2: Actually, ano yan, Sir Joe? Tiko-confirm ta yan. Tatlo ang pigsasabing tig-postponed. Si Roma, Baaw, Libmanan.
1: Ah, pati ang si Roma.
2: Yes, Sir Joe. Ang pig, ano, ang information na pigpaabot sa to,
1: oo.
2: Yan tulong iyan ang pig.
1: Ang pig-postpone.
2: Oo, Sir Joe.
1: Oh, okay.
2: Yan, may nagsabi na, nag-comment na Baaw. So, sa si Roma, yan, confirmed na pa kung kabali talaga ang si Roma.
1: Mm-hmm. Okay. Si, ano po, si gustong magpa-interview, ansa mo ya pong, ano yan, ansa mo ya pong hotline, 0956-170-8212. Kundi, Rickmar, pinapaduman kita, dumanido ba ya?
2: Sige, sige, Sir Joe. Sa eskwilahan ba mismo yung pag nagko-comment na yan?
1: Ano, Maki? Maki, ang pangaran lang, oh. Ay, pig-delete na pati isip si, ano niya, si comment niya.
2: Yan lang.
1: Oh, yan ang problema, eh. Ano
2: Ako, yan ang problema. Pig-delete? Di, ano, di siya, ano, decidido.
1: Suluon kuning togang ini, postpone man nga ni, oh, eh.
2: Iday mo, ta... Tapos na si schedule hindi ka ba?
1: Bako. Bako lang, bako lang. Bako lang. Maarkila pigarkila mo garo yan. Mabayad ka kayan kung suluon mo yan.
2: Oh. Eyo, bako nang arkila ang babayadan mo kayan. Ito nang toga mismo. Ano? Gantidad ka to. Sir Joe.
1: Sa Baaw po pigcancel man June 10 dapat pero June 29 to 30 na. Na daw sa Baaw pero mayo sindang rason. Mm-hmm. Ay, na,
2: yan lang. Ano daw? Ano daw rason talaga? Yan sa Baaw, kung June 10, may ano pa sinda? May allowance pa?
1: Iyo, may allowance pa sinda.
2: Kaso Libmanan talaga ang
1: si
2: grabe.
1: Si Libmanan kaya talaga ang grabe.
2: Mm-hmm. Last minute, saka nag-announce sa Sir Joe.
1: Oh, may nag-upod alat.
2: Baka yun yan.
1: Baka yun na ni. Hello? Hello? Hello? Yes, hello? Apo, ala ko na. Soon, ano yung speaker? Okay. Hello, good morning.
3: Good morning po.
1: Yes, sisay po ini yung sa balyong linya?
3: Ako po, inisarok ko sa, ano po, sa, ano kang, sa, nagdadala lang po sa TV. Delete ko lang po si comment ko, pakitago na lang po si pangarap po, tapos igingatan niyo po si, ano.
1: Ano
3: si
1: ka, estudyante ka dyan sa Governor Mariano Villaforte Community College?
3: Sa pamilya po kong mga estudyante na naabala pong marikang pag-cancel nintang.
1: Alam ko na, wala. Madali lang ha? Madali lang. Sige, madali. Sige daw. Okay. Saro ka sa pamilya kang estudyante dyan sa Governor Mariano Villaforte College? Ha? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello, nadadawag mo ako? Hello? Hello? Alian na. Ah, madali lang. Okay. Ah, madali lang tabi, ano? Alian, ta isasaksak na din sa... Hello, good morning. Hello, good morning. Nadadawag mo na ako? Hello? Hello, nadadawag mo ako, tabi? Son, mayong tukbak. Dahil niya nadadangog. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning.
4: Hello po, good morning po.
1: Ayan, nadadangog mo na ako. Ika,
4: yan na po, yan na po.
1: Oo. Ika, saro, partidaryo ka. Ano mo ang mag-graduate sa Governor Mariano Villaforte Community College?
4: Pwede pong day ko na lang po sabihin para sa safety man po kan sa kuyang partidaryos po.
1: Kaya nga ni, may ano ka, may partidaryo ka mag-graduate dyan sa eskwilahan.
4: Iyo po. Dako lang po basta partidaryos. Basta itatago mi na lang po kung anong pangarap ita para sa safety man.
1: Ano man ta, ano ta natatakot ka mo sa inyong administrator? Anuhon ka mo ni Ma'am Marcel Piñero?
4: Ano lang po, para safety lang po kang ano. Basta ano ko lang po, gusto mo lang po mapatunayan na bako po talagang fake news yan.
1: Oh, okay, sige. Oh, ano ang ara mo dyan sa graduation ko taan na kasuod ma?
4: Yung ani po yan, ang inot na inot po ang na-announce ninda is ano daw po ang aircon.
1: Raut ang aircon?
4: Malpunction daw po ang aircon. Iyo po yan ang inot nindang
1: sabi. Iyang gabos na aircon, sampulo ba kaya na aircon?
4: yung ani po, yung ani po sabi niya, pero yun ang pong inat, pinakainat na rason nila sa aircon lang.
1: Okay.
4: Tapos kan sugma po, yan po kami sa eskwelahan, ang nag-aano po sinda na, ano ang, kada, basta kadakol po sila nagsasabi na, bako lang dapong aircon, keso ganyan. Tapos pag-abot sa eskwelahan po, sabi man ka mga estudyante, dahil man dapo raw tang aircon. Kaya po, grabe pong abalang ginibon ninda sa totoo lang po talaga.
1: Alam ko na, ang administrator dyan si Maricel Piñero, Marcel Piñero? Iyo
4: po, iya po, dahil po nagpapahiling yan sa mga tao na makiulay po. Nag-i-review na po mga magurang duman, dahil po yan nagpahiling, dahil po siya nung nag-aatubang.
1: Ah, dahil nagpa-apoding meeting sa mga parents?
4: Nagpa-apoding meeting, dahil masinda nag-aatubang.
1: O si siya ang nag-aatubang lang?
4: Si mga, ano po, si mga co-admin po duman sa, ano, sa governor sa eskwelahan po mismo, pero dayman po nindaaran kung anong pinakarason kung taano kinansel. Kasi mamasil lang daw po makakasimbag na dayman po nag-aatubang sa mga tao.
1: Pagmayo po si administrator, si Marcel Piñero, si siya ang in charge?
4: Mayo po, nagpapasapasahan lang po ninday sa eskwelahan kung isa'y pong ano, maatubang sa muya. Sa dayman po nindaaran kung ano isisimbag ninda sa muya.
1: So gusto mo sabihin, si mga nag-aratubang, di nag-meeting kasudma, di ba? Nagpapuning meeting. Ano yan? A sort of dialogue o meeting sa PTA. So ano nangyari kan si meeting? Si siya nag-atubang duman in behalf kang Governor Mariano Villaforte Community College. Si Sai.
4: Sir, basta ba nga din po duman, dahil po na po na ako si Pangaranta. Dahil sa gibo ko nga ni kang agrumento ka mga magurang po, reklamo, dahil ninda kayong simbago, dahil po ninda kayong simbago ng ano kang magurang. Kang,
1: si Sai po ang dean. Mga, si Sai na dean.
4: Eh ko po naraman si Pangaran. Basta may mga kaulay po na nagtatubang sa mga duman na day po ninda kayong simbagong kung anong igwa talaga sa taano na postpone po ni Arog kaning ang graduation sa eskwela.
1: Sa in Ginibo si meeting? Digdi sa college, dyan sa gymnasium? Dyan Pigibo?
4: Duman po sa loob mismo kang eskwelahan.
1: Pero bako digdi sa gymnasium?
4: Bako po.
1: Pigcheck din do kung talagang day nagagana ang aircon?
4: Day na po pig-check. Basta sabi lang nga po ka mga estudyante duman, nagagana daw ang aircon dahil man po nag-ano. Pero ito pong pinos ninda na nag-check sinda ng aircon, kalukuhan to. Ako mismo mapatunay na nahilin ko sinda nag-abot duman. Saglit lang sinda duman. Nag-picture taking lang sinda duman.
1: Gusto mo sabihin, itong pig-post sa Baritang Bicol, itong troll page na nag-iirahay ko no, picture taking lang ito.
4: Iyo po.
1: Pwede nga daw, son, madali lang ha. Son, pwede nga daw itong nasa Baritang Bicol. Uy, kamo di ikaw magparaturubo di sa Baritang Bicol.
4: Totoo po yan, nahiling ko sinda pag-abot ninda duman.
1: Troll page ini. Nagpa-picture lang pala, nahiling mo.
4: Nahiling ko po yan.
1: Si Sai man itong,
4: kami sa log.
1: Si Sai itong nagkukuro kunyari, nag-iirahay.
4: Ito po basta nag-abot po yung garo band type na yan, nag-abot lang yan duman. Dahil nga po yung nag-haloy. Tapos nakubanan kami sugma, may picture na araw kaya na nag-picnews daw po sa tigbabarita ninda. Kaya grabe po ang ano ninda, kahambugan na maray.
1: Mm-hmm. Okay, so ika, nahiling mo mismo, nag-picture-picture lang tapos nag-arali na.
4: Kahambugan po nindang maray yan. Kung nakakaubong maray, nabahala ninda.
1: Talaga, pambira. Mga taga-sign itong nagpa-picture na ito.
4: Dahil may puharap kung taga-taga sa inyo po ito. Basta nag-abot lang po itong mobile garo service ng ano, eskwelahan.
1: Aircon. Service. Iyo
4: po.
1: Ay, alam ko na. Uyang baga ang plate number, oh.
4: Iyo po.
1: Pula. Pula ang plate number, oh.
4: Iyo po.
1: Tapos, anong auto yan?
4: Garo baga pa yung puton na ano, na garo L300 araw kaya.
1: Bako yan itong sa Kapitulyo?
4: Hindi po, Ken. Hindi ko na
1: po. Puton bagang garo multicab, oh.
4: Iyo po.
1: Aha. Ano yan? Ano son? Anong data kaya na si plate number? 848 lang oh. Ha? Red plate eh. Government
4: red
1: owned.
4: Red plate po yan. Government po yan.
1: Red plate ini. Talaga? Ini ka daw
4: son. Araw po ka yan. Iba nga ni po kung ano, bisadong magurang na guraan kung gayong pamasahe ang hali sa ibang bansa. 160,000 ang balikan niya po. Tapos ipopospon lang nindang arog ka yan.
1: Talaga? Pwede nga daw, so nalulogon ka ng mga ano yan, mga nagpapiricture na yan. Iniwanta daw. Aday ka na hihiling ang lalaw guno. Oh. Sayang.
4: Kambo ganyan da yan.
1: Ang pirang aircon dyan sa Laog kan gym, 10. Tama?
4: Day ko po sure, sir, kasi.
1: O yan kayo nahihiling mi kaya digdi, nahihiling mi. Pigiling mi, 10 eh. Kaya gusto mo yung haputon, kung gabos yan sa rabay, nagkararaot yan 10. Yan, aircon na yan. Okay. Anyway. So, ngunyan, ano ang kamo, mga, si mga magurang, kang mga nagpa-ireskwela dyan, ano ang desisyon?
4: Kami po, ang gusto po, kang mga magurang po, pinipirit ni Sugma, na kung araot po ang aircon,
1: pinipirit
4: ni Sugma, idagos po ng 5 and 6 ang ano, dawa nga ni po sa lawas kami magparaso, okay lang, mayang problema, may idagos lang ang graduation po tayo nga ni po, yan ka.
1: Oo. Totoo may nining nagburuno, may nagburuno na dang urig?
4: Iyo po. Sige po, Manoy. Ay, sige po, sir. Marinaldo po.
1: Oy, pero
4: sige
1: ikaw,
4: gusto kong ipaabot po.
1: Bako ning fake news, ha? Bako ning fake
4: news. Bako ning fake news. Gusto, nag-upload po ako para patunayan lang na bako po yung fake news. Yun lang po yan, marami.
1: Mayong magurang na gusto magpa-interview?
4: Sige po, parang. Nag-iiringat po, siyempre po. Kaya paki, ano na lang po.
1: Okay, sige. Thank
4: Marina
1: you.
4: Marinaldo po. Basta pinatunayan ko lang po na bako na fake, bako pong fake news yan.
1: Okay, sige. All right. So, ini mga pictures na ining po nindo mga tugang. Yun si nagpiripicture man lang dayan. Tapos nag-comment si Raymond oh. Sa Baaw pig cancel man June 10 dapat June 10 dapat pero June 29 to 30 na daw sa Baaw pero Mayo sindaning rason. Oh. Uya nga ni si kaibahan ko, si Cake, ubos na lang, sabi ni Kyle. binanatan ako sa, ano yan, dyan sa Baritang Bicol, iniyo pong troll page. Saro ni sa mga troll farm ni, ano yan, ni Ate Mars, ha? Ate, itong medyo troll, mga katubod-tubod. Para-apod pati ako duman kabalang. Ay, nako talaga naman, o. Oh. Oh, ilingan na niyo. Plate, medyo familiar so ng ano eh, ang auto eh. Familiar sa tuya ang auto, puton, multicab, tapos pula ang plaka. Okay, nag-comment si Raymond. Salamat sa nagpa-interview. Oh, yan. Kasuod ma gusto kaugma gusto aircon ayaw. Ay nako, ano bang nangyari sa atin? Mrs. Ma'am Maricel Piñero ma'am. Ma'am, willing po kaming tawagan kaning oras ang administrator kang Governor Mariano Villafuerte Community College. Willing po kaming mag-accept kan sa imo pong ano yan. Ang samuya pong hotline number 0956-170-8212. O kung di man po, i-message mo po ako sa sakuya pong Facebook page. Joe Sabalma na po kayan iba. Yung man lang yan sa kuyang Facebook page, Facebook account, Joe Sabal, nasa 80,000 plus po ang sa kuyang follower. Pigbimension ko ta, nganing baka po ang, mahiling mo itong, ano yan, itong fake account. Ano? Okay. Nag-celebrate na lang kasuod ma si Kim Roxy. Oh. Pabati ang pamangking ko. Happy 14th birthday. Ian Sumpay kan San Mateo Kamaligan, Camarines Sur. Yan, okay. Sige. O ano mga parents? Sana magtararam ka mo. Ay, nako naman. Aki nindo ang aki nindo ang nahirag talaga ko ang duman sa ina na nagpa-remand. Ano? Nahirak talaga ako doon sa ina na nagpariband. Pero mo nagpariband na, si ama nagpa-colorless pa sa bitis. Oh, for the first time, tinaranggal si sa iyang mga dry skin, ha? Nagpariband, nakapralansa na. Oh. Imagine nun po nindo sa mga barangay, sa mga baryo, sa mga hararayong lugar. Talagang hinahandaan yan ang graduation. Ha? Hinahandaan yan. Talagang as much as possible, binubunuan yan yung urig. Ha? Binubunuan yan yung urig. Ta, very proud ang parents na mag-graduate na si Aki Ninda. Pati ang mga parents, pati ikan, talagang nagbabarakal ng bado. Oh. Biroon mong sinanay nagpariband na, makasakat lamang sa stage. Pambihira talaga, oo.
5: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
1: Nagpa-nail polish pa, ano, Anggi? Ah, nagpa-nail polish, tapos pinakaray si Kiray. Tapos bigla mong i-announce, ang announcement pati, pirang oras bago bago ang graduation. Graduation pizza 4, nag-announce alas 6 ng banggi, pizza 3. Pambihira talaga. Ay, ibalik ang dugo kang urig. Sabi ni Raymond Romero, paano mo nga isi-CPR ang urig na nasaksak na nga si urig? Nagulgula na. Oh. Pinutol na pati isi payo. Oh. Ay, pambihira. Talaga naman, oo. Oh. Ay, tuluda ang eskwelan ang napostpone. Ining Governor Mariano Villafuerte, Libmanan Campus. Governor Mariano Villafuerte, Community College, Baaw Campus. And Governor Mariano Villafuerte, Community College, Siruma Campus.

0: Meron mong buminakal pa ng high heels si ina. Tapos nag-outfit check pa. Yung baga gipig, susurukol ba gayan na bisperas kang graduation, masurukol-sukol pa ka mukha yan. Ano ha? O masurukol-sukol po ka mukha yan. Tapos ang mga magurang pati kayanggi, ang mga magurang sa sobrang ka-excitedan, alas sa isning banggi, tururog na. Di nga kang magpapuyat. Ta sa aga nga ya, graduation nga ni Nunoy. O, di nga magparapuruyat. O, grabe naman yan ay. Biro mo nagsibot pa si ama. Nag-aarkira na pa yan ng jeep. Tapos si magpagpuruli. Bakong iyo, Derek Ramsey. Ay, nako. Wow, ang mga estudyante. Madam Marcel Piñero, ang administrator po kang Governor Mariano Villafuerte Community College. Ma'am, magpahiling ka po at tubangon mo ang mga parents, at tubangon mo ang mga estudyante. And tell them, ano talaga ang rason? Dahil po daanin do isabi na raot ang aircon, ta ready man po daan si mga parents, saka saka si mga estudyante, na magpaso dawa mayo ng aircon. Ha? Soon, kung ako man ki Governor Villafuerte, ki El Rey, aanggutan ko ni si Mrs. Piñero, si Administrator, ano na pinuspon mo yan? Ha? Oh, kaya lang, rason? Ha? Ano ang tunay na rason? Yan. Ano ang tunay na rason tapig puspon?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Sabi pati ikatong paratinda ng karne sa Pamplona son, iguana da nag-order ng 10 kilos na karning urig. Pambihira talaga. Oy, alas 9:10 na po ng pag-aaga. Ang mga barayatang yan, sa tuya na antabayanan, dara po yan sa tuya kan Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax, sarap.
2: Kasangga mo sa relax, sarap. Red Horse Beer. Relax, sarap na. Drink responsibly.
0: Ulita, sarupa.
2: Kasangga mo sa relax, sarap. Red Horse Beer. Relax, sarap na. Drink responsibly.
0: Oy, aratyan mga tugang, LTO on the go. Kay baanta po dyan ang Derek Ramsey ang LTO. Kala ko maabot si Carlo Aquino. Kala ko maaligdi. Aratyan mga tugang, pagkatapos kan mga patalastas.
3: Radyo Guapito. Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Maging kalmado lang sa tinampo. Maging alerto as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan nin mga pedestrian. Tawan taponin buwelo ang mga naglaralakaw as in mabalyo, lalo na ang mga senior citizen, PWD, mga babae, bados as in kaakian. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dapat marigmat kita sa gabos na oras, urog na sa mga matawong lugar na may mga kaakian, mga eskwelahan, simbahan, as in mga lugar na may okasyon o kasiributan. Regular po kitang maghiling sa side mirrors, as in pawilohon ang mga mabaralyo antes kita magsiko sa intersection. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kamo medyo pagal na sa pagmamaneho o tungka na dahil sa halawig na biyahe, magpreno ng una as in magpahingalo nin at least 15 minutes sa kada duwang oras na sa indong pagmaneho. Sa paagi kay ni, malilikayan ta ang anuman na rimalaso. Kaya take a break, mga gwapito. and road-friendly tips hatod sa Tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: driver ng truck dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
1: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
2: JLE's Driving Academy
1: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ang kunyan na mga tugang 9:15.
5: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan asin mga pagirumdum sa tamang paggamit kang tinampo, magdangog sa programang LTO On The Go. LTO On The Go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations, kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO On The Go, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 ng pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO On The Go, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. LTO On The Go.
4: Hi, good morning! Baragos po ang satuyang programa, pero yaw na po kita sa LTO On The Go ngunyan. Pagkatapos ka niyong inahagad ko na broke si Payo. Ito na lang ako si Payo. Pagkatapos po kang issue dyan sa lima, nandigdin na po kita sa LTO On The Go. Mga tugang makakatabang po ini yung programang ini. Tadig didiskuteron mi po ni Cesar Byron Seyas, a.k.a. Derek. Kala ko madigdi si Carlo Aquino kang LTO, kundi dahil po nakaabot. Takang last Friday, mga tugang, pigurulayan ta, ito pong ano ang mga malaog duman sa mga offenses, mga tugang, kang sa toya pong mga drivers or mga nagmamaraniho. Mga tugang, siyempre, yaong girarayan sa kuyang partner, si Brox. Brox, good morning.
6: Yes po, good morning po. Good morning sa mga naging nanyog digdi sa LTO On The Go. And especially po, nagpaabot ning pagdangog ang satuyang opisina sa regional office, especially sa operations division and sa new registration unit, si Toto, si Ali, and si Ange. Good morning po sa Indoga Box.
4: Nagdadalansin din niya.
6: On behalf of Carlo Aquino, Chief Glenn Mansara. Unfortunately
4: Uy, kachat ko to, sabi. Sabi, madigdida siya. Okay.
6: Unfortunately, mayo pa si Satuyang Pigri request eh. Si,
4: si Ian Veneracion.
6: Si Ian Veneracion.
4: Nasaan si Ian Veneracion?
6: Dei ko po. Busy pa garo sa shooting.
4: Nag-busy. Dei man daw nag-busy-busy yan sana. Tagustong magdulag. Okay. So, mga tugang yaw na kita sa LTO On The Go. And last Friday, ang pinag-urulayan ta, ito about baga inibrok sa, ano nga nito?
6: Itong yes, sa, po, itong sa demerit points.
4: Sa mga demerit points. Uh-oh. Yan, okay.
6: Yes.
4: Pag ika ka po, pag ikanada ko, pag iwa ka ng mga violations, bako na pong arrogant si dati na maano ka na lang, mabayad, mamulta, ay may mga demerits na po. once na na-accumulate po ini mga demerits na ini, may kaakibat na po ining ma-seminar ka, and masususpend ang sa imdo pong license, driver's license, depende po sa gravity kansa indong mga offenses and also sa demerits na sa indong ma-accumulate once naging recidivist po ka mo or paulit-ulit ka mong nagbabiolate. Tama ba ka, Brox?
6: Yes po, yes po.
4: Okay, ngunyan, uurulayan ta, ano itong mga violations
6: na included,
4: po duman sa mga haralangkaw and demerits? Ano? Okay, ini po sasaro-saro, medyo dakol-dakol, sabi ni Brox. And ano ang mga violations na dakula ang mga demerits? And ano man po ang mga violations na kadikit lang ang demerits? And kung hanggang sain po na demerits, ang pwedeng ma-accumulate, pagkatapos masususpend ang sa imo pong driver's license or totally i-revoke ang sa imong driver's license. Sige, saro-saro ang tatabi ini, Brox.
6: Actually po, araw kang ulitong ko lang, para sa inyo yung mga demerit points na yun. Iniiwasan ta itong dati bagang pag nakaba, okay lang ngayon magka-violation ako.
4: Violation
6: may pambayad
4: ta.
6: Man ako.
4: Oh, may pambayad.
6: So, bayad-bayadan ko ini, okay lang. Hindi po, i-discuss na much further sa itong implementing rules and regulations kang RA 10930. Saro dyan itong pagkakaigwa ng demerit points. So, kada violation mo, magkakaigwa ka ng demerit points. So, igwa siya ng tulo. Pig-classify po siya into three. So, we have grave violation, which is equal to 5 demerit points. And then, igwa siya ng less grave violation, which is equal to 3. And then, light violation, which is equal to 1. So, pag sinabing grave violation, iyo po nisi mga violation committed in willful or wanton disregard for the rights or safety of person which poses a real threat of serious injury to the driver and passenger or general public. So, so mas grabe ang epekto sa publiko saka sa road safety ta. So,
4: itong grave violations.
6: So pinakahalangkaw siya.
4: Oo.
6: So 5 demerit.
4: So ano mga kategory ng mga violation? Light,
6: igwa kita ning light.
4: Light violation.
6: Less grave.
4: Oh, less grave.
6: And then grave violation.
4: So tulo lang.
6: Tulo lang po.
4: Tulo. Light, less grave and then grave violation. Violations. Okay. Inuton ta si mga lights mga light violations. Okay, so, ano ba ang kinoconsider ng mga light violation?
6: Sa light violation po, Sir Joe, sa 1 demerit point lang.
4: Oh, 1 demerit point.
6: Pero
4: okay,
6: sa kagabsan po ini, let us take into consideration na pag ang dinadrive mo public utility vehicle, dubli.
4: Ah, mas dubli.
6: Dubli. Madudubli ang demerit.
4: Iyo, dahil may mga passenger.
6: Dahil may mga passenger ka nang involved. So, kung pupunan ta, sir, digdi sa implementing rules and regulations, kan 10930, nakalista po dyan ang sa mga light, mga light violations, which include, yaon dyan si first offense, kang Children Safety on Motorcycle Act, first offense, which ang anong sinasabi sa Children Safety on Motorcycle Act, ito bagang sige mong sakay, ang aki talaga bawal baga sa motorcycle.
4: Ah, itong nakamotor ka, pinapasakay mo sa inutan.
6: Not just that po. Dawa sa likod, pero itong araw katong diniscuss ko dati, na dapat ang aki makamit ning tulong bago siya maalaw.
4: Okay.
6: Inot, abot niya dapat ang step nut. Sunod, kaya niyang kuguso ng driver. Pantulo, may sadiri siyang helmet. Kung dae niya yan,
4: mayo yan tulong
6: bawal
4: yan.
6: Bawal po yan.
4: So, madepende sa edad?
6: Bako lang. Sa
4: kapasidad. Sa bill. Sa kapasidad.
6: Dawa, kaya ngunyan baga ang age, may Dracula talaga.
4: Sa bagay.
6: So, mabase kita dyan. Kung abot niya ang step nut, kaya niyang kuguso ng driver and may sadiritang helmet, pwede po siya.
4: Sabagay, may mga aki ngunyan na talagang medyo ang built.
6: Yes,
4: ang edad niya, pang elementary, pero ang built kang hawak, pang high school na.
6: Opo. And then we have sa first offense, kang anti-distracted driving, considered as light violation. First offense kang seatbelt. First offense kang helmet. Smoke belching, reckless driving, first offense. Failure to carry ORCR. Anong sinabi tang failure to carry? Mayong physical na kapot na ORCR. Failure to carry driver's license. Let us take into consideration ngunyan na ang failure to carry is talagang darang driver's license. And dawa si portal day niya maipahiling. Mm-hmm. That's arugan sabi ko dati, pwede po ang portal as mm-hmm. long as malag-in ka and papahiling mm-hmm. mo sa enforcer mm-hmm. si sa imong digital ID. Mm-hmm. Okay? Failure to yield the right of way. Anas-anas po ini mga traffic violations mm-hmm. na proper sign, illegal turn, mm-hmm. Overcharging, undercharging of fare, mga light violation, no mm-hmm. franchise, failure to provide fair discount, no signboard, mm-hmm. Failure to display. Pero madudubli po ini kung public utility, syempre sa public utility, so madudubli ini, so magiging two demerit points siya. Mm-hmm. So all other violations na with regard to traffic rules and regulations, so iyo po yan. Iyan ang mga sample mm-hmm. kang satuyang mga light mm-hmm. Light violation.
4: Mm-hmm. Kaya palan pag one time, may nahiling ako dyan, na dinakop kang PSO, mm-hmm. Sabi kan si PSO, taano siya ay di ba kung PSO sa kapulis,
6: apa.
4: Sabi kan si driver, Sir, sa ordinance na lang, ay naman po sir TOP, mm-hmm. arog pala niyan kaya. So sabi kan si pulis, paulit-ulit kasi na, perang bisis na ka nang sinabihan, ulit-ulit yun, tiniupi talaga. Oh, so, automatic pala niyan, record yan sa LTO.
6: Yes po. Yes po. Kada
4: and saro, then, yaw niyan, ito dyan, itong mga demerit points.
6: Yes,
4: na,
6: and then 5 years ka na lang pag-renew. Day mo na ma-avail si 10 years.
4: Si 10 years
6: dawa na validity. Dawa pa 1 demerit point lang. Day mo na ma-avail si 10 years na validity.
4: Mm-hmm.
6: 5 years na lang po ang validity kan sa imong license.
4: Mm-hmm. Kaya pala ang sinasabi, sir, ordinance na lang, sir. Bago na, sir, TOP.
6: ang sa local ordinance, hindi pwede mag-exceed sa amount kang violation sa land transport.
4: May ano lang office. May automatics. May specific na
6: yes po, kaya,
4: fine.
6: Yes, kaya medyo amount. Pag sinabi ngayong TOP, yun yan si mga magabat-gabat na mga bayadan for land transportation office.
4: Okay. So, yun yung mga violations na nga digdi sa mga digdi sa sentro lang kang naga yan mga ano yan kinoconsider mga light
6: yes depend duman po sa mga na-mention ko yes mga light violation lang po siya
4: kaya lang pag public utility ka
6: nadodoble
4: yan
6: yes po nadodoble
4: okay. So si kung private 1 demerit point pero pag
6: public utility
4: double yan yes, so magiging duwa okay sige
6: yes po arog ka to actually bago ako magdigdi may natuyawan pa akong jeep nasa Atubangan mismo kang no loading and unloading and no parking sign. Duman mismo nakapundo.
4: Nagpundo.
6: Sabi ko, sir, pwede po tabing paisog-isog. Iyo pa ang naanggot niya ko.
4: Naanggot pa sa imo? Alam. Sige, istoryay na. Istoryay na ko.
6: Naanggot pa po sa ko.
4: So, ano sabi sa imo, bro?
6: Dahil man po ako nag-mention pinaisog ko lang kung pwede po tabi. Nagrimong-rimong, naanggot. Dahil ko siya pigpundo hanggat dahil siya nag-iisog. Nag-iisog man siya, duman sa Erenutan. Kaso anggot siya, nagrimong-rimong. Niya ako. Sa isip ko, mali-late na po ako sa programa. Sir, maduman na po ako. Salamat po sa pag-isog. Dahil naman ako nag-ano. Pero at least nakorehiran ta sinda. Mm-hmm. Pero arog kang, I guess, magsistrikto na po mo yan ang Naga City when it comes to, especially maabot na ang kralasihan. Mm-hmm. Kaya iyo po talaga yun ang kaipuhan ta, si disiplina sa sadiri. Tadawa anong pagirumdum ta, dawa anong ano.
4: Kung pero ano kaya, aram mo kaya ang mga Pilipino, arog yan eh. Pero pag ang law enforcement is very strict,
6: yes.
4: Masunod man eh.
6: Apo.
4: Masunod man eh.
6: Arog yan, siguro kung nagbaba kita tapos nagbabistado kita, saka tuma.
4: Oh, lalo. Ay, sir. Hindi ka po kaya nga, sir. Hindi ka po kaya nga, sir. Nagpabisto.
6: Hindi mo po magpabisto para magsunod ka sa
4: posisyon ng yun.
6: Kadurod ako lang po kang signage na no loading and unloading. So, and anyway. Alright. So, hindi nakita, Sir Joe, sa less grave. Mm-hmm. So 3 demerit points. Mm-hmm. Ang mga yan po, hindi sa
4: lista. So, ang less grave is 3 demerit points.
6: Yes
4: okay.
6: po. Equivalent po siya sa 3 demerit points. Itong medyo bako man siyang medyo bakong harsh na violation.
4: Mm-hmm.
6: Okay. Sa 3 demerit points po, na sa pinakababa yan kang implementing rules and regulations, yan na hindi sa mga second offense.
4: Mm-hmm.
6: Si second offense kang Children Safety on Motorcycle Act, kang 10666, yaw na po dyan. Si second offense kang ADA, Anti-Destructive Driving, yaw na din dyan. Second offense kang failure to wear seatbelt. So, mm-hmm. Usually, mga second offense na.
4: Mga second offense na.
6: Second offense kang helmet. Kasi mm-hmm. paulit-ulit ka na eh. May mga minsan nga ni na dyan sa opisina. Sir, ano po, taano po, ta nagbabahal ang bayadan ko. Iyo po, tapaulit-ulit ka na dadako. Paano pala, sir, pag natuluhan na ako? Pero para sa ko, day ka na dapat naghahapon kaya.
4: Oh, aram so, na.
6: Day mo na. Day ka na dapat magpangarap na makapantulo pa. Kaya ka nga ni nagpa-fine, ta pinapagirumdum ka na dapat gibuhon mo ini.
4: Oh.
6: Isulot mo ang seatbelt mo, magsulot ka ng helmet. Tanganing day ka na magbayad. True. Day ka na magsabi na mayo.
4: Naghahapot pa pala. Paano nga sir kung matuluhan ako?
6: iyo po ang mga usually nakikitaman ang nasa atubangan kang...
4: nasa front, ano ka, front line.
6: Apo, sa panagmabayad. Yaon man kita dyan minsan pag sa office. Di, yan ang mga usual na na-encounter tang mga hapot. Human sana po kaya ni ang na-timingan lang po ako. So kung day ka po pala na-timingan, okay lang.
4: Day, gas-gas na yan na-timingan. Gas-gas na yan eh.
6: Na-timingan lang po ako na mayo. Pero permi man talagang ikaw. So yan yung mga usual. Pero dapat na anuhon ta, i-take into consideration ta na di kita mapagal magpagirumdum sa inda daw sabihin ta na ano ang kamarayan kang paggagamit kaning mga ini. So yan, si smoke belching, second offense si reckless, obstruction, parking, si mga illegal parking, less grave na po yan. Arugani. Very specific sa in mga bawal magpark. Parking in an intersection. So bawal na bawal sa intersection. Actually, subago, mostly sa may intersection ito ay kantong gayo. within 5 meters of intersection, 4 meters of the driveway entrance, 4 meters of a fire hydrant, yan si mga bawal.
4: Pero anong perang ano yan, distance sa 3?
6: Ay, ang arin po.
4: Sa fire hydrant?
6: 4 meters po.
4: 4 meters?
6: 4 meters po kita within the fire hydrant. Bawal po dyan.
4: Okay.
6: Araw kayo pa nag-iigwa ng emergency, nagkasurulo. Dahil pwedeng sisihon ang bumbero kung bigla na lang inirisog ang aututa. Kasi po, it's an emergency kayo po anindang maka-ano sa fire hydrant. And then, itong mga illegal turn, traffic violations, failure to stop before traversing, ng mga arrogant, failure to yield the right of way to ambulance, violation.
4: Uy, dapat kaya na. Iguha ko yung nahihinigdig di sa naga. Uy, sabi ko, uy, gilid na.
6: Yes.
4: May sirens.
6: Yes, may
4: nag-blinker na.
6: Nag-blinker na. Kasi, very important po, aramtaman yan. Kung kung sa diring tao, tao kita may out sa laog yan. Every second counts mo.
4: Okay.
6: Yan. So, usually, trip cutting. Yan. So, and then madudoble yan ta kung public utility vehicle. So yan po, yan ang less grave violation. So ining next ta is yun na ni si mga 5 demerit points.
4: Itong magagabat, grabe na ano, magagabat ng violation. Okay.
6: Number one is driving, most importantly ini, driving a motor vehicle used in commission of a crime. So syempre, talagang grave violation yan. Lalo na pag napatunayan sa korte na ginamit
4: yung
6: vehicle in commission of a crime. And then, we have colorum violation. Colorum violation is grave violation, which is equal to 5 demerit points. Driving a motor vehicle while under the influence of alcohol.
4: Ay, naku. Very medyo magabat-gabat siya.
6: Talagang dapat yaon siya sa grave demerit points. Nagkakausa siya ng magiging unsafe ang nasa paligid niya, not just for the driver pero siyempre si mga kasabat and then sa road users. And then hindi na kita sa mga third offenses. Third offense kasi 10666, third offense kasi 10913, si anti-destructive. And then third offense kang seatbelt. Third offense kang helmet. So yan.
4: So mostly mga third offense.
6: Mostly mga third offense po. And then
4: overloading
6: kasali sa grave.
4: Okay.
6: Yung mga
4: nag-brokes na sa top load.
6: Ang yan po ang i-differentiate tango niyan. Kasi po pag sinabi kong axle overloading, it involves weight.
4: Mm-hmm.
6: So ini ma-apply sana sa mga iyan mga truck na nag-aagi sa Weybridge kang DPWH. Mm-hmm.
4: Okay.
6: Diyan ta matitiket or diyan ta mailalag ang violation na overloading.
4: Overloading.
6: Kapag ining mga nasa top load, sobrado sa tricycle, ang violation ta po kayan is excess passenger.
4: Okay.
6: So yun po ang pagkakaiba.
4: Ma-consider diyan sa inyo
6: sa excess passenger po siya.
4: Okay. Uh-oh. Pero ano siya, grave ba siya or less grave?
6: Yaon pa po siya duman sa less grave.
4: Less grave. Okay.
6: Ang yaon digdi reckless driving third and succeeding offense depende po kasi magkaka-offense madagdag ito so pwede na siyang mag-move towards grave violation okay. Sa reckless and overtaking upon a curve overtaking upon at intersection these are grave violations po.
4: Ah talaga. Oo. So pag nag-overtake ka pala sa kurbada
6: sa mga blind curves tapos nagkaigwa fatalities and all grave violation po yan. It should be specifically stated duman sa if ever matikitan
4: dahil man talaga dapat mag ano dahil talaga dapat that's a no na mag overtake sa kurbadang tinampo.
6: Yes po,
4: talagang dahil yan pwede ano.
6: Yes, okay. So iyan actually po I stand corrected. Diretso na pala siya sa grave violation when it comes to excess passenger. Kasi yaon siya digdi, motorcycle carrying more passengers other than the back rider is considered as grave violation.
4: Grave violation. So, pagtulo na ka mo, grave violation na yan.
6: Yes, grave violation pag nilag siya naman. It's already considered grave violation. So, iyo po yan. Presentation of fake, spurious ORCR.
4: Okay.
6: Defective, improper, unauthorized accessories. Yun yan, si mayong side mirror, mayong kaukulang ilaw, porondido, yan. So, carrying of illegal and prohibited cargoes, unauthorized modification, driving against traffic, obstruction, illegal overtaking, yan. These are examples po

0: Na distract. Si driver
1: kan. Kung yung obstruction daw siya, sabi niya. Yung ginamit niya word is obstruction. Siguro distraction.
0: Siguro distraction.
1: Oh, distraction nga ro, barkada. Kawasa kayo kaparahiling mo. Pagpaparahiling mo kaya, kaya malidiskwedo ka.
0: Oh. Dapat, arog, day, dapat Sergio, arog sa to, focus lang sa dress.
1: Yan. Kung day man, mag-inutan ka, pumundo ka, saka, tapos igilid mo ang auto mo, saka mo hilingon, palampason. Oh.
0: Ako kaya focus ako sa tinampas pag nagda-drive
1: day. Parehas kita.
0: Dahil kita nagpaparehilig.
1: Dahil kinagihilig ka mga bagay-bagay niya. Ang obstruction po sa muya ni Brooks, dahil mi talaga yan na ano yan. Lalo-lalo na pag nag-drive. Okay. So Aranchan, mabalik po kami. Mabreak, giraray kami sa pagpapadagos. Pero may nag-umaw sa Tuya Brooks. So yan, magayapat yung pagka-umaw niya. Eh. Sabi niya eh. Balikan ko ini. Tanganing medyo pampalubag-loob lamang sa pagsasakripisyo tang pagpuprogramang ini. Sabi ni Grace, dahil ko na kumplito ng name, sabi ni Grace, you have a very informative and interesting discussion with LTO. Congratulations and more power to you both. God bless. Yan.
0: Yeah, Grace, thank you very much po. Thank you very much.
1: Bako pong Grace Innocente sa Grace B. Yan. Okay.
0: Thank you very much po.
1: Salamat. Talaga pong ang ini po kayang programa pig conceptualize mi po ini kang Land Transportation Office para po sa road safety. Ta ara mo ang road safety nang unyan very important ta po as in ini ang pinaka focus kang programa kan Land Transportation Office. Ta nga ni pong ma-remind at least every week ma-remind ang sa tuya mga driver na about road safety. Maski sa inga po baga, mas nga po baga sa pagmamaneho, ang pirming sinasabi baga, Brooks is safety first.
0: Yes po, yes.
1: Oh. Safety first. Tandaan ta po, pag nagkapot kita ng manibela, pirming dapat maglaog sa isip ta, na may mga mahal kita sa buhay na naghahalat kan sa tuyang pagpuli.
0: Yes po.
1: And also, pati po ini mga kasabat, iba man mga drivers na kasabatan ta, may mga pamilya man po yan na naghahalat kan sa inang pagpuli. Kaya kung kita ka boss disiplinado sa pagmamaneho, ma-avoid ta po ang mga abirya sa tinampo. Kaya pag sa tinampo, dapat road safety. Ini po ang number one na na concern as in man na priority kang programang ini. At siyempre mabalik kami, ma-break lang kaming madali.
2: Radyo Guapito.
3: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
2: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambal ta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi ka ini, magiging panatag ang sa tuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundan tang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa printerang lulunadan. Tanganing aberya

0: Sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabi lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawian in buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sana kita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga gwapito. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi kayo ni magiging panatag ang satuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
1: Balik kita sa tuyang programa, mga tugang. May hapot digdi si Sir Benny Lim. Sabi niya, morning. Kung ang validity kang license is 10 years, nagkaigwa ka ning violation, tatapusin mo na si 10 years and pag-renewal, 5 years na lang, Brooks.
2: Pag ano po, Sergio?
1: Sabi niya, kung ang validity da kang driver's license niya is 10 years, pero nagkaigwa siya ning violation, ano daan eh, tatapusin mo na si 10 years validity and yes, pag nag-renew siya, 5 years na lang?
2: Yes po.
1: Okay.
2: So tatapusin niya muna si duration kang validity niya and then after that sa renewal po siya magiging 5 years na po.
1: Okay. Sir Joseph, binakal ko pong auto second hand. Naka-green plate pa. Naka-green plate pa. Nasa Baguio po kaya ang original restro. Pina-check ko sa tugang ko kang nagpa-Baguio siya. Dara niya si photocopy kang OR CR. Dai sa iya tinao, paano daw po yan? Diyos mabalos po, sabi ni Sherwin.
2: Yes po. Basically po, ang itatauta kaya ang plaka duman sa may proof kita na sinda ang may sadiri. For example, kung bako na po sa imo nakapangaran ang bihikulo, nangangaipuhan po ning deed of sale. Makapresent kita ning deed of sale.
1: Dawa mayo itong original ORCR.
2: Basta dapat may, po yaon ng
1: dapat yaon.
2: Dawa ba kung original? Pahiling na lang po si ORCR. And then dapat
1: dawa may, photocopy?
2: Dapat, yes. Dapat okay. Po may deed of sale.
1: Basta may deed of sale.
2: And then, okay. Kung bako po ika mismo ang makuha, kaipuhan yung authorization from you na pinapayagan mo. Ta iniiwasan
1: tadi. And duly notarized.
2: Ang iniiwasan tadi, sir, itong may taumi sa ang plaka sa bako man na may sadiri. Tapos gamiton siya sa
1: kung maray na baka bako. Gamiton sa kung anong... Yes po. Okay. Anyway, pahapot man po, June 8, 2026, ma-expired ang rehistro ko. Valid pa po ba ng 3 months at dapat September na akong magrehistro?
2: Ipadagos padagos pa rin po based duman sa tuya bagang pig-discuss last. 3 months po na simula April. So April, May, June. Iyan po yan.
1: Okay.
2: So extended po for 3
1: months. So extended po siya for 3 months. 3 months, diba?
2: 3 months.
1: Alam ko na, wali pa. May... Good morning sa Indong Dua. Tuyaw ko lang po, kadakol kayang nagsasakay saka nagpupundo sa May Tabuco Bridge. Haliig di sa market jeep saka tricycle ta dyan nagsasakay.
2: Yes,
1: makabitin po ba sa ibang Actually, bawal talaga magpundo sa tulay.
2: Opo, dawa po dyan sa base kang tulay.
1: Bawal yan, bawal magpasakay.
2: Magsakay dyan.
1: Oo.
2: So hopefully, dahil sa sabi dahil sa pagpapay.
1: Dapat hilingon niyang kang PSO, yes, Public Safety Office.
2: I guess mas magiging strict na sindal this upcoming kasi mapuuna ang risk ko lang.
1: Maski dyan baga sa iyan, pag di tulay kang tabuko, yan pasakat, bawal dyan eh. Bawal yes dyan magpundo.
2: Sa gabus pong tulay, actually kung mahiling nito ang mga tulay, iguyan yung double yellow la yellow lane. Saka bawal po magpundo dyan. Dahil pwede mag-load and unload dyan sa tulay.
1: Bawal magpasakay mismo sa tulay. Yes, maski po duman sa pinakapuon itong pasakat, baga bawal. Bawal po magpundo dyan, bawal po magpasakay dyan.
2: Yes po.
1: Alam ko na.
2: May nag-message sa Kuya Sergio. Baka naman.
1: Ano daw?
2: Si Mr. Naghihinanyog, very informative daw po kita, Sergio. From Mr. Vincent Senora of SM. SM, si Balls, baka naman.
1: Ayoyoyoyo!
2: si Sir Vincent Senora ng SM.
1: Oy, ano naman. Baka niya. Naman, SM. Baka naman, may ano pa kami. Kawasa, mag-message ka. Ask ko lang po kay Sir Cesar kung automatic po bang perpetual revocation of license kan driver, kan motor, kung nakabangga siya, nagadan po si tao. Salamaton pong maray, mabuhay po kamong duwa. Sana dumami pa ang lahi nyo. Ay, si Brooks!
2: Si Brooks! Ano na po, mahal na po ngunyan ng pagpaklase. Mahal ng gasolina sa kakruto.
1: So, bago lang. Mahal na po ang papaaki. Saka bang mahal kang gatas?
2: Yes.
1: Ako nga ni si makuapo ko ang gatas, 2.6 na. Sabi ni Julius, Papa, ikaw naman yung bahala kang gatas ngayon ni Pia. Paano ba tapa kung manako ang ama ka yan? Makuapo mo baga ngayon. Pag-uuli mo ngayon, magdara ka na lang yung gatas.
2: Actually, kang panahon may mga pasirisimple man ko kayan kila mama at kila papa niya. Mayo na kong panggatas.
1: 2.6.
2: Yung mahalo. Ito may mga maray-maray pang formula ngayon.
1: 2.6, limang aldaw. Diba?
2: Nasa lahi garo, Sir, na darakula talaga ang ano. Oh,
1: grabe niya. Opo. Sabi ko nga, isumbilon na lang ni ano. Okay, sige.
2: Apo,
1: ano siya put niya? Kung automatic ba, perpetual revocation, ang license, kan driver, kan motor, kung nagadan si nabanggaan. Brooks.
2: Actually po, iagita yan sa due process. Aron ka itong mga giniribumi sa ibang mga road crash, nagpadara kitang show cause order, nag-ingo ng investigation, and then if it's really proven na the person is not deemed to operate a motor vehicle, i-request na po yan sa central office for revocation of license.
1: Okay.
2: Apa.
1: How much po ang bayad pag palit kan plate from green to black?
2: Kung kasali po siya duman sa mga dati na, may po yan bayad. Iaram ta lang po sa opisina kung nag-igo kaya kadtong mga automatic na kitang request na kita kadto. Iaram lang sa opisina kung sain si naging request sa plaka niya. And then saka from there we ma-request kita kung sain pwedeng ribayan ang plaka niya, kung sain niya ma-request ang plaka.
1: Halimbawa, okay. Halimbawa ako Brooks, ano yan? Igo ako ning L300, although dahil ko pa siya pigta-transfer sa kuya. Green ginagamit ko siya sa bakal ko ning pids pambawg sa orig. Naka green plate pa siya, gusto ko na siyang gibo, kung gusto ko siyang balyuhan black na plate number. I-apply ko lang siya.
2: Most probably, Sergio, igwa na yan.
1: Igwa. I-check ko lang.
2: Kung ang auto mo kadto pa mga 2015, 2014. Probably, igwa na yan yung request for replacement plate. Aramon ta lang kung sain.
1: Ipo-forward ko na lang sa inyo.
2: Ayaw po. Kung region 5, para at least maparequest akong yao na and kasali na siya duman sa mga bide-deliver.
1: Okay. Sige. Okay. Mayo man yung bayad, ano?
2: Mayo po.
1: Okay, mayo po na ang bayad. Ang pagpapalit ng from green plate to ano yan, ining block na ano nang yan. Okay.
2: Actually, Sir Joe, bako siyang para sa ko, bako siyang
1: pag-rebuy.
2: Oh, actually, i-claim mo na lang si talagang sa imo na kadtupang na i-apply mo na. So, maklaim ka na lang ning plaka mo.
1: Paano po ang proseso kung gusto mong ipalaag sa CR ang bagong issue na plate number? Ano na ko sabihin niya? Paano po tabi ang proseso kung gusto mo ipalaag sa CR ang bagong issue na plate number?
2: Actually po, sa system may yao na yan.
1: Mm-hmm.
2: So pwede kita mag-apply again for duplicate plate na lang. Ma-adjust, actually sa system may adjusted na po yan. Ini-encode mo po yan kada i-release mo yung plate number.
1: Okay. Good morning, Sir Joe. Nadangog ko sa indo na bawal ang overloading sa mga pampasahirong tricycle. Igdi po sa biyaheng kararayan. Ay, ano na po ni? Sa public safety na po i-re-report ining problema po nindo diyan sa kararayan. Ano? Okay. Sir Joe, si motor pong libre sa DECA hanggang ngunyan, mayo pa pong plaka. Ano daw po ang problema? Haluyon na mayo pang plaka. Ihapot po nindo sa management.
2: Yes po. Kung taano, tadaay pa nindan nakiklaim. And most definitely po, i-release mo yung plaka duman sa kung kisa'y nakapangalan si vehicle.
1: Hapot lang po na pakua kung hulugan, duwang bulan ng Mayo pang ORCR.
2: Dapat po.
1: Dapat igwa ka na kayo.
2: Po nindo ang dealer nindo. Kasi igwa na kami kayo ng memorandum with the dealers.
1: Dati baga-aro kayo siya naging problema ni Gisa Naga, pero ngayon,
2: okay naman. Po. Kasi nagpe-penalty po ang mga dealers ta. Pagday po ninda na aasikaso tulos ang mga shout-out din pala sa new registration unit kang Pamplona and then kang regional office. Sa Pamplona, si Ma'am Chaya, dyan, si Chief Nero Claro ta. Sinda nag-aasikaso kang mga bagong bihikulo ta na ma-process tulos once ma-receive po kang new registration unit kang LTO.
1: Okay. Si ano po ha, si mga gusto pong ano yan, mag-renew na po kan sa inyong mga registro kasi ito yung mga auto. Sa Pamplona na po kita, tamahiwa sa aircon, may drive-thru pa. Sa sarong lugar na lang, ano yan, may hiling panindo duman si Derek Ramsey sa LTO Pamplona. Okay.
2: May maray na ano kita di Sir Joe, may maray na comment. Salamat ano po Sir Linmel Abaha.
1: Ano daan ang sabi ni Linmel?
2: Maganda po ang programa ng LTO, very informative. Permi akong nagdadangog, dakol akong natutunan. Nagpuon ako mag-drive motor 1983.
1: Mm-hmm.
2: Until now mayo po akong dakop. Ay, very very good, very si good. Sir. Congratulations po ini ang inaapod na defensive driver.
1: Mm.
2: Maski saro, gabos natutuhan ko sa seminar kang office kang ang LTO yaong pa sa may City Hall.
1: Mm-hmm.
2: Ay, si mga kampanahon pa po yan sa City Hall.
1: Mm-hmm.
2: Garoday pa ko inaki.
1: Iyo, kung ginabot ko na yan ang LTO 86. Sa City Hall.
2: 86 po yan, Sir Joe. 86, 85.
1: Hindi man, mga 90s yaong pa. 90s yaon pa.
2: Nagpuon po gari yan, Sir Joe, mga 85, 86. Iyo,
1: pero mga 90s yaon pa dyan ang ano.
2: Ayo po.
1: Ang LTO.
2: Po,
1: si Rudy Fernandez, dyan ko nabisto eh.
2: Si Sir Ed.
1: Si Edwin.
2: Si Sir Ed po. Si Ninong ko po actually. Ninong ko. Good morning po, Ninong Edwin.
1: Edwin Abergos. Yan.
2: Yes po. Yan ang mga pundasyon na kang...
1: Yan. The legend.
2: The legend.
1: Yan ang mga legendary land transportation office.
2: Pag biguti.
1: Yung biguti kayo na, pag giniling mo talaga, Rudy Fernandez man talaga ang dating. Yan. Kaya, good morning. Kumusta na pala si Pading Edwin?
2: Retired na po siya this year.
1: Ah, talaga?
2: Sa kaluhyan niya sa Land Transportation Office. Ano na talaga siya?
1: Institusyon na yan.
2: Institusyon na po
1: institution
2: siya.
1: Institusyon na yan sa Land Transportation Office si Pading Edwin Avergos.
2: Yes po.
1: Yan. Kato pag nag-dyan ka sa LTO sa May City Hall, anapon mo lang yan si Rudy Fernandez.
2: Mm-hmm.
1: Yan. Mm-hmm. Normal lang po ba na sa inot na take ning exam sa LTO, mabagsak talaga? Taano po tadai pinapahiling ang exam result? Sabi ni Ethan Del Rosario.
2: Oh. Di ko po masabing kung normal o o bako. Fortunately, duman sa indong portal, kung may hiling po nindo ang portal nindo, kadakol kaning din nakakaaram. Igo po dumaning garo, garo siya.
1: Garo guide.
2: Garo icon na garo toga sa upper right. Pag pinindot mo po ito, may reviewer po duman.
1: Ah, okay.
2: May mga questions. Mm-hmm. So pwede po kamong mag-review kang questions kang i-apply sa license. Nagka-copy naman po ang nag-i-air exam na nakakapasaman. Mm-hmm. Lalong-lalo na si mga haloy na nagtatarago magmaneho. Tapos ma-apply pa sa lisensya. Araram na rin daan simbag. So, ayan po. Hopefully, sa next mo, sir, makapasana po. Mm-hmm. With regards to the result, i-request mo po yan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil kukuanon tayan online. Mm-hmm. Automatic na po baga nagluluwas ang result. Ayan, pagkatapos.
1: Ako nga ni, sa gobyerno, kung ako legislator, mm-hmm. saro sa gigibuong ko is magkabali sa saro, bako siyang curriculum, kundi mag, part kang sarong subject, kang sarong estudyante, iyo ang mga, ano yan, mga policy, mga rules and regulation sa Land Transportation Office. Lalong-lalo na ang public, ay ano yung ang road safety.
2: Mm-hmm.
1: Kung ako ang congressman, gigibuhon kong batas na itukdo sa mga estudyante sa government and the mga private school na parte kan sarong subject ninda ining about road safety.
2: Mm-hmm.
1: Dapat itukdo yan, aki pa si ano yan. Kasi mga yan, maabot ang panahon, magiging mga driver yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Makuro ayan yung driver's license, ngapit. Dapat aki pa, tinutukdo na isa inda,
2: yes.
1: ang disiplina sa pagmamaneho.
2: Yes.
1: Dapat, ano.
2: Yes po.
1: Kaya, ma-congressman ako sa pag nagkaigwa na po ning Lone District sa Naga. sa ikalimang, ika-apat na distrito. Yeah. Ay, bakong ika-apat, ika-anom.
2: Iyan ang saro sa plataforma mo.
1: Iyan ang sakoy sa plataforma.
2: Sa number one priority.
1: Sa ika-anom na distrito kang kamsor.
2: Alright.
1: Okay. Day-day-day labot sa ba? Ako serious ini. Kung ako lang talaga lehislador, saro yan sa gigibuhong ko na makikipag, memorandum, MOA, sa Department of Education na maging parte kang curriculum kan sarong estudyante ang about road safety. Ta dapat ang road safety kabali yan sa mga amay pa itinutugdo na sa mga aki.
2: Yes bro. Yes.
1: Mm. Para magdakula man sinda nanood na ninda yan. Ano, di ba? Ano, pwede naman Brooks. Your Honor. Ano ko na. Good morning po. Ask ko na po ipyaon pa. Yaon na po from green to black plate kang kotse. Pag-inquire ko po kayang motor pa lang ang yaon. O si sa mga kotse na ako yaon na.
2: Igwa naman po kami nagka-release na mga nasa kotse. Depende po sa ending. I-inquire ta po, maduman ka po sa LTO office. Kasi nagka-copyra naman na po ang na-release. If not, then pwede ta po yan i-request. Magduman ka sa office, ipahiling mo po, sabihin po kung ano si si plate.
1: Okay.
2: Pero dapat within region 5 din po si ano ta.
1: Alright. Maparam na po kami ni Brooks. Inabot na kami ng oras. Alas 10 na ng pagkaaga. Brooks, paaram na kita.
2: Yes po. Paabutan ko muna ng pasasalamat si Kaeribahan ko last weekend. Not related pero nagsakat po ako sa tuktokang isarog.
1: Mm-hmm.
2: So, nagbaba kita. Thank you, Local Outdoor. And sa mga Kaeribahan ko sa nagsakat sa
1: isarog. Naabot mo na naman itong summit kang isarog.
2: Nasummit po.
1: Nasummit.
2: Pero na, grabe pa lang. Grabe ang inabot kan sa tuyang tuhod at sa tuyang tabay.
1: Mm-hmm.
2: So, salamat po, Kukoy, Pairan DJR, and sa gabus po na Kaeribahan ko, Dolpax, duman sa isarog. Thank you for making us safe. So, good morning po sa gabus na nagdangog sa LTO On The Go. Sana po ulit may nanoodan ka mo sa Ngunyanal daw. And in behalf of our regional director, Edgar Alan Castillejos, ARD Vincent Nato, Chief Glenn Mancera, and the rest of the LTO family. And Sir Joe, thank you po. Maray na aga po sa gabos.
1: Diyos mabalos, maray na aga. At yan si Dr. Renato Waterdoc Paragas, Healthy Talk with Waterdoc.
3: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Waterdoc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Disclaimer, this program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
5: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

Juapito. 105.

0: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Radyo. Guapito.
3: Marhay na aga. This is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito. Hey!

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Si Ram, kantugtog. Kupito.
4: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kuapito. 105.

aga. This is Tina G at kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Kuapito.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwan.

0: pagbasa ng maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
1: Marhay na hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radio Guapito.

We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Good afternoon po muli sa inyo lahat. Sisimulan na po natin ang actual STL draw para sa draw number 6189. Kamalinga Sur, let's play Small Town Lottery. Tayo ba ready?
1: Never ready.

0: number sa number 25. Number 25, numero 25. Muli, babalik po natin ang ball number 25 para sa pagpili ng second winning number. Time already.
1: Timer.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Malunggay pangbisan. Happy Friday, mga ka-RG! Kasama niyo si Tina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Para sa mga naghihintay ng weekend, ito na po! Ang last day of work para sa ilan sa atin. Ano po ang plano niyo ngayong weekend? Magsi-swimming ba? Magpi-picnic? Siyempre kasama ang inyong mga mahal sa buhay, kaya naman, pagplanuhan nyo na po ang inyong Saturday and Sunday, lalo na't maganda po ang panahon ngayon. Pero siyempre, ingat-ingat pa rin po sa mga lalabas ng kanilang bahay. Makakasama niyo po si Tina G sa loob ng 2 oras para sa ating programang Gina G dito sa 105.5 Radyo Gupito. And of course, hindi din po natin nakakalimutan ang ating pa-promo. Tatlong araw na tayong may mga lucky winner. At ano naman pong kanta kaya ang ipapahula natin sa inyo mamaya yan. Kaya habang hinihintay po natin ang ating pa-promo, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gwapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Forty minutes makalipas po ang alas stress ng hapon. Kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito kasama si Tina G. Ang dami na pong nag-aabot.

voor 1200 pesos Gcash. Happy listening din po pala kay Rick Puerta, kay Lola Ursula na taga Barangay San Felipe, at kay James Angelo Gabada. Happy listening po dito sa 105.5 Radyo Gapito. At habang hinihintay po natin kung sino ang ating lucky winner ngayong hapon, tugtugan muna po tayo. Here's Pink with a song True Love, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Titi na G. G na G sa RG.
1: Si Tina G pa rin po ang kasama niyo dito sa 105.5 Radyo Gopito. May mga nagtatanong na po sa atin kung anong number 0956-1708-212. Yan po ang tatawagan niyo para sa ating pa-promo ngayong hapon. Again, it's 0956-1708-212. Ito po yung kantang kailangan nyong hulaan. And of course, give chance to others naman ha. Lalo na kung nanalo na dati sa mga pa-promo dito sa Radyo Gopito, give chance to others naman po. Ayun, may tumatawag na po sa atin. Hello?
2: Hello po.
1: Hi, ano pong name?
2: Jessa po.
1: Jessa?
2: Apo.
1: Taga saan po si Ate Jessa?
2: Bulusan.
1: Bulusan? Saan po ang Bulusan, Ate Jess? Oh, Dayangdang. Hello po, Ate Jessa. Kamusta naman po ang inyong hapon?
2: Okay naman po. Nakikinig sa inyo.
1: Oh, thank you so much sa pakikinig sa 105.5 Radyo Gopito. Alam niyo po ba itong kanta natin ngayong hapon?
2: Try ko po. Kung alam
1: sige,
2: mo.
1: Sige. Try natin, Ate Jessa. Sige nga, hulaan mo po.
2: Beautiful girl.
1: Oy, congratulations, Ate Jessa! Nako, akala nga namin walang makakahula ng kantang to, pero congratulations, Ate Jessa, dahil ikaw po ang nanalo ng ating 200 pesos GCash! Anong masasabi mo, Ate Jessa?
2: Pero po, hindi po ito ang number ko. Sa kapatid ko na lang po ibibigay ko.
1: Oh, sige po. I-message na lang kayo, ma'am, ng ating staff. Kung paano nyo po makukuha yung inyong paprem nyo ngayong hapon. Okay lang po ba?
2: Apo.
1: Okay, thank you so much, Ate Jessa, taga-barangay Dayangdang, Naga City. Yan po si Ate Jessa, taga-barangay Dayangdang, Naga City. Siya po ang nanalo sa ating pa-promo ngayong hapon. It's Beautiful Girls by Sean Kingston. Naku, mukhang easy para kay Ate Jessa yan. Katulad po ng sinabi natin kanina, i-message na lang po kayo ng aming staff kung paano nyo po makiklaim ang inyong pa-premyo. Siyempre, kukunin po namin ang inyong GCash number para maisan po ang 200 pesos. Para sa iba naman po naghihintay ng ating pa-promo, next week, abangan nyo po muli kung ano ba ang ating pa-promo. Pero syempre, dahil nasagutan na po ang ating tugtog, papatugtugin na po natin ang Beautiful Girls by Sean Kingston. J.R. Sean Kingston.

0: で。
1: ティティティナ G。ジーナ G さ RG。
2: 42 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon dito sa 105.5 Radyo Gapito. Si Ate Jess sa nga po na taga-barangay Dayangdang, Naga City ang nanalo sa ating pa-promo ngayong hapon. Beautiful Girls by Sean Kingston, yung ating pinatugtog po kanina. Siyempre, abangan nyo po next week kasi baka meron naman po tayong pa-promo. Pero sa ngayon po, natapos na naman po ang dalawang oras sa programa ni Tina G. Na G na G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Abangan niyo po muli ako bukas. Simula alauna hanggang alas tres ng hapon. Sa programang Saturday Vibes. At kahit tapos na po ang ating programa, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa RGFM. With that, more music coming your way only here on 105.5 Radyo.

0: Mabuhay na hapon! This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: 105.5. We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: sila.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool
2: 105.5 Radyo Guapito.
3: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Muli sa inyong lahat. Sisimula lang po natin ang actual STL draw para sa draw number 6190. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Tayo ready?
2: Tayo ready.

0: sa number 38. Number 38, numero 38. Muli, babalik po natin ang ball number 38 para sa pagpili ng second winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
2: Sometimes life gets so overwhelming. Everything gets a little bit more challenging. We feel you. Don't worry. We've got you.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 RG Suave sa gabi. 105.5 RG FM Radyo Guapito. 105.5
6: Your music, your request.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG Suave sa gabi.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. RG. Good night, hits.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Kuapito. 105.5.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

RGFM Radyo Guapito. RG Good Night Hits.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
2: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.
3: RG.
2: Good night, hits.

0: Radio Guapito.
1: RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: GFM Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery, kalusugan
2: nyo'y pangangalagaan. Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Pau de Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Argo Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claim.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
4: Bicco Access Health Central is the answer
3: with 50 comfortable and spacious rooms.
4: We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Nahihinanyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Ang tamang oras ngunyan sa Pilipinas, 2 minutos, magalis po ang alas 4 na yung pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Hello, good morning, and good morning, Liwat. Kumusta po ang gabos? Ngunyan na aga, ngunyan pong aldaw na Sabado, 666. Ano daw ini? Ani bagabagan, magtutubod na ang pensyadaan na may numerong 666. Medyo dahil magayon ang buot sabihon. Pero ano man kayan, the show must go on. Kita pong magkakirapanan ngunyan, petsa sa iska na bulan na Hunyo 2026. Hindi po sa programang Sentado Buena Mano.
1: Sentado Buena Mano.
0: And syempre pa, sa ngaran po kung sa indong regular na nakakaibanan, si Ed Bandol, pagkadar po Sabado, kita po nagkakirapanan, inyo po si Jess Valle. Liwat, nagpapaabot ni isang sarong maray na aga po sa Gabos, sa enterong Pilipinas, sa syudad ni Naga, sa enterong Kamarinisur, asin pong Bicolandia. And maging sa labas po ng ating pong bansa, isa pong napakagandang umaga mula po dito sa lungsod ng Naga sa Kamarinisur. At sa iba mang panig ng ating pong Pilipinas, na ngayon po ay napakasarap na mabuhay. Sapagkat libre po ang pasok sa sirkus. Walang bayad. Libre. Libre manood ng mga ano, ng mga clowns. Kumusta po yung mga nagpe-prepare para po sa kanilang kung ano man ang mga gusto nilang gawin ngayon sa mga matrabaho po, sa mga kung ano man ang mga kalakawan ngunyan na aldaw nin Sabado. And siyempre pa, ano ba, nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo, happy birthday. Kita po magkakairabanan sa gudang alas 5 nin pagkaaga, kaibanan ang sa ito yung mga pag-uurulayan, mga maiinit na mga issue ngunyan na aldaw, asin kan mga nakaaging aldaw, asin sa mga marunod, masarunod na aldaw. Asin man, kaibanan ang sa ito yung market update, sa paagi po kan sa ito yung mga kaibanan sa luwas si Roy Ranuco. Para man maaraman niya ito ang presyo kan sa ito yung mga produktong mga prime commodities ali po dyan sa Naga City People's Mall. Importante niya na naaraman niya ito lalo na pagka-araw kayo ng weekend. Taaram ko ang gabos, nagpipiparar din medyo special man da ngayon. Special na kuyan, ihahandaan ninda sa inda pong ikang ay hapagkainan. Sabado man ngayon magpuyro ngayon kita magsabaw-sabaw. Pero mo nyan man pong aldaw, nakatalaan pong gibuon ang sarong press conference sa sinpagbisita kan kampukan ni Congressman Arnie Fentevella. Duman po sa banwaan ni Sir Uma Kamarinisur, tanganing kumustahon ang mga naka-estar duman na apektado po kan mga isyo sa pagkamkamkan na sa nasabing subuot pagkamkamkan mga pagrurugar yung duman po sa San Ramon as in sa sarupang barangay duman po sa Sir Uma Kamarinisur. Marama niya ito ang mga detalyes kaan sinambit ng pag-uurulay o presscon kung ano mga nagad ang katuyuhan kaan sa tuya pong kan kampo ni Congressman Arnie Fentevella dyan po sa Partido District. Kasun maman po, nagbisita na ako dyan sa Sir Uma Kamarinisur pero sa ibang kalakawan. Kuyan, na-timingan niya ito, nayaan po duman si, former gubernatorial candidate Bong Rodriguez na nagdalaw po sa mga apektadong mga parauma as in residentes kan si Roma. As in, duman po siya, kaibanan niya ang mga nagkapirang mga abogado, as in mga nagkapirang mga pag-iribakan sa iya pong tropa peeps. Tanganin man na kumustahon. ang mga residentes duman sa tahaw po ka na padulo, padagos pong paghadit asin paghahanap ni justisya kan mga parauma asin residente kan mga barangay na naapektuhan kan controversial na issues po duman sa mga residente asin mga pagrurugaring duman. Kaya po personal na nagduman sa banwaan kan si Roma si dating gubernatorial candidate na si Bong Rodriguez tanganin kumustahon an sa indang kamugtakyan asin man na siguraduhon na sindada po dahi nagsusulo-sulo sa indang laban. Kan makaulan niya to si Bong Rodriguez kasuod ma partikular na pigbisita niya ang mga residente asin mga parauma po sa Barangay Salvacion asin Barangay San Ramon. Ngunya na aldaw ang nakatalaan nagigibuon pong press conference diyan po sa cover court kan San Ramon sa Siruma Camarinesur. Kaya maghihirilingan kita at yan. Kaibanan po ang tropa ni Congressman Arnie Fentebella asin iba pa mga opisyalis kan lokal na gobyerno sa Partido District. Kailangan po mag-urulay asin mag-gurumustahan sa mga taga-Barangay Salvacion asin Barangay San Ramon. Ta haloy na baga pong nag-atubang sa mga problemang may kinalaman, may pagkakasang po sa mga kadagaan asin kabuhayan kan sa tuyang mga kababayan, mga parauma asin mga residentes kan sinambit ng duwang barangay sa Siruma. Kan makaulan niya to si Rodriguez, original na kuyan na katuyuhan kan sa niya pong pagbisitas na ibanan kuta na asin suportahan ang mga parauma mientras na piggigibo kuta na ang congressional inquiry na kasuon mabaga inikuta na nakatalaan nagibuhon ang congressional inquiry manungod po sa nasambit ng isyo. Kaya lang sabi ni Bong Rodriguez kasuon ma ini po daan na postpone. Dahil nangangahulugan na ini na postpone, pupunduhon na. Yan po sigun sa iha. Igwa pa manggiraray ng mga nakatalaan na aldaw, tanganing idagos po ang nasambit ng congressional inquiry, tanganing magkaigwanin investigasyon sa nasambit ng issue dyan sa Siruma Camarinesur. Sa ibong po kayo, sinabi ni Rodriguez na importante daan na makaabot siya kasuon ma. Mismo sa lugar, tanganin ipaabot sa mga residente na padagos hindang nindang binabantayan asin ipinaglalaban ang mga agrangay asin masiguro na madadangog ang sa inyong mga lado sa mga susunod na mga pagdangog asin mga investigasyon. Sa iya pong pakikipag-ulay sa mga residente, nagdangog duman si Rodriguez sa mga personal na testimonya asin mga problemang pigatubang kan mga parauma. Kabilang ang epekto kan issues sa indang kabuhayan asin man puturo sa indang mga pamilya. Marumduman niya na to na kan mga nakaaging aldaw, nagpaayag naman po din suporta ang mga nagkapirang mga lehislador asin mga opisyalis kan sa tuyang gobyerno sa Bicol, araw po ni Senadora Laila De Lima, Michelle Jokno, asin iba pang mga pag-iriba na masuporta sa sinambit ng issue diyan po sa banwaan kan si Roma Camarinesur. 12 minutos, magalis po ng alas 4 in pag-aaga. Resibong tanahan sa tuya pong market update. Sali po sa luwas.
1: Antes magpasada sa amay na pag-aaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update. Asintado, live report.
0: Nasa linya ngunyan si Roy Ranuco. Roy, good morning sa imo.
2: Morning, guwapitong Jess Marina Pagaga, Marina Aga sa tuyong mga panantabay. Good morning.
0: Good morning.
2: Digdi sa ground floor kan Merkado Publiko kan Surinin Aga. Malinig na, maana si mga illegal vendors na kadto dahil ka maka agi. Kung may nagpipiling nakatuwad, tatamaan mo na. Ano kan sa imong pantalon may nang ibang agihan. Ngunyan, dawa maglitong-litong.
0: Talaga, mahiwas na.
2: Maglitong-litong ka, mahiwas na ang kuyan. Pasilyo, kaning Samura Street sa Merkado Publiko Kansurininaga. Arog maray na aga sa mga market guard na mahihigos na mag relibot ngunyan dito sa Merkado Publiko Kansurininaga. Maray na aga ki presko malaluan. Always present ano alas 3 pa sana nag aabang na pag 3:30 nagsasabay na mag exercise nagchachacha ano digdi sa merkado publiko Kansurininaga sa Lucky Star trading kumusta laman ang kuyan ngunyan laman ang presyo kan laman ng karning orig.
0: Ano yan? Nagkuya, nagbarato o nagmahal? Ang laman?
2: Dahil mo nagbarato digdi sa may second floor. Ang pero, laman, 320. 340. Ano, may si Bakong Soki, makuko ang kuyan, 340 ang sarong kilo. Sarong kilo. Yan ang laman.
0: Duman yan sa mga bakong suki?
2: Duman sa mga bakong suki. Duman sa suki, makukuha mo na sa nang, kuyan, 320 ang sarong kilo.
0: So, 20 pesos na, kuyan, 20 pesos na discount.
2: May 20 pesos na, ano, pwede gani, sa, kuyan, sa ribs, 290 ang sarong kilo. Ano, pwede makuha mong 270. Tapos ang baga giniling man o bilog 180 ang sarong kilo longganisa nagtaas naman dati 150 ang ngunyan 180 naman ang pata 280 samsam kaya riban ni kan kwento no ining laman 240 ang sarong kilo baga pigi 320 ang sarong kilo. Ining ang pinakabalato lang hindi ining dinugaanon ano lamang loob 80 pagbakal mo sarong kilo may libreng dugo. Tapos atay digdian ki chulari ano ni bilwang sa bilwang meat shop makukuha mo yan sa second floor kan Naga City People's Mall. Talagang kuyan, alas dos pa lang da, yaw na sila rin din nagtatatat na nin orig sa second floor kan Naga City People's Mall. Maray na aga sa mga kuyan, ano, mga market guard ta deng untok kan ka iitok digdi sa may porsyon kan merkado publiko kan Naga City People's Mall. Sugma, ali kita sa kuyan sa dyan sa may porsyon kan Alinmanan. Ano, ta igwang kuyan, yalaon ang mga taga Radyo Kalusugan, nag-opreser ni libreng niya mga bulong, check-up, ano po gani? Gabos na kaipuhan sa health kan mga taga Lidmanan nag-kuyan ano, nag-kaigwanin na sabi kayan nasa pitong doktor hali sa Metro Manila ang nag-dyan sa banuan kan Lidmanan pinag-simbag lang ni Mayor si Isyo Baga na bago ka nga maka-regular, maka-department head, mabayad ka ning, kuyan, mataw ka ning 40,000 pesos. Sabi ni Mayor, kuyan ngayon, may troll ngayon, kuyan, nagpaluwas nga kayan. Tapos, nawala.
0: Nyaw ka.
2: Ayo, madali lang ta, nawala si kuyan. Makuyan lang kita, ma-chance lang kita ning bateri tadi kuna dedengukan sekuyan di dalam belak. Malapilang minuto.
0: Sige. Ayan. Naga sasalidanin kuwaram ko na anong baterya ang pinagsasalidan kay ni Roy Ranoco. Tangani magkadarangugan kami. Nyaon po dyan sa kuyan. Nyaon siya dyan sa Naga City People's Mall. Kaya ang background talagang sauda na sauda, no? Maribok. Nag-aarag.
2: Wala talaga. Okay na. Hindi na lang. Maagad na lang kitang tukpak.
0: Okay na dahil.
2: Na nalubat si kuyan. Ano,
0: monitor.
2: Si,
0: monitor.
2: Battery ko. Hindi na lang kita sa kuyan. Sa ano ni?
0: Ano, nadadangog mo na ko?
3: Yan po, talagang
2: ala.
3: Big news na 100%.
2: Punian ko yan, partikan pahayag ni Mayor.
3: Yan po, talagang big news na 100%. Ano po nasabi ni Mayor? Yan po mismo ang mga department head. Pwede po nindang haputon personal kung may hinagan kita dyan maski piso. Ang naging kriteriya ni Mayor para magpili ng mga department head, yun po ang kwalifikasyon na tao ng civil service na dapat deserve excuse me.
2: Nawara.
0: Nawara na naman baga.
3: Facebook post na Ginibo, gahali po sa dummy account na mayong personality and iyan po nagpapaluwas para rauton ang sa pangkredibilidad para gibuhang kita ng mga bagay na pag-iisipan kang tao. Pero ako po, taas na o kita na mag-atubang sa tao na maski piso po or maski ano man na bagay, makitang hinagad sa mga tig-appoint ang department head, sa mga pig-promote ang mga empleyado, sa mga niregular ang empleyado. Kita po nagpili base po sa endang kwalifikasyon as in hindi po nag-agi sa tamang proseso. Iko po mga requirements ang civil service na eligibility, work experience, and qualifications na para sila mag-fit tuman sa pag-apply ng endang posisyon. And iyan po online pig-post and ako po ang applicant sa mga posisyon na iyan. So kita po nauugma sa natutupad ka na po si pangako ka na bago kita nagtukaw na ma-regular kita, ma-promote kita, and malag kita ng mga matibay na mga empleyado sa Banuan Kalimanan na maserbi na para sa tao, bago para sa pansadiring interest. So, dahil kita naghagad sa indaling pabor para po in return, mag-service sa indaling tama para sa Banuan Kalimanan.
2: O so, yan, Gopitong Jess, ang partikan na pahayag ni Mayor Edison Marfil Kalimanan, ta aramuan kuyan po na mag serbi si Mayor Marfil sa Banuan Kalimanan talagang nasuruan na kan mga residentes sa Banuan Kalimanan sa mga barangay ang sa iyang palakaw.
0: Kuno ugoron man talaga ang naging performance ko niyan sa dahil pangani sa laugnin sa rong taon ni Mayor Son Marfil, talagang masabi niya itong ang performance niya excellent na maray para sa mga namamanwaan ka na limanan. Kaya imposible ining kuya. Garo, dahil man makatutubod baga, ano Roy, na para ma-regular ka lang, mabayad ka ng 40 mil. Garo dahil man makakatutubod na nag-give mo ng fake news. Fake news na nga ni dahil pa makatutubod.
2: Araw mo siguro yun din ko yan. Yun din pag may kalabang ka sa politika talagang gigibuhan ka din.
0: Dahil manangad talaga siya piguon to kan. Balyong lado.
2: Oo. Araw mo ang ko yan, ang saro na talagang napapundo niya dyan. Itong paggudak kan kabukidan kan Lidmana na nasa 300 na truck palan ang nagluluwas diyan Aral daw.
0: Parang illegal quarry.
2: Madrigal.
0: Illegal quarry.
2: Oo, panoonin Madrigal ang truck. Pigluluwas diyan nin Aral daw yan. Nasa lampas 200 kulang 300 na truck. Ito mga kuyang baga, itong mga Draculao na truck.
0: Iyo, iyo.
2: Kaya
0: mga igwang kuyang,
2: o igwang porsyon dyan kan pasiring sa bukid na antinampo, gayong-gayo ng dating tinampo ko niyan, rarapak na ninhuli ta.
0: Ayon sa mga truck.
2: Talagang grabe si ko yan, si karga kan mga truck. So ito napapundo niya. Sakot ko niyan, mayo na nagkukusog buot na mag... kung dyan mag-quarry sa may portion kan bukid kan didmanan ta bantay sarado na kan lokal na gobyerno. Kanag talikod nga ning bulan, nakaiba kita pag bisita sa itaas. Talagang kuya na si si sarong salit na bulod, kuya na banga na. Ano, kumpirang kuya tuniladang daga ang nakuha na duman. So sa kung ganyan talagang sabi nga ni Kayan, pwede sir iyo to si saro sa kuyan ano saro sa naging
0: resulta.
2: Oo.
0: Naging resulta. Kaya, ta itong mga negosyanteng nagigibukan illegal business na yan apektado natural ma kuyan.
2: Ma-react. Ma-react. Kaya yun na ito sinangyari. Maski ano-ano sa mga pinagpapalos na issue kay Mayor Sun Marpil, maski sabi, kuya na,
0: ano
2: sa sanglian na, nag-may decision ang kumilig sa sanglian.
0: Ano mga kuyang pati, ano mga pigbabareta na kontrak kay Mayor Sun Marpil na aram niya itong fake news? Garo ko yan, arayoon man sa magibukang nanganing fake news. Kutaan na, ito yung makatutubod man.
2: No, magibong fake news, dahil patutuo.
0: Dahil patutuo. Dapat itong medyo makatutubod man nga yan.
2: Pero kaya medyo...
0: itong send ang mga fake news talagang dahil pinag-iisipan. Talagang risang marayan kombinasyon.
2: Kasugma, yan naon si mga department head duman sa... opisina niya, tanganin niya, dinawo na mayo pa niya kami na-recipe, mayo pa niya nangyayaring araw kaya din sa Lidmanan na mabayad kang 40,000 bago ka ma-regular as in maka-position bilang sarong halangkaw na departamento, namamayo kang departamento sa opisina. Kaya sabi ni Mayor, trabaho lang yung kita. Bayain na nga sinda, kung si Seyman nga nasa likod gani, pero alam naman nga ng mga tagalidmanan at bako naman nga yung mga kuyan din, ano ba dito, bako naman nga yung mga ignoranti ang mga tagalidmanan, kadakul ay gulpi na nga yung mga professional. Kaya dahil na nagtutulubod sa mga siring nga, na mga fake news.
0: Dakul man talagang so, dahil dyan matubod. Risa man namaray na ang talagang performance ni Mayor Sun Marpil dyan sa Limanan. Para excellence. Talagang risa man na ang sa iyang pagtrabaho. As in, pag manihar ka na lokal ng gobyerno kan Limanan, talagang dahil makukuyan.
2: Sa kapag atubang sa tao, gupitong Jess, ikukumpara, alimbawa ako na-experience ko kantong dating administrasyon, dahil ka makalaog-laog sa opisina kung mayo kang appointment.
0: Yayaw-yawan ano? Ka, yayaw-yawan.
2: Dahil ka yayaw-yawan, ning maagi ka muna sa proseso kung ano-ano mga
0: baka may, kuyan. Ano? Baka may interview pa.
2: May kuyan, may mga... security, pira-pira security na dahil ka talaga makalaog sa opisina. Ikukumpara mo ngun yan, pag sabi mong madyan ako kay Mayor Sun Marpil, automatic, ano? Sige na nga yan, sir. Laogan na, pag may tao nga yan, dahil ka na muna nga yan mag-laog sa opisina, tukaw-tukawin na muna nga yan sa luwas. So,
0: saka, yan, ano, yan. Saka very, very accommodating si Mayor Sun Marpil.
2: Yun lang, kuyan. Yun ang pagkakaiba. Kan mga nakaaging administrasyon na sabi nga ni kan mga gurang, alam mo kaya ngayon, ipasinsahan na nindo, ta
4: yan nga nali sa poder.
0: Yan.
4: Nali nga yan sa poder. Kaya arog kaya yan kaya. Pero an sa totoo, mas ko yan, puon kan paglogo sa media, si dating alkalde dyan sa Limbanan, close kami, amigo. Pero pag kaya na, tukaw na, nag-iiba naman pala. So ayan, gwapitong Jess, at sa to yung information.
0: Oy, ano pala, Roy, namati mo si Pagyubyub da Kasodma, Kasubanggi.
4: Subanggi, mga 9:58.
0: Dahil ko nang gaday ko daw ito naaraman. Siguro na, dahil ko aram kung nanok na si turog ko o may igwa kung ibang kinakasibutan.
4: Ano oras ka nagturog? Mga tena?
0: Dahil ko na ko yan, dahil ko, siguro dahil garo-garo dahil pa alas Jess.
4: Baka turog ka na.
0: Baka turog na.
4: Ang premierong turog kaya, difficult man yan matahon.
0: Makamati,
4: ano?
0: Iyo.
4: Makamati. Nakaturog ka na. Ako, na kuyan pa lang, alin ako sa turog, tapos nagbuhat ako, nag-inom ako ng tubig. Pagbalik ko sa higdaan, siguro, nag-alarm si ano? Nag-alarm si
0: iyo,
4: mga
0: igwa.
4: Cellphone.
0: Igwa akong nahiling na, kuyan, na notification, hali sa kuyan. Hali sa
4: Google.
0: Yan, hali sa Google. Oh. Sa Google.
4: Sa labay, si mga cellphone mate sa kwen, ano, sa harong na nag-kwen muna, nag-alarm.
0: Nagtarnog.
4: Tapos, aratyan, naglilinog lang. Ako matibay, an, kwen, ano?
0: Ang Google.
4: Ang Google ta na didetektolos.
0: Iyong ani. Kwen. Inidaang kwen, ining earthquake alert na hali sa Google. Uh-oh. Nagpaabot na notification sa mga Bicolano bago pa magyugyug
4: 5 seconds ano before bago magyugo-yugo 5 segundo mabilang 1 2 3 4 5 nagyugo-yugo
0: na
4: talaga.
0: Paano daw yan nag-ibon ninda? Ta sabi bagadaan ninda,
4: may
0: na,
4: ano yan?
0: Dahil man ninda nagpipredict ang linog kung noon rin maabot.
4: Dahil may mati ko, may kwensin na may mga detector sa kada ko yan, kada probinsya o banwaan. Yan lang, medyo talagang high-tech yan. Kuya ano, high-tech na.
0: Baga nagsasabi, sabi ko baga daan, linog talagang dahil mo yan mapipredict.
4: Oo, talagang ang mahal na Diyos sana at nakakaaram. Pero ngunyan, sa Subanggi, na-testing ano, nagparataraan, nag-alarm si Tudahon, si mga cellphone, tula pati, ang alarm kan na mga cellphone, aban-aban, yun na ito, nag-yugo-yugo na. So, kuyan.
0: Makusog o ano?
4: O, aloy? Sa partikan magaraw, sa konsasyonan ni Naga, medyo ragubnob madaw mo. Dahil managayo, kakusogi, pero mahadit ka ta.
0: Mga perang segundo man.
4: Ano lang? Mga 5 o 10 seconds. Ta nag-luya-luya, tapos nagkusog naman kadikit. So iyan ang namati ito sa Subanggi. Ta kuyan ano talagang gabos na alarma tan magtaranugan gabos si mga cellphone bago mag abot an lino.
0: 5.4 ano pala sa ang magnitude kay ni
4: sa Albay. Pinaka epicenter sa sentro sa Daraga Albay. Sabay man yan kan ko yan kan pagpahiling nin flowing kaning bulkan mayon. Siguro baka natanyog ano nagtanyog sa ilalim kan daga naabot na sabi nga ni Ken kan mga gurang ano man nga yang ko yan tranquilo kan lugar pag may naghuros kaya ng daga sa Erarum, may nagtupag, yun ang ginigkanan kan pagyugo-yugo kan daga. So, yan, mga tugang, gwapitong Jess, at sa ito yung informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Mabalos ka sa imong report, Roy Ranuco, and market update sa sin iba pa niya itong napag-urulayan. An earthquake information pala mga tugang, number one earthquake information, halip po sa Feebox, may rarampong 10 kilometers kung sain po ini namatian ang pagyugyug sa Mercedes, Camarines Norte, sa Pili, sa Iriga City, sa Ragay, si Pukot, sa Camarines Sur, sa Buwak, sa Marinduque, San Roque, sa Northern Samar, gumaka sa Quezon Province, asin man Sorsogon City po sa probinsya kan Sorsogon. So iyan sinangyaring mga almost mga 9:58 ni na pagkabanggi po nangyari ang paglinog kasuod mang di po sa Ciudad de Naga asin iba pang partikan Kabikulan. 4:34 mga belta kita pagkalis po ni ng kapirang pagirumdom.
1: Radyo Guapito.
5: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
6: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
5: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
6: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
5: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
6: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
7: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
8: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
9: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
10: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit from local tours hanggang international adventures. Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours.
11: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM.
12: asin sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page asin YouTube, LTO On The Go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
13: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Baudiar ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Baudiar ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Baudiar ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
14: No approved therapy claims.
15: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
16: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
15: Ha? Saan man?
16: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
15: Saan ba yan, Gum?
16: Sa Papatantan, Apartel Gum.
15: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
16: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
17: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
18: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Ang tamang oras niya ngunyan, 20 minutos antes pa mag-alas 5 ni pagkaaga. Oy, atyan po ang tabayanan na mga press kong pagbabareta. Kaibanan po nindo si Joel Salina and Rick Mar Guevara. Alas 5 sagod ng alas 6:30 nin pagkagang niya na aldaon ng Sabado. Kasunma po sa kasabay po kan pigtutukar niya tong pagyugo-yugo nin daga kasubanggi linog na may kutsok po sa magnitude na 5.4. Nagbuga man po nin kadakol-dakol na lava ang vulkan mayon naman po sa Daraga Albay. And then po kasabay kan pagtama kan magnitude 5.4 na linog po sa Santo Domingo Albay. Saroda po ining tectonic earthquake, bako ining sarong volcanic earthquake. Kaya mayo pong pagkaaram na nasambit ng linog sa pagbuganin na medyo may kadakula na lava kasubanggi dyan po sa Bulkan Mayon sa Santo Domingo Albay. Sa ako po kan nagkapira po mga barangay na nakapalibot po dyan sa Mayon Volcano. 42 minutos, magalis po na alas 4 ng pag-aaga. Batiunta naan sa ito yung mga pag-iriba. Ang mga nagdadaralan sa satoy apong live feed sa pagi po kan Facebook account kan Asintado sa Radyo asin YouTube channel. Nangunyan po, igwakita ang mga pag-iriba na kasubago pa nagdadaralan. Good morning kay Lucy Abad Castro. Good morning sa imo. Si Alin Sagala. Good morning, Jess, from Santa Rosa, Laguna. Ayan. Ini permining nakantabay si Allen Sagala. Bicolana ini, good morning. Sin man sa buong Pilipinas. Good night UAE. Papaantok na po, maturog na. Sa UAE ngunyan ko yan, alas 12:42 nin matanga. Aram ko yan, taali kita dyan. Apat na oras kitang advance. Sa mga nyaon dyan na mga kababayan niya to dyan sa United Arab Emirates. Hello man kay Marisa Ronda. Good morning po sa Gabos. Kaibanan man niya to si Jingoy Pesimo. Good morning po Sir Jess. Good morning man sa imo, Jingoy. Si Rex Fox. Gandang umaga, Asintado News. Alex Bustamante, good morning po. Nag-aantabay digdi po sa poblasyon, Salvation, Bula, Camarines Sur. Maray na aga kaninyo ngamin diyan po sa Bula, Camarines Sur. Jen Ante, maray na aga Kabikulan, Sir Jess, shoutout man digdi po sa Upper Barangay sa Zone 1 kan Carolina, Naga City. Yan, mga taga Carolina, kumusta po kamo? Rosalyn Sergio o Sergio, good morning po. Raquel Sabarisa Agtuka, maray na aga po. May question mark sa oriyan kaya yan. Maray na aga po. Arlene Leona Perez, good morning. And also si Fisten Glorify. Ganda ng pangalan. Fisten Glorify. Ay po, naglinig po kagabi mga 9:58 dito po sa Zone 3, San Ramon, Pamplona, Camarines Sur. Ayan, sarabay-sabay man si paglinog. Raquel Sabaresa Agtuka, permi man po ako nagdadaalan sa imo. God bless po. Salamat sa imo, Ma'am Raquel. Marley Sayabati, maray na aga po, Bicolandia. And we have Leo Pura Barra, maray na aga po. Eduardo Dangkalan, good morning Sir Jess, watching from San Isidro, Pili, Camarines Sur. Batukan Nelia, good morning, watching from Surigao del Norte. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Nelia. Art San San Joe. Art San Joe. Baka ko yan sa naman eh. Arthur San Jose. Anyway, pinagayon-gayon ang sayang pangaral. Art San Joe. Good morning, Sir Jess. Nakamonitor po ako sa programa mo sa radyo. CEO, sabi ko na, Art San Jose. Kan gain sa Camarines Sur. Yan. Art San Jose, good morning. Si Okia Imelda, good morning po, Sir Jess. Si Angel Garay Aquarius, good morning po. Ronnie Gavara. Aga, Sir Jess, higop-higop, mainit na. Salamat. Nagbabadya ang uran digdi po sa Lagunoy, Camarines Sur. Marayan, tanganing mag-tagalipot-lipot man ang sa tuyapong kapalibutan. Mabawasan na itong mga perminasya ng pigbabareta na halangkawon ang heat index. Ngunyan, medyo pinundo na po kan pag-asa ang pagpapadarakan heat index. Ninhuli po ta nagpupuunan mga pagpatakan, mga pag-uran-uran sa entero pong Pilipinas. Ta nyao na po an kuyan an abagat. Kaya mga kamati na kita ng pag-uran-uran. Asin paglaog kan mga tropical storm sa Philippine Area of Responsibility. Iyan naman ang sa toya mababarataan. Sana mga pag-uran-uran na sana yan, tama na sana yan, dahil na itong mga makukusog na mga bagyo ade. Interong nakakakuyan, nakakadistroso sa tuyang mga pag-iriba, sa tuyang mga namamanman, orog na sa mga parauma. As in, iba pa mga residente na naapektuhan ka ng mga makukusog na mga bagyo. Sana naman na out pa man lugod, na mayo ng mga bagyong mag-aragi pa rin po sa tuyang kadagaan kan Pilipinas. Sana mga kuya na sana mga hagup-hagup na sana kan uran, takay puwantaan uran. Susan Alfon Caruche, good morning po, Sir Jess. Ma'am Susan, thank you very much. Maylene Balderas, good morning po sa Gabos. Andy Frondoso, good morning, Sir Jess. Coffee po kita. Oh, salamat po ka na sa inyong mag-alok. Kung pwede ko sa na yan, inabot ko na. Sa mga nagkakapingon yan, good morning. Tita Olitokit, good morning. Si Rebecca Dolong San Andres, good morning po. Ayan, and first batch kan sa tuya po mga pag-iriba. Nagdadaralan mo niyan sa tuya pong live feed. Digdi po sa Asintado sa Radyo. Sa Facebook page kan Asintado sa Radyo, asin man YouTube channel. Nagpabol man si Renato Rocky, marina aga po Sir Jess, asin sa Gabos na nakaantabay sa same programa. Amay po kami di sa Concepcion, Pequeña. Kumusta po ang mga kababayan niya to dyan sa Concepcion, Pequeña? Hindi po sa Ciudad ni Naga. 48 minutos pagalis po ng alas 4 ng pag-aaga. Kita po magkakairamanan sa kundang alas 5. Ngunyan pong aldaw na Sabado. Oy, happy, happy birthday. Daman po sa mga nag-sisilibrar kan sa indang kumpleaños ngunyan. Petsa 6 kan bulan na Hunyo 2026. 666. Sabi kan iba ang numero da pong 666. Garo ba kong maray na numero da yan? Ta numero da yan ni kuya ni Taning. Taning. Tubod po kamo kaya na yan, 666, igwada ang kaulugan. Ta numero da yan ni Taning. Di ko aram kung paano naging numero ni Taning yan. Ang importante, di kita nagpapabaya as in di nalilingaw na mag-arang sa mahal ng Diyos, magpangaji firme. Tayo man yan ang patama. Nagibuho niya to. Di kita magparatubo duman sa mga numero na yan. Kung may mangyayari, may mangyayari. Kaya ang importante sa ta, pinaka-importante talaga dyan is dobling paglilikay sa satuyang salud, sa satuyang hawak, asin sa mga kalakawan niya to. Kung saan man kita maduman, kinakaipuan maglikay, asin dagdaganin pagpangaji, asin pag-arang sa satuyang pong mahal na Diyos. Tanganin, permi kitang salbado.

Ang paraning yan, pagtatapos na naman kang 2026, isipon mo, binuno ta po ang anong na bulan, halos anong na bulan na natatapos, kan bulan na 2026, pero pag mati ko, garo, nasilibrar pa lang kita kan sa kan, bagong taon kasun, ma. Ayun baga, kaskaso ng bagang maringon yan ang panahon. Dahil ko aram ta habang naghahaloy po, baga garo, perminasa ng pigihidali. Ang pagtatapos kan aldaw, pagtatapos kan simana, kan bulan, sin mailin mo kayan tapos na ang bilog na taon. Maraman mo kayo, nagpupuruto ka na naman ta, New Year na, 2027 na. Kaya bagangon yan, mahihiling mo, maririsa mo sa mga politiko na medyo iguan ang mga paghiro-hiro. Iguan ang mga kuyan, mga movement. Ano iba, permi ng sinasabing hawak ko ang beat. Ta next year, ma-file na sindakan sa indang Certificate of Candidacy. Pagkatapos kaya, makuroyana na, makarampanyahan na, o eleksyon na naman. Pero ngunyan, dakol pong mga pwede pa niya itong abangan sa lado po kan politika digdi po sa Nasyon Pilipinas. Ta kadakol bagang mga nangyayari, particular dyan sa ito pong mga officialis niya to sa mga national figures. Ta entero bagang nagkakararibo, orog ng gayo dyan sa Senado. Hindi mo maaraman kung ano na talaga ang pwedeng kaabtan kayo ni. Ta garubaga mga nagre-recorrida po ang mga nyaon sa Senado. Si dating minority black, ngunyan iyon ang majority. Pero ikaw mga na nagtutugot, dahil mo maaraman kung idadagos an ko yan, ang sesyon kan Senado, kung madagos man, kung ano-ano na saan ang pinag-uurulayan, bako man po para sa interes kan mga namamanwaan na Pilipino. Kundi pa nga interes kan sa indang mga personal na interes ang pigtutukar sa Senado. Kaya kung magdalan ka nin bareta, mapangisi ka na sana. Garo na baga talagang mga clowns. Salaukan po kansarong kuyan, kansarong karnabal. Ang mga opisyalis kan sa tuyang Senado. Gramang ko ta dyan na dahil manakikiaram. Mahiling mo sa background, nagpaparabulat-bulat sa naan mata. Mga komitiba ka na committee di, ano na? Silencio. Mga kuyan dyan, si Senador Lito Lapid. Ayan, yan ang chairman ka na committee di silencio. Isa pa itong mga community di silencio dyan. Si Zay? Ah, si... yeah, si Magtugang. Si Magtugang na bilyar. Yeah, mga community di silencio yan. Dahil mo man yan, dahil mo yan ay hiling na nakikipag ko yan, nakikipag ribukan. Pero sa mga isip ka yan, dumanasan na ngayon ko, nagmamati-mati yan. Duman sa nangaya ko sa kuyan kung sa'yin makikinabang ang sa muyang pamilya. So, kadakol kitang aabangan mga tugang kung ano po ang magiging resulta kan mga pinag-uuralayan dyan po sa Senado na daima natatapos para sa interes po kan mamanwaan ng mga Pilipino. Ining impeachment proceedings, although may nahihiling kita, may mga sadiring kita mga kuyan, mga haka-haka, may mga sadiring opinion ang lambang Pilipino digdi. Kita baga nagigirimbo na sa nang opinion. Nagsasadirin na sa nakitakin na mga pag-analyze, pag-analisar kan mga pangyayari, kung ano ang magiging pinaka-puro kay ni magiging the end kanin mga nangyayaring ini. Ang mga lambang Pilipino nagigibo na sa nanin lambang mga opinion ninda.

0: dahil ito naman ngaram-ngaram kung ano yung mangyayari. Impeachment proceedings and flood control investigation. As in kung ano-ano pa. So yan na lang, maarabang na lang kita. We just cross the bridge when we get there. Iyan po yan ang kamugtakan kan malambang mga Pilipino. Nangunyan, pinigiririta na kita kan mga ibang nasyon. Linhuli po kan mga nangyayari ngunyan sa satuyang pong mga opisyal kan gobyerno. Napigburuto ta, pero dahil man kita pigpapangatamanan, puro sana sa mga pangako. Kaya out pa man lugod sa maabot pong eleksyon ha. Maabot na eleksyon na 2028. Mag-isip kita gabos. Mag-isip na po kamo. Sana dahil na po mauturuan araw ka ng mga pangyayari dili po sa satuyang nasyon. Da kita pinagngiriritan kan ibang mga nasyon. Yung huli ko ang mga pangyayaring ini po sa satuyang mga opisyal kan gobyerno. So pag-isipan tapong maray kung ano ang satuyang gibuhon para mahiling niya itong magayon man ang magiging puturo kan satuyang nasyon Pilipinas sa paaginin pagbuto nin tama. Takunday po kita mabuto nin tama, ilingon po nindo ang nagiging resulta di po sa satuyang nasyon.
1: Asintado! Buena mano!
0: Garubagaan sa tuyang nasyon, ibinugtak na sarong dakulao na karnabal sa interong kinaban.
1: Asintado! Buena mano!
0: Tres minutos antes po mag-alas 5 ng pag-aaga. Hello kay Ramon Molina Moredo. Good morning, Sir Jess. Watching from Sampaloc, gayon sa Camarines Sur. And nyaw naman dyan si Loren Santa Maria. Good morning sa Gabos and happy weekend sa inyo po. Si Loren from UK. Good morning and thank you very much. Loreto Ballesteros. Good morning po, Idol. Hindi po sa La Purisima, Pili, Camarines Sur. And kaibanan man yato si Nancita Redondo Garbiles. Good morning po sir, watching from Lourdes Young, Naboa, Camarines Sur. Sa mga taga Naboa, good morning po. Sa mga naghihinanyog sa entero pong Rinconada area, saro pa dyan ang mga taga Rinconada. Siguro kaipuhan na pagirumdumon. Kung ano ang mga dapat na gibuhon. Kung kamuduhulan po nin grasya, ang sabi nga ni kayan, kung ang grasya nagdudulok, di ko anon. Pero ang pinaka-importante po dyan, padanayon niya to ang satuyang dunong bilang mga Pilipino. Ang dunong sa pagpili kan mga marahay ng mga kandidato, pagpili sa mga marahay ng mga taong magobernar kan sa tuya pong nasyon. Imagine po nindo, ngunyan pa sana, kung arog na arog kayan, pero may mauulit na mauulit ang history kan Pilipinas sa lado po kan politika. Imagine nindo pag-arabot nin panahon. Kung ngunyan, dakulao na karnabal ang Pilipinas. Ano, nasa mga masarudo na panahon? Sabi yun, tapang naman ngayon kita kayan. Dahil na kita nag-i-exist digdig sa kinaban. Eh, paano itong mamawawalat ang mga kuyan? Mga padangat sa buhay. Ang satuyang mga aki, ang satuyang mga makuapo. Na intero pong masapo ni mas grabe pa kan sinasapo niya to digdi sa tatayang nasyon. Wally Priol Chokson, good morning from Hapunan, Karamuan, Camarines Sur sa Chokson o Umaga Fam. Umaga Family yata ito. And Ronel Bautista de Los Santos, good morning po Sir Jess. Pag-greet man po sa mama ko ning happy birthday, Mrs. Cecilia Bautista de Los Santos from Capuclasan, Milaor, Camarines Sur. Happy birthday po sa imo, ma'am. Ambisya Cecilia Bautista de los Santos. Sali sa imong aki, si Ronel Bautista de los Santos. Alan Rioteras, watching live from San Agustin, Pili, Camarines Sur. Maray na aga po, Sir Alan. Thank you very much for watching. Pero mga tugang, hindi na lang. Mapaaram na kita sa satuyang pong programa. Ang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Sangaran po kan sa inyo pong regular na nakaibanan si Ed Bandol. Sin sangaran po kan sa tuyang mga nakaibanan sa luwas si Roy Ranuco. And nakaibanan niya ito sa control si Thirdy Badejo. Abangan na po, masunod, Joel Solina and Rick Mar Guevara. Ini po si Jess Valle, nagwawalat sa Indo ni Sarong marahe na aga. And happy, happy weekend sa Indo Gabos.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sa Indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa Indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
4: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
5: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
6: Yashano, Yashano Mall.
7: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
8: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Headline sa Lado National, DTI nagpaluwas na ng price guide para sa mga school supplies ngunyan na taon o school year 2026-2027.
1: Mga serye nin na magagabat na pag-uran o makukusog na pag-uran nagbabanta sa northeastern Luzon sa aga.
0: Senador Erwin Tulpo nagpatanid na ipapa-aresto ang mga senador na subot illegal na naghihiring kang blue ribbon.
1: Libreng sakay sa MRT3 iaalok sa Aldaw ning Kalayaan.
0: Report na nahiling si De La Rosa sa sarong yate pasiring sa sarong probinsya. Biniberipika pa kang NBI.
1: Publiko, pinag-iingat sa impormasyon online manungod sa mga kaganapan duman sa Senado.
0: Inflation nagbaba sa 6.8% kang Mayo 2026.
1: DTI nagpaluwas ng price guide para sa mga school supplies ngayon na school year 2026-2027.
0: Via Cayetano, Loren Regarda, bukas special session kung ipapapod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Senator Robin Padilla, mayo da ang personal na iwal o alitan na kirimulya sa tao kan mga komisyon duman sa Senado.
0: Headline sa lado lokal, Urulay Tubig, Maslog Spring sa Barangay Harubay, Calabangka, ikokonekta para masadugang nabulos ng water supply.
1: Mga estudyante sa pampublikong eskwelahan sa Banuanin Pasakaw, gabus tatawan ng gamit sa pag-eskwela kan LGU.
0: Deped naga asin mga public school digdi sa syudad, ready na sa burukasan ng klase sa Lunes.
1: Mayor Son Marfil kan libmanan, daipig pupunduhan kan mga trolls sa Facebook.
0: Mass wedding, papadrinuhan kan City Civil Registry Office kasabay kang 78th Charter Anniversary kang Naga City.
1: Mga magurang asin estudyante sa Gobernador Mariano Villafuerte Community College sa Banuan ni Libmanan, padagos na namumundo sa pagpuspon kan dapat na graduation.
0: NBA headline sa lado ng Karawat, NBA fans pinatawa ng lifetime ban matapos na mag-selfie kay Wembanyama duman sa NBA Finals. Yan ang mga headlines at dyan ang mga detalyes.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Diyos Maray na Aldaw, Sabado ngunyan, petsa sa iskang Hunyo, 2026. Liwat pipong ihatod sa indo, mga mainit, mga nagbabaga, mga bareta sa lado nasyonal, lokal at sinisports, digdi. Sa Asintado News, sa Saturday edition. Nadadangog po kami live sa indo mga radyo sa 105.5 Radyo Guapito. Asin, nadadala live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo, sa... Ano ni? Sa ano pa to? Twitter? Ah, TikTok. Okay. TikTok, Asintado News. Bye-bye po sa lado technical, sina Jameson Brina, Terdy Verdejo, Angelica Salcedo, asin sa Engineering Department, si Engineer John Florese, kay ribaan sa muna mga OGTs. Pangarang ka mga pag-iriba na mapahabot ng mga live reports. Kami po ang sa itong mga kaibahan sa pagbabareta.
1: Ako po si Rick Mar Guevara.
0: Ako man po si Joel Sunina.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Detalyes na kita ka mga bareta sa lado nasyonal. Biniberipika pa kang National Bureau of Investigation ang report na nahiling si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Sarong Yate, basiring sa Daipa Pinagsambit na probinsya. Sigun kay NBI Director Medvin Matibag, pwedeng ubeto kang siring na report na ribungon ang mga otoridad na nakatoka para man arestaron ang nasambit na senador. Ini sa tahaw kang kinakaharap ka ining warrant of arrest o arrest warrant gikan sa International Criminal Court, ICC, na may koneksyon sa iyang naging papel sa madugong war on drugs sa kang Duterte administration. Sinabi ni Matibag na posibleng nililigaw sa naman sindakan mga nasa likod kang nasambit na impormasyon. Marunong duman kang puon na report na naghali ang senador sa Senado kang amay na o maagahon kang Mayo 14, pirang oras matapos ang nangyaring pambabadil sa premises o purutukan sa premises kang Senado, day na ininahiling pa kang publiko. Sangunyan, nagpapadagos ang nationwide manhunt para sa nagtatagong senador. Padagos man na naninindugan ang kampo ni De La Rosa na dainin na binibisto ang jurisdiction kang International Criminal Court, ulitan nagkalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Taasin tinawanan doon ninda na kinakaipuan mo na mag-agi ang asin magpaluwas ng sadiring warrant ang lokal na korte kang Pilipinas bago ini maaresto.
1: May nagbabanta ng mga serye ni makukusog na pag-uuran sa dakul ng mga probinsya sa northeastern Luzon hanggang sa Alda o sa Aga. Sigun sa pagtaya kang State Weather Bureau, apektado ang mga nabanggit o mga lugar sa mga makukusog na uran sa southwest monsoon o ninhuli sa southwest monsoon sa nag-iiral o sa namamatean na bagyong Esther. Kinababalihan ini kan ng mga minasunod na mga lugar sa June 5 hanggang June 6, 100 to 200 mm sa La Union, Pangasinan, asinman sa Zambales, 50 to 100 mm sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, asin Bataan. Sa June 6 hanggang sa June 7, 50 to 100 mm sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, asinman sa Zambales. Kasabay kani, pinapagirumduman kang Weather Bureau kan o ang mga local disaster risk reduction and management office sa mga nabanggit na lugar na bantayan ang mga harababa asin mga haralangkaw na lugar ninhuli sa posibleng pagtaas ng tubig sa mga sapa asin salog asin man mga seri ng pagrasay o pagguho nin mga daga.

0: Nagpatanid si Senador Erwin Tulfo na pwede niyang ipa-aresto ang sisayman na senador na magsasangat o magsasagibo ning hearing kan Senate Blue Ribbon Committee ning mayong pagtugot gikan sa saiya. Ulita siya subot ang lehitimong chairman kang nasambita ng komite. Ginibo ni Tulfo ang pahayag kasunod kang ginigibong pagdangog kang Cayetano Blanca kang Hunyo 4. Kung sa in pinanginutan ni Senador Pia Cayetano as in Senador Rodante Marcoleta ang nasambit na hearing. Marurumduman na nagtistigo ang nagkape ng dating miyembro kang Philippine Marines as in inakusuran ang pinampolitiko as in mga individual na nagresibi subot ng mga mali-malitang kwarta. Kabali na sa mga pinangaranan sinda Senador Erwin Tulfo as in dating Senator President Vicente Tito Soto III. Ginanang doon man ni Tulfo na as in pinamutikan na mayong bastanteng ebidensya subuot as in nagsusuporta sa nasambitan ng sawot ka mga dating soldados. Subot naghahanda naman ang sa iyang lado na magsaangat ning kasong libel laban sa mga dating nagpapabistong bagman ni dating Akubiko Party List Representative Elizalde Saldico.
1: May iaalok ang management kan Metro Rail Transit 3 o MRT 3 nilibring sakay sa mga limitadong oras sa mismong aldaw ni Independence Day sa June 12. Sa ipigpaluwas na advisory kan Department of Transportation MRT 3, pupwedeng maabail ang mga o maabail kan mga pasahero ang libring sakay sa gabus na istasyon kan MRT 3. Ang mga oras na pupwedeng maabail ang libring sakay ang po alas 7 nin aga hanggang alas 9 nin aga asin na alas 5 nin hapon hanggang alas 7 nin banggi. Sigun sa management kan MRT 3 ang nabanggit na inisyatibo ang bilang pagkikisumaro sa pagselebrar asin na pag-urgulyo sa kalayaan kan sa tuyang nasyon ang Hunyo 12 ang ipigdeklara naman kan Palasyo Malacañang bilang sarong regular holiday sa bilog na nasyon.
0: Alas 5:23 ning pagkaaga, ganoon ta ang report hali sa luwas sa Radyo Kalusugan, binisita ang Banwaan kang Libmanan, mga doktor haling Manila as in mga bulong, bit-bit kang grupo.
2: Asintado, live report.
0: Roy Ranoco.
3: Duang binyuan na dudumanan kan Radyo Kalusugan, inot kasugma ka sa kasentruan kan Libmanan na pinagtawan na libring bulong check up as in iba pang pinag-opreser kang Radyo Kalusugan sa mga taga Libmanan. Kasugma ginibo si medical mission sa cover court kan Banwaan nin Libmanan may libring gabot nin ngipon libring turi as in gabos na hilang kan hubin gurang as in mga kakian na may namamati pinagtawan na bulong. Sigun kay Mayor Edison Marpil, dakulang tabang ang siring na mga libreng pinag-opreser sa salud kan mga dayo. Ngunya na aldawa ang Radyo Kalusugan as in municipal health kan lokal na gobyerno kan Libmanan. Yaon sa o kaya sa barangay Kambalidyo aplan na porsyon kan Banwaan nin Libmanan Kamarinisur.
4: Radyo Kalusugan, kay batong team ni Sir, tigdarata sinda sa Libmanan. Siyempre, with the support of the local government, katulong ang mga empleyado may higos kan LGU Libmanan sa Mayor's Office, asin kang CDO, asin ang sa to yung mga associations, ang People's Council, nagkarabang sinda, nag-volunteer para mangyari ang pangaturugan ta na madagdagan pa ang mga medical mission sa Banwaan kan Libmanan na tunay ang motibo bakong political. Kung mapapansin nindo, mayo sindang hinahagir na karibay. Yaon sinda para gumasto, para magtabang, magtaon ng libreng serbisyo. Hali pa sinda sa Quezon City, hali sinda sa Manila, nag-iikot sinda sa buong Pilipinas para magtaon ng serbisyo. Kaya swerte ang Banwaan kan Libmanan, tasarok kita sa napili para tawanan ninda ng libreng serbisyo na arugan ka importante.
3: partikal na pahayag ni Mayor Sun Marfil kan banuan ni Lidbanan Kamarinisura para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Barreta Saturday.
0: Diyos mabalos sa Roy Ranoco. Alas 5.26 na ning pagkaaga. Good morning kay Mama Lauren Santa Maria. Happy weekend sa gabos kay Sir Nang. Okay, Ma'am Nang Lucero dyan sa Bicol Central Station. Pirming nakaanta ba yan? Pirming na. Good morning dyan sa mga drivers Campases as in sa mga stallholder kang Bicol Central Station. Lalo-lalo na kay Ma'am Nang Lucero. Kay Marie Basquenya kang Ginaroy Ilawod. Kalabang ka siguro ni, no? Alan Rio Terras sa San Agustin Pili, si Ma'am Francia Aragdon from Naga City, so si Ma'am Sonia Bagadjong, Floro Villarón Jr., Marie Del Castillo Bernales, Edgar Maestrado, asin si Ma'am Flor Desena. Uy, nagabol si Ma'am Emma De Vera diyan sa imo partner.
1: Good morning man kay Ma'am Salvacion Nicolas. Good morning da Sir Joel and Sir Rickmar. Siring man kay Ma'am Marley Sia Batin. Good morning po sa gabos, sabi ni Ma'am Marley. And batiun taman si mga magurang na may nag-message naman kaya. Nagdadalan ang ibang magurang sa sinistudyante kan Governor Mariano Villaverde Community College. Nagdadangog sa radyo, nag-comment o nag-message sa Satuya, Sir Kuya Owing. Itong salimanan niya, itong mga namumroblema ng niyan. Good morning na lang sa gabos na parents kang Governor Mariano Villaverde Community College dyan sa Banuaan ni Libmanan.
2: Asintado Barreta Saturday.
0: 5:27 at siya, mabil ta pa ang mga barreta sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kansamuyang mga hanap buhay.
2: Asintado Barreta Saturday.

0: Mayong banak si Senador Rapi Tulfo, nabawion ang pag-apod na talsot kay Senador Alan Peter Cayetano hulita sa buot paglikay kaining atubangon ang isyo sa mismong plenaryo sa Senado. Hilabi ni Tulfo na I stand by it, duwag ang nasambitan ng kaiba niya sa Senado na si Senador Alan Peter Cayetano. Ipinaliwanag ni Tulfo na ang rason kung taano inabod niyang talasot si Cayetano ang hulita, pirmi na siya na ining nagpapaliwanag sa Facebook. Sa atubang kang mga senadora o imbes na sa mga pag-iriba niya sa Senado, dinanang doon pa o dinugang pa ni Senador Pampilo Pinglacson habo ni Cayetano na may kasagupaan siya sa floor kang Senado. Alagad sinabi man ni Senador Lacson na bago pa man ang mga nangyari sa Senado, pinagmimiral niyang amigo si Senador Alan Peter Cayetano hulita sa Marainindang Iribahan. Sinabi man ni Tulfo na namumundo siya hulita na para na ang respeto sa sai okay, ang respeto niya kay Cayetano as in kung paano niya ininabisto kay ito bilang sarong lehislador.
1: Nagpagiramdum ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko na mag-ingat o maglikay sa paggamit ng mga iba-ibang online platforms kasabay ini kan mga kaganapan na asin issue sa Senado. Pagiramdum ka na ehensya na pag-adala na maray ang mga nababasa asin nahihiling na impormasyon asin mantiniron ang pagiging responsable sa anuman na ipig-share na content sa Facebook. Sinabi ka na ehensya na nakabantay man sinda sa mga nangyayari kung sain sa indang pigmo-monitor ang pirang diskusyon asin mga aktibidad kan mga grupo sa man na iba-ibang digital platform na nagdadara para magsagibunin kilos protesta manungod sa mga nakaaging pagbabago sa liderato sa Senado. Kung kaya man, pig-inkaminar kan na ahensya na ang upig-inkaminar kan na ahensya ang mga Pilipino na ipairalon ang pag-iingat lalo na sa mga impormasyon na daipa-verifikado na may obheto lang na ribungon ang publiko asin na palalaon ng tensyon sa politika. Sigon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang cyberspace ang bakulang sarong platform para ilahad ang opinyon kan lambang saro kundi espasyo sa responsibilidad kan mga nagagamit na siguraduhon ang mga impormasyon asin syertohon na iniman ang tama.
0: Nilalaong mga magkakaigwaning magkasuway na pagiro sa presyo ng produktong petrolyo sa masunod na semana. Kung sa imposibleng maglangkaw ng dakula ang presyo kang diesel mantang mababa man ang presyo kang gasolina. Basado sa apat na aldaw na trading kang means of plant sa Singapore, MOPS, asin ang pagiro kang foreign exchange sa pinagkakarkulong malangkaw ang presyo kang diesel sa 4 pesos sagot sa 4.50 pesos kada litro. Mientras tanto, posible mang magkaigwaning rollback sa gasolina na nasa pagultana ng piso sagot sa 1.50 kada litro. Sigun sa sarong source sa gikan sa oil industry, ang paglangkaw kang presyo kang diesel, huli naman kang pag-a-addit kang sa pangkinaban na supply kang krudo matapos na subuota. Ang pag-untok kang negosasyon para man sa peace deal asin pang panibagong huma kang Iran na dagos na isasara ang Strait of Hormuz. Dugang padigdi, nagdagdag man ng paglangkaw kang presyo ang pag-addit na pwedeng magbaba sa critical na level ang global oil inventories kung magpapadagos ang presenteng marikas na paggamit ka mga reserbang langis o krudo. Siringman, tinanong kang Siringman, sinabi kang source na may mga panginot na indikasyon na pwedeng magbaba ang MOPS price sa huring aldaw kan trading ngunya na semana. Kung mangyayari ini, posibleng mapasiring sa hababang parte kang pagtatay o kalkulasyon ang dagdag presyo sa diesel mantang pwede bang mas dakula man ang rollback sa presyo kang gasolina. pirming pinag-aanunsyo ka mga kumpanya kang krudo ang sa indang fuel price adjustment tuyong aldaw na Lunes, asin pinapautubmang tuyong aldaw na Martes.
1: Nagpaluwas ang Department of Trade and Industry ni na bagong gabay sa pamimili sa school supplies para sa school year 2026-2027. Tanganing tabangan ang mga parabakal na magkumpara kan presyo habang naghahanda sinda o ang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas kan klase. Sigun sa DTI, obheto kan price guide na magtao ni na guide sa mga kadalasan na pinagbabakal na mga gamit sa pag-eskwela, siring kang notebooks, papel, lapis, bullpen, crayola o color, pangtasa asin ruler. Sigun sa the advisory kan ahensya, uni ang nagkapirasa sa indang mga guide na ipigpaluwas sa notebook na 80 leaves, nagkakawat ang presyo sa 13 hanggang sa 52 pesos. Sa grade pad paper, 13 hanggang 37 pesos ang kada saro. Sa lapis, 12 hanggang 18. Ballpen, 13 hanggang 21. Color, 12 hanggang 114 ang kada kaon. Depende-depende sa kulay. Asin sa eraser, 8 hanggang 20 pesos ang kada saro. Pati naman sa ruler, 8 hanggang 32 pesos ang kada saro. Sigun sa DTI, ang guide na ipigpaluwas ninda, tanganing matabangan ng publiko na makapili nin mga abot kayang school supplies, mientras na pinag-share pa ang kalidad asin tamang level kan mga produkto. Pigpagirumduman man kaehensya ang mga parabakal na mag-ingat asin hilingon na maray ang mga label asin detalye kan produkto, tanganing makasigurado na ang babakalon ligtas asin akma sa pangangaipuhan kan sa indang mga aki.
0: Diwat na pinagirumdum kan Department of Education ang publiko na dai obligadong mag-abono o magtaoning kontribusyon ang mga paratukdo, estudyante asin mga magurang sa brigada eskwela. Sa laging pahayag kan DepEd kang nagtalikod na Biyernes, Hunyo 5, tinawang doon kang ensya ang higot na pagpapautob ning no collection policy na nagpabawal sa mga sapiritang paniningil o paghagad ng ambaga poon sa mga miyembros kan mga school communities. Sigun sa DepEd, ang Brigada Eskwela, ang bakong sarong fundraising activity imbes sarong whole of community na inisyatibo na ang ubeto ihanda ang mga eskwelahan na para man sa napaparaning burukasan ng klase. Siniguro man kang ahensya na padagos nindang pinapakusog ang suporta sa mga eskwelahan sa paagi kang school maintenance and other operating expenses, MOOE, siring man sa tabang kamanlain-lain na ahensya kang gobyerno, local government units, mga partners, asin mga volunteers. Mentras nanto, ginibo man ang Brigada Eskwela ngunyan na taon sa mas dakul na mga eskwelahan sa nasyon puon kang Hunyo 1 sa Kuda 5 kasudma bilang preparasyon para man sa burukasang kang klase sa maabot na Hunyo 8 aldaw na Lunes.
1: Nilinaw ni Senador Robin Padilla na may usindang personal na iwal sa pagultana ni Department Interior and Local Government Secretary Junbic Rimulya kasunod din ka nag-viral na insidente kan pagtutulokan sa laog kan na Senado na naging urulay-ulay sa social media. Nagpuo ng isyo makaliis na maglakop ang video asin mga litrato kan na komisyon sa Senado kung sain maihiling na nagkaigwanin na pisikal na pagtutulakan sa pagultana ni Padilla asin Rimulya. Mientras na ginigibo ang investigasyon na isinasagibo kan Cayetano Black sa sarong intervista, sinabi ni Padilla na party lang ini kan na crowd control ang nangyari asin mayong man dapat biglang o dahil dapat tauhan ibang interpretasyon ang insidente. Sigun sa senador, dai maiiwasan ang pisikal na pagtutulokan ninhuli sa dakul na tao sa laugan Senado. Tinawan doon pa ni Padilla na mantinidong maayos ang sa indang relasyon ni Rimulya asin may usindang raot nimbuot na umayos siyang raot nimbuot sa sekretary. Ang insidente nangyari habang yaon sinda Senador Pia Cayetano asin mga individual na nagpapabistadong dating soldados na nagatindir sa pagdangog sa Senate Blue Ribbon Committee. Mientras tanto, nilinaw man ni Rimulya na mayong usa sa iyang panig ang issue asin pinag tanggi kani na pigya bagat niya ang mayo siyang binagat na si Isayman. Sigun sa sekretary, paluwas na siya sa Senado kan biglang mag-arabutan ng media as in nagkapirang personalidad duman sa nasambit na lugar.
0: Sa mga habol pa mga bareta sa Lado National, Sarong High School teachers ang, teacher ang nagdulo kan na nagtalikod na aldaw sa Korte Suprema. Iningaring hagado na naideklarang legal as in binding ang sesyon kang Senado kang Hunyo 3, 2026. Kung sayin idineklarang bakante ang gabos na pwesto as in pinag-numbrahan sina Senerwin o Senador Sherwin Garchalian bilang Senate President pro tempore. Sa iyang 20 pahinang petisyon, tinawag doon ni Barry Tanyam na repasuhon kang Supreme Court ang mga aksyon ninda Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, o Peter Alan Cayetano as in Loren Legalda, uli sa subuot grave abuse of discretion. Doon kay Tanyam, ang pagsayuma ka mga Cayetano as in Legalda na bistuhon ng bagong liderato ang nagkakausa ng matinding institutional crisis na may direktang implikasyon sa mandato kang konstitusyon. Inaulang doon kang teacher na kaipuhan ning tunos na desisyon kang Supreme Court nga ring malikayan na maparalisa ang Senado asin magkaigwaning duwang magkalabang liderato. Kabilang sa o kabali sa iyang kahagadan ang pag-ako kang Supreme Court na ang pisikal na presensya kang 12 senador kang Hunyo 13 ang nagbibilog ning constitutional quorum asin ang gabos na mga aksyon sa sesyon gikan sa vacancy declaration sa kunsa leadership elections asin committee reorganization dapat bistuhong ganap na legal asin valido.
1: Ipigpahayag kan Philippine Statistics Authority o PSA na nagluya o nagbaba ang inflation rate sa nasyon sa 6.8% kan May 2026 hani sa 7.2% kan Abril 2026. Sigun sa report, ang pagbaba ang darakan mas sa mabagal na pagtaas sa presyo kan mga pagkakan, lalo na ang bagas, gulay, asin karne, siring man ang masababang singil sa kuryente, asin pirang mga serbisyo. Maski na nga ni, mantinidong mataas sa ini kumpara sa target range kan Banko Sentral kan Pilipinas na 2% hanggang sa 4%. Pinaghihiling kan mga ekonomista na positibong sinyalis ini na padikit-tikit na nagbababa ang inflation. Sa datos kan PSA, ang food inflation ang nagbaba sa 8.5% hali sa 9.1% kan Abril. Mientras na ang non-food items sa siring kan transportasyon asing housing o pati naman ng housing utilities ang nagpapahiling man nin mas hababang pagtaas. Sinabi ka na BSP na paragos sa nindang babantayan ang mga salika arog kan presyo kan mga krudo asin na pang kinaaban na merkado o sa pang kinaaban na merkado asin man ang epekto kang El Nino sa supply kan pagkakan. Dugang pa kaini, piglalauma na mas maayos ang mas magiging maayos ang supply chain asin man importation sa bagas asin man makakatabang tanganing mamantinir ang pagbaba kan presyo kan mga o sa mga masunod na bulan.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Alas 5:50. Bati muna kita bago mag-commercial kay Ma'am Maxima Oliver. Good morning kay Ma'am Maylene Balderas. Asin, good morning da and congratulations sa mga late passers na mautaking sa aga sa Legazpi City. Lalong-lalo na da sa iyang inaanak na si Joseph Sarabillo Hardinel kang Sagrada Bula. Good morning man kay Sir Apolino o Apolinario Amaro Reyes Jr. Happy weekend, sir. Kay Ma'am Cecilia Larga Vlog, maray na pagkaaga nagdadalan dyan sa Siruma. Uy, bagayin dyan sa Siruma. Ilang beses kami dyan nagbabarbisikleta.

0: Marina pagkaaga, ano, di kita mapasiruma. Bagay may lakaw kami ngayon, mabirisikleta pa lang at chan kami. Atukad lang dyan sa panikwason. Marina pagkaagamang kay Ma'am Priscilla Dorado, Italia. Marina pagkaaga po. Oy, at chan, ano, may naglinog. 5.4, 5.2, oh, 2.1, as in 3.1.
1: Sunod-sunod pa.
0: Oo, kaso kadakli namati sa Santo Domingo. Pero itong pinakamagusog, 5.1, na namatian niyang digdisa sa tuya. Sa Irigara, guys, Ipukod, Camarines Sur. Ano? Pero ang location niya yaon sa Santo Domingo, Albay, Tansubangi. At yan ang details kaya, as in iba pang mga barita sa lado lokal sa Samuya pong pagbabalik.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Guapito.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
7: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
10: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa Radyo Guapito 105.5. Eksakto na pong alas 6:03 ng pagkaaga.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Detalyes na ka mga Barreta sa lado lokal. Nakamati ning 5.4 magnitude na linog kan subangging alas 9:58. Ang klarong kang nasambitan ng linog, waning 0 o 10 kilometers, as in nakuha ini sa 13.19 degree north, 123.89 degree east, 013 kilometers south, 67 degree east, kang Santo Domingo, Albay. Ang na-report na intensities, as in instrumentalities, intensity 1 sa Mercedes, Camarines Norte, sa Pilis, Iriga City, Ragay, Sipukod, Camarines Sur, sa Bawak, Marinduque, San Roque, Northern Samar, Gumaca, Quezon, Sorsogon City, as in Sorsogon. Bantang sinundan man maging digdi sa Siyudad Dignaga, namatian man ang nasambitan ng makusog na paglinog kan subangging alas 9:58 na may magnitude na 5.4. Sinundan man ini kang subanggi manggiraray alas 10:08 ning magnitude 2.1 na may rarom na 3 kilometers. So, ang location kay niya on man na kuagiraray sa Santo Domingo, Albay. Asin nagsunod ang sarupang linog alas 19 ning pagkabanggi na may magnitude 3.1 na may rarong 1 kilometer. Ang location kay ni sa Santo Domingo, Albay, Manggiraray. Asin namatian ang intensity 1 sa Iriga City, Camarines Sur, sa siyudad kang Sorsogon, sa probinsya kang Albay.
6: Pormal lang na itaw kanakaaging Webes sa Hunyo 4, 2026, ang mga multipurpose vehicles o rescue vehicles sa mga barangay kan Banuanin Tinambak, Camarines Sur na binakal kan LGU sa pamamayon ni Alcalde Bobet Prades. Sa paliwanag kan Alcalde, naihiling niya na mas makakatipid ang lokal na gobyerno sa pag-transport kan mga pasyente sa kada barangay kung igwanin pagsasadirin ni Lulunadan ang kada barangay. May mga pagkakataon kaya na nagkaigwa ni na emerhensya sa mga barangay, as in nag-aapod sa alkalde o sa MDRRMO para sa paggamit nin ambulansya. Dakulon o dakulaon o dakulon pang oras sa ang nasasayang, kaya may mga pagkakataon man na dai nakakaabot ang pasyente sa ospital, bagay na buo na ining mangyari pa kan alkalde. Magagamit man ang vehikulo sa mga kalakawan kan mga opisyalis kan barangay basta may koneksyon sa sindang trabaho. Kanakalis na taon, enot nang natawan na ang 8 barangay asin kan Huwebes, 10 barangay ang tinawan asin igwapang masunod na 12 vehikulo ang itatao sa mga barangay. Target kan LGU na kunya na taon, matawan ng 30 hanggang sa o ngunya na taon matauan ang 30 asin sa 44 nga barangay kan banuaan sa 2027 man nilalauman na matatauan na ang gabus na barangay sa Tinambaca. Uni ang partikan pahayag ni Mayor Bobet Prades.
7: Halos nag-aaso-aso permian sa kuyang telepono na ngayon mayor, kay Puan Mingyang Arukani, may mga pasyente, may emergency or masok din yung mga vehikulo. Sabi ko, dapat siguro empower ta or tawanan na lang ning vehikulo o arlukara na lang mga barangay na ning sinda na mismo magmanihar. Kasi in the first place, garo, maukupar pa ang lokal na gobyerno para lang sa mga barangay transactions. So might as well, i-provide na lang kang local LGU considering na siyempre very limited din naman ang fund allocation kang mga kada barangay.
5: Asintado, Barreta,
6: presente sa okasyon ang pamayukan sanggunang bayan ni si Vice Mayor Ervin Borja na pinasalamatan na entero kan alkalde huli ta sabi niyang bakong magabat na kaibahan ang vice alkalde dawa nang ani dai sinda magkaibahan sa partido kan nakaliis na pirilian. Tinawan duo ni Mayor Prades na dakulaon ang naging papel kan sanggunang bayan sa pagbakal kan mga lunadan na itinao sa mga barangay. Uni giraray si Mayor Prades.
7: Ang ginigibutan ini bako manining para sa personal or anything, it's not because of politics, it's because for convenience. Mas kaipuhan kang tao eh. So siguro I'm very glad na ipapasalamat ako ng marami sa sanggunian bayan na pinapanginotinghan ni Vice Ervin Borja na despite the fact na bako kami magkairibahan kang nakaaging eleksyon, pero sabi ko nga ni, ililingawan ta muna ang politika, magtrabaho muna kita, kung anong maray para sa Tinambac, gibuhon ta.
6: Mientras tanto, ang sasakyan na tinaukan LGU, igwasan na nin sarong rason para bawion. Iyan kung mapatunayan na ginamit sa pang-personal na sa indang kalakawan.
4: Anda na liwat para sa pagburukasan ng klase sa Lunes, 28 kang June 2026. On elementary sagkod secondary level sa 41 gabos na mga public schools sa 22 gabos na mga private schools sa Ciudad Ignaga. Sa naging interbista kang asintado Nuski Schools Division Superintendent Susan Culiano kang DepEd Naga, all set na as in 95% na preparado na mga public schools sa Ciudad Ignaga sa pagbaralikan kang mga eskwela o mga learners as in mga mayoriya sa mga public schools sa Lindong kan DepEd Naga ang natapos na sa Brigada Eskwela bilang pagpreparara kan mga classrooms as in paglinig ka mga campuses. Aminaduman ang nagkapi ng mga classrooms o school buildings sa pinamang public schools sa Ciudad Ignaga ang for repairs o under maintenance alaga da daini magiging ulang nga ring dai matagos ang pagburukasan ng klase sigun sa opisyal. Sobra sa 50,000 na mga estudyante ang maralog sa pagburukas ng klase sa Lunes. Nagabos ng mga public schools sa syudad, pun elementary sa good secondary. Bantang sobra sa 20,000 man na mga estudyante para man sa parehong level sa mga private school. Nakipag-koordira naman ng DepEd Naga maging ang mga school heads sa mga barangays, kapulisan, maging sa public safety office para man sa opening of classes na pinaglalaoman ng ruso kang mga estudyante kasabay ang pagsabat sa traffic as in pagmantinir kang pasi-orden sa primerong aldaw kang kralasihan. Oya, si Ma'am Susan Culiano.
8: I think prepared na kami. Kung hindi man sa 100%, I think mga 80 to 95%, kasi sabi ko nga nauna na po sila nagpabrigada sa mga schools, individual schools, nagpabrigada na. We expect 50,000 plus for the public schools lang kasi 70,000 plus tayo included na doon yung private schools. So, pero ngayon may nakikita po kaming increase in enrollment in some schools. So I think gumagana yung ating campaign na talagang bring our school age children to school.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Si DepEd Naga Schools Division Superintendent Susan Culiano.
6: Maski pa fake news, minsan kaipuan ining simbagon. Ini ang ginibukan alkalde kan Libmanan Camarines Sur. Tangaling dinawon asin na tuldukan ang pangriribong kan mga troll sa social media. Liwat na nagdepensa si Mayor Son Marfil sa sarong post sa Facebook na nagbabalangibog na subot for sale ang posisyon sa katungdan sa lokal na pamahalaan o lokal na gobyerno. Tinawan doon kan alkalde na maski panraut asin fake news ang mga nabanggit na post, kaipuan ining simbagon dahil posibleng gamito ni nilaban sa iya pag-abot ka mga panahon asin na may mga mapatubod ng mga taga-Libmanan. Uni ang pahayag ni Alcalde Son Marfil.
9: Ang page na ginamit or ang Facebook post na ginibo, gahali po sa dummy account na mayong personality and iyan po nagpapaluwas para rauton ang satong kredibilidad para gibuhan kita ng mga bagay na pag-iisipan kang tao. Pero ako po, taas na o kita na mag-atubang sa tao na maski piso po or maski anuman na bagay, makitang hinagad sa mga tig-appointang department head, sa mga pig-promotang mga empleyado, sa mga niregular tang empleyado. Kita po nagpili base po sa sendang kwalifikasyon.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Malinaw na mayong nangyayaring barakalan kan katungdan sa LGU asinda ini pinapabaka lalong-lalo na mayong hinahagad na anuman na karibay.
4: Magpanagos ang operasyon sa sinhusay na makatabang sa mga mahihilang alagad na hampang. Sa dakulang kalugihan ang nasa ang Naga City General Hospital na bawat kang lokal na gobyerno sa pamamayon ni Alcalde Lenny Robredo na maging break even sa naang kita sa operasyon kang nasambit na ospital. Na naging entrevista kang City Hall Press Corps kay Alcalde Lenny Robredo, sinabi kay ni na pigihiling kang lokal na gobyerno na maging o maging kang management kang NCGH na sagkod daw ang taon na antes na makabawi ang operasyon kang NCGH gikan sa pagkalugi. Nignasa 40 million pesos na na-accumulate o natipon, labi tulong taon na ang nakaliliis. Sinabi pa kang alkalde na kang nagtalikod pang taon, nagigibunaman ng measures ang gobyerno lokal as in management kang NCGH nga ring malimitaran ang paglubo kang losses. Kabali na digdi ang pagkikipag-MOA sa iba pang mga MNDC LGU members para mamaging primary healthcare partners na ninda ini ang Naga City General Hospital para man maging digdi na darahon ang mga kamahinwa nindang nangangaipo ning medical na atensyon na miyembro kang PhilHealth asin makukover na ini ang bayadan sa ospital. Pirang banwaan man digdi ang nakipagkasundo na sa lokal na gobyerno kan syudad mantang under negotiation pa ang LGU Calabanga. Nakipag-partnership naman ang lokal na gobyerno kan syudad Dignaga sa BMC para man sa pag-arkila asin temporal yung pagdakit kang OPD kang BMC sa NCGH na makakatabang man sa paglimita sa losses para man marikas na makabawi. Plano man kang alkalde na mag-designate ng finance officer sa NCGH nga ring makatabang sa pagmanehar kang gasto as in income kang ospital. Kabali na ang pagsingil sa PhilHealth para manluway-luway ng mapababa ang naglubong kalugihan. Pag pinaghihingo man kang gobyerno lokal na ma-improve, asin madugangan pa ang mga kinakalipuhan mga medical equipment sa tabang ka mga stakeholders, DOH, asin mga donors. Pag-usay sa operation, pag-maximize kang human resources and manpower, asin iba pa. Uya, si Mayor Lenny Robredo.
10: Pero sinabi ko sa hospital administration na ang hospital mayo man dyan to make money. So talagang anuman siya. Pero dapat ang target ta at least break even man lang. At least break even man lang, at least di kita grabing lugi dahil sino shoulder kang ibang services ta. Si lugi ninda. Itong 40 million na to dapat sana yao dato sa health, nasa education na, nasa social services. Pero mayo nahihigop sa ospital. Bako siya dapat na money making. Bako siya dapat na money making. Pero sa hiling ko kaipuhan lang na maging conscious si mga nagpapadalagang kang ospital. Tapos siguro kung maka-hire kita ng mas finance person, para si mga doktor, ang inaasikaso na lang ninda, si clinical, si finance, igwa talagang nag-aasikasong iba.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Alcalde Lenny Robredo.
6: Nakaligtas sa kapahamakan ang may sariri kansarong motorsiklo, makaliis na madamay ang sa iyang motor, kanini banggaon kansarong kotse sa atubangan kan Karanan South Elementary School sa Pasakaw, Camarines Sur kanakaaging Webes. Sigon sa impormasyon, kabababa lang kan lalaki sa iyang motorsiklo, tanganing magbakal nin sigarilyo kan biglang madango umadangog an makusog na lagabong. Dumana na hiling na binarangga na kan kotse an na mga nasa gilid kan tinampo, siring kan padyak na gamit sa pangangalakal. Mga gamit sa tindahan asin kakanan asin ang motorsiklo na pinag-adudos kaini hanggang sa garumaging palaman kan sandwich kan maipit sa pagultanan kan nakabudal na kotse asin kan delivery truck na nabudalan pa kaini. Huli sa kusog kan impak garulata nin sardinas na nayupi ang motorsiklo. Nagpasalamat man ang lalaki, huli ta nakaligtas siya sa insidente matapos makababa sa sayang motor pirang segundo lang bago nangyari ang karambola. Sinasabing nairido ang pahinanti kan truck na nagdidiskarga kan mga oras na mangyari ang aksidente kan mabudalan kan kotse ang dakol na mga yaon sa gilid kan tinampo. Duma naman nagkasarakitan o nagkataralsikan kan karga kan truck ang nasambit na pahinanti. Nagpasalamat man na mayo ng ibang tao na nakulgan sa nasambit na pangyayari.
4: Kompleto na ang mga kinakaipuha mga papeles arog sa Environmental Compliance Certificate alis sa DNR para man sa pagbuon ng kampatrabaho kang Water Supply Project alis sa Maslog Spring dyan sa Harubay, Calabanga na ikokonekta para man sa dugang na bulos ng water supply sa mga barangay sa Calabanga, Kabali ang Naga City, Kamaligan, Magaraw, Kanaman, Asimbumbon. Sa impormasyon na pinaabot ni Congressman Nelson Digasyon kan Tercer Distrito, yao na ang Environmental Compliance Certificate halis sa DENR, mantang hinahalat na sanaman ang SAA halis sa Department of Works Public Works and Highway Central Office na ipapakiulay ni Digasyon na marilis na sa urog na madaling panahon. Ngaring mapuuna na ang bidding asin pagpapatrabaho kang nasambit ng importanteng proyekto. May initial na mga 92.5 billion pesos sa 2026 sa GAA na naitagam o naipatagaman ni Congressman Nelson Digasyon para man sa nasambit na water supply project na may kantidad total ning 145 million pesos ang kabilugan o kompleto para makompleto ang nasambitan ng proyekto. Marurumduman sinabi ni Kawadi General Manager Tolentino na ang source sa Harubay may apat na water spring sources na may 300 LPS kada sarong source, kaya kaya kaini na mag-supply sa mga lugar na sakop kang Kawadi maging kang MNWD oras na mailatag na ang mga tubo na masumpay as in may water impounding facility pa ini. Sinabi pa ni Congressman Nelson Digasyon parte na ini kang paginguwakan sa iyang opisina katuwang ang mga water district na nakakasakop sa mga banwaan as in sarong siyudad sa Tercer Distrito. Kabali, baging ang banwaan kang Gainsa, Camarines Sur na masolusyonan ang problema sa tubig as in mataw na ning malinig as in bastanting supply kaini.
6: Hanggang sa ngunyan, dismayado asin namumundo pa man giraray ang dakol ng mga magurang asin estudyante kanda Gobernador Mariano Villafuerte Community College sa Banuan in Libmanan, Camarines Sur matapos ang biglaang day muna pagdagos kanda dapat na graduation ceremony kan June 4, 2026 kan mga magraduar ng mga estudyante sa saindang eskwelahan. Sigun sa mga magurang asin mga estudyante, dakula na ang saindang naging preparasyon para sa nasabing okasyon na konsain ang iba sainda nakabuno na ni na urig para kutana sa handaan. Iguaman mga pamilya na naggastos na para sa pagkakan, dekorasyon asin iba pang pangangaipo. Asin ang iba, nagibo pang mangutang muna para sa graduation kan sa indang mga aki. Sa istorya, kan estudyanteng si alias Ray na nagkusugbot na mag-boses sa social media, mas lalo pa ang naging magabat para sa ibang mga pamilya ang sitwasyon. Huli, tamay mga magurang pa na naguli pahali sa ibang nasyon. Siring kan gikan sa UAE na naggastos na ninda kulang kantidad para lang makaduman sa importante asin minsan lang na pagkakataon sa buhay kan sa indang mga aki. Dahil sa biglaang anunsyo, dahi naiwasan ang kamunduan asin pangihinayang kan mga apektadong pamilya. Iguaman, nagarkilanan ni sasakyan, arkilaman nin mga madadagusan o temporaryong madadagusan na nagaabot sa 1,000 pesos ang bayad para sa sarungal daw. Sa istorya pa ni Ray, mga alas 9 nin aga kan pet sa 3 kan may naglalakop na naurulay-ulay na sinasabing ipopospon muna ang sa indang graduation. Alas 10 nin aga kan kaparehong aldaw kan mag-announce na daipaman na kasiguraduhan asin pag-uurlayan pa ang concern. Hanggang sa pag-abot ng alas 6 nimbanggi kan pet sa 3 Petsa Tres Mangiraray, kan final ng pig-anunsyo kan eskwelahan na dai madadagos ang graduation ceremony na nakaschedule dapat kan June 4, 2025, nasaro sa sinasabing rason, iyo ang nagka-problema subuot sa aircon. Sabi pa kan estudyante, ang nakuanindang impormasyon na ang pinaghahandaan o pighandaan nindang aldaw kan June 3 o June 4 na dapat sinda graduate na, gigibuhon na lang subuot sa June 20 o June 26 pagkatapos na ipospon pirang oras ang ubago ang sa indang inaabangan na napagpaso sulot ang sa indang mga toga.
4: Mayong nanotarang paglangkaw sa presyo ni mga basic commodities and prime commodities sa mga lokal na merkado ang DTI Bicol's sa saindang ginigibong regular na monitoring. Urog na ngunya na maburukasan na ning klase sa Lunes. Sa entrevista kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol Jr., panagos ang saindang monitoring sa mga lokal na merkado sa Siyudad ng Naga, sa probinsya kang Camarines Sur, asin sa iba pang mga merkado sa Bicol, parman sa presyo ka mga basic commodities, kamaliman na ang mga school supplies na nagpaluwas naman ng giya ang ahensya para man sa presyuhan ka mga iningon niya na school year 2026-2027. Sinabi man kang opisyal na bastante man ang supply ng mga basic and prime commodities sa probinsya asin bilog na rehiyon. Kuya, si DTI Bicol RD Nabol Jr.
11: Continue man po ang samong price monitoring sa itong mga basic necessities and prime commodities. And we noted na ano to, especially di sa Naga, Camarines Sur area, dahil man kita nanotaran na ano to, masyadong paglangkaw kan mga produkto. It's still binyan. The SRP na pigluwas kang DTI kang May 10, 2026. Mga basic necessities and prime commodities. Basic necessities itong 12, ano, water, kandila, mga noodles, sardinas, gatas, na mga rupo kayan. 12 man lang iyan. Pero total in terms of SKUs, we're monitoring 222. Items for basic necessities and prime commodities. Pwede yan ka, makulang kaya presyo ang pag-monitor me. So, inventory level man kasi tuyang, especially kan mga supermarkets. And most of the time, they maintain 1 month to 3 months inventory.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Si DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol Jr.
6: Sa mga habultapang baretang lokal bilang paghahanda sa pagbubukas nin klase, tinatapos ngunyan kan lokal na gobyerno kan Pasakaw Camarines Sur ang mga libreng school supplies sa sagabos ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa saindang banwaan. Pinanginotan kan LGU ang pananaon nin mga gamit pang eskwela, siring kan mga notebook, lapis, ballpen, color asin iba pang importanteng kagamitan na makakatabang sa pag-eskwela kan mga kaakian asin kahubenan sa Pasakaw. Sigun ki Mayor Niño Taiko katuyuhan kan programang ini na mabawasan ang mga gastuson kan mga magurang asin masyerto na may gamit ang lambang estudyante sa pagpuon kan sa indang pagklase. Sigun pa sa alkalde, parte ini kan sa indang paragos na pagsusumikap o paghihingwa na suportahan ang sektor kan edukasyon asin matauan in pantay na oportunidad ang gabos ng mga estudyante na makapag-adal nin tultul. Uni ang pira sa pahayag ni Mayor Niño Taiko.
12: Early child care center na mga student, ano po, mga pupils, dadarami na din. Then, ngunyan, baka sa aga, magayon ang panahon, diretso na kami duman sa Coastal Barangay para sa opening of classes on June 8. Talaga makusog na ang buot kang mga aki, kang mga magurang, na dahil na hesitant magpa-enroll dahil mayong gamit sa eskwela. Ngunyan, talaga high moral na sila magpa-eskwela dahil sa suporta kang LGU Pasakaw sa libreng school supplies na pigtatao sa gabos, na mga pampublikong eskwelahan, kaibahan ang mga deaker, kaibahan din po ang ALS learners degree.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Mientras tanto, dakula man ang pasasalamat kan dakul na mga magurang sa nasabing programa. Huli ta dakulang tabang na ini lalo na sa mga pamilyang may limitadong pinagkakakitaan. Patunay na ang inisyatibong ini kan na upadagos na pagmamalasakit kan lokal na gobyerno kan pasakaw sa kapakanan kan mga kahubenan asin kan sa indang kamawutan na makapagtaon hindi kalidad na serbisyo para sa edukasyon kan lambang pasakenyo.

0: Habol Pambarita. Bukas na, as in na nagpapanagos ang enrollment para man sa school year 2026-2027 ka mga educare program kang ECCD, kang CSWDO. As in iniimbitaran ang gabos na mga magurang na i-enroll na ang sa indama kaakian na maloog sa pre-kindergarten 1 as in pre-kindergarten 2. Doon kay Teacher Joanne Grisara kang ECCD o beto kay ni na masiguro ang tamang pagkanood asin maray na pundasyon ka mga kaki ang nagenyo sa sendang amay na edad asin bukas ini para man sa mga kaki ang edad 3 sa sagkoda 3.11 year old para man sa pre-kindergarten 1 mantang ang mga kaki ang 4 anyo sa sagkod 4.1 year old para man sa pre-kindergarten 2 ang mga kaki ang edad 5 anyo sa o bago mag-Oktubre 31, pwede mang maging eligible para man sa kindergarten as in kindergarten admission base sa DepEd Order Number 15 Series of 2025 sa pagpapa-enroll kan sa indang mga aki. Sigun kay Teacher Joanne, kinakaipuan sana magsumitir ka mga requirements, photocopy kang PSA o LCR birth certificate as in ang immunization record kan sa indang mga aki. Sa June 15, 2026, ang pagpuon kang klase sa mga educare centers sa siyudad kang Naga. Alas 6:28, sa barita na kita sa lado ng Karawat, hatod sa tuya kang Naga College Foundation.
1: Asintado, Barreta, Saturday.

0: Barreta Saturday.
1: Adagos ang magayon na kampanya ni Alex Yala. Matapos kaining daogon si Manchaya Sangwangkeo kang Thailand sa score na 6-3, 6-2. Nga rin makalaog sa semifinals kang Birmingham Open kang Sabado. Dawa na kanina sakita na sa pagpuon laban sa Thai netter. Nakuha kang Pilipina tennis star ang momentum laban nga. Nga rin maselyuan ang kapangganaan kini sa loob ng sarong oras asin 21 minutos. Sa ibong kang seta o sa ikalawang seta, nakakuha ning 2-1 si Sangwangkeo bago nagbawi si Yala asin manggana sa limang sunod na kawat nga rin dagos ng tapuso ng laban. Siring man ang nangyari sa primerong set kung sain naging tabla ang kawat sa 1-1 asin nanggana sa apat na magkakasunod na games para man makuha ang dakulang 5-1 na kalamangan. Antes isarado ang set sa 6-3. Buli sa kapangganahan, duwang gana na sana ang kinakaipuan ni Yala nganing maiulian sa iyang ikalawang World Tennis Association 125 title matapos na masong kita ang kampiyonato sa Guadalajara kang nakalis na taon. Mientras tanto, sa NBA, pinatawa ng lifetime na ban ang sarong NBA fan matapos na siyang matapos ining biglang magdalagan sa hardcourt para makapag-selfie sa San Antonio Spurs star na si Victor Wambayama. Nangyari ni sa fourth quarter kang game 1 na untok ang laban asin tulos man na nadakop o pinag-aresto ang fan asin pinahali sa Frostbank Center ang home court kang Spurs. Pinag-aadalan kang liga ang naging aksyon kang nasambit ng fan asin ngunyan na ang daw iluluwas ang desisyon kay ni na dai na makadalan ning NBA Live Games ang nasambit na fan sa inman na NBA court. Yan ang Balitang Sports atun sa tuya kang Naga College Foundation.
0: Asintado Barreta Saturday.

0: asignada Barreta Saturday.
1: Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuwing mga bareta sa lado nasyonal, lokal at sports. Digdi sa Sentado News Saturday Edition. Petsa sa iskang Hunyo 2026, Sabado. Live po kami nadangog sa 105.5 RGFM sa inyong mga radyo. Dangan na dalan live sa mga official Facebook pages kang Kasintado News. Asintado sa radyo, maging sa samuya pong TikTok sa Asintado News, sa YouTube channel na Asintado sa Radyo. Sa FB, gawa kita ng 82 actual viewers. Sa YouTube, gawa kita ng 92 actual viewers na nagdadalan suway pa si mga paradangog sa radyo. Maraming salamat po. Sangaran ka mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot kan sa indang live report sa Lado Technical. Kay bahami po sina Jameson Brina, Terdy Verdeo, Angelica Salcedo, Engineer John Florese, asin ang samuya po mga OGT na sinda Manuel Conrad Bongat, Giancarlo Adobiso, Seya Kayla Ilagan, Felicity Agata Murillo. Tapos ini mga OGT hali sa CBSUA Nabua. CSPC Nabua. Sorry, CSPC Nabua, mga electronic engineering student, third year. Sabi po sa inyo mga regular na mga kaibahan, tuyong aldaw na Sabadong pagbabareta.
2: Good morning kay Mama Marley Asia Batin and Salvation Nicolas and si Mama Jelly Chan, ilo po Sir Joel Enrique Mar. Mm-hmm. Magandang umaga po mga idol. Si Jelly Chan and JBC Bayranti ay one person lang po. Ayan. Okay. And always pong nanonood sa inyo, masugid na taga-subaybay ng RGFM. God bless po. Ayan. Salamat po, Ma'am Jelly Chan. Ako po ang sa inyong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Dapat pero may magtantabay talaga ang mga gwapito. Mga gwapita, no?
2: Yan, yan.
1: Good morning, Ma'am, kay Ma'am Priscilla Dorado, Italia, dyan sa Pasakaw, kay Junel Abanto, sa Abanto Family, kay Sinayda Rivero sa Lasal Sanyosa, kay Sir Felix sa Villaarta, Julieta Montero, Elizabeth Nicole, Rilubita Corina, Lisel Golpe sa Barangay Limbuyog, Milaora. Good morning kay Ma'am Betty Lumerio, Valen Entorme Villacruz, Susan de la Cruz Palacio, Ray Fox, Eden San Andres, Maray na Aga sa Emo Madi, kay Lisel Golpe, asin si Ma'am Lisel Golpe Mangiraray, kang Alimbuyog, Milaora. Diyos maabalo sa Indugabo sa padagos na pagantabay. Ako po si Joel Sulima. Good morning and God bless ang tabayanan na sina Melvin and Roy sa masunod na programa. Digdi sana syempre sa mga sa Radyo Guapito. Asintado sa radyo. Bye-bye.
0: Asintado Barreta Saturday.
3: Radyo Guapito.
4: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.

Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Road, friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kun kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho palihiso nang una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
1: Oras sa tugunyan, 44 minutos makalihis ang alas 6 nin pagkaaga.
2: Asentado, asentado. Headline.
1: Paray na aga mga tugang aldaw kitang unya ning Sabado, petsa 6 kang bulan kang Hunyo taon 2026. Kami po ang sedo mga magiging tagapaghatod barata.
3: Ini po si Roy San Ramon.
1: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya ang headlines kang sa tuya mga barata sa lado lokal.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: Headlines kang sa tuya mga barata sa lado lokal. Philippine National Police sa siyudad kang Naga preparado na sa 410 na mga pulis ay dideploy sa burukasan kang klase sa Lunes.
2: Asintado, asintado. Headlines.
3: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, administrador kan Mariano Villafuerte Community College sa Libmanan maayo pang tultol na paliwanag sa pagpospon kan graduation kasu udma.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: At yan partner, baka may magurang kita mailusot sa laog kang satuyang pagbabarata. Sa iba pang headlines kang satuyang mga barata, pagkakaiguan ng balasahan sa mga police station commanders kang Naga City Police Office, posible.
2: Asintado, asintado. Headlines.
3: Mientras tanto, lokal na gobyerno kang Naga obligado magsunod sa revision of market value kan Bureau of Local Government Finance.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: Babang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal. Kasangga 2026-1 kang Philippine Army as in Australian Defense Force nagpapadagos.
2: Asintado, asintado. Headlines.
3: Niya Bicol, padagos pang nagsusubsidize sa mga parauma sa gasto sa mga produktong petrolyo.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: Mga MDR arimo sa Albay as in sa Camarinesur nagmonitor kung igwang epekto ang linog na namatean, epekto o distroso ang linog na namatean Kasubanggi.
2: Asintado, asintado. Headlines.
3: Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, dating PNP Chief Nicolas Torre ibinali sa flood control controversy kan 18 ex-Marines.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: Ingat-ingat kita, partner. Baka makabalik kita dyan. Ay, masakit na. Sa iba pang headlines kang sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, posibleng pagtagbang pa kang sa roo duwang senador pasiring sa bagong mayoriya inaasahan.
2: Asintado, asintado. Headlines.
3: Mientras tanto, Senador Alan Peter Cayetano sinigundahan sahot ni Senador Marcoleta laban sa mga taga-media na nagre-resibi. Deke, dahil siya ipig headline sa mga barata.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: May headline na baga siya. Oh, Marcoleta, sinautan, bayad na naman. Iba pang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. Mga kakambi ni Vice Presidente Sara Maruso sa Palasyo Malacanang sa Hunyo 12, sabi ni Senador Tulfo.
2: Asintado, asintado. Headlines.
3: Sa kinabaling karawat, presyo sa tiket sa courtside sa Game 3 kang San Antonio Spurs versus New York Knicks sa Madison Square Garden. Aabuto na sa 6 million pesos.
2: Asintado, asintado. Headlines.
1: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal asin sa lado nasyonal pati naman sa lado nin karawat. Antas kang didalis kang sa tuyo mga barata, oras na tungo niyan, 47 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Ang oras ay nihatod sa inyo kang S&J Hardware Plus. Good news, may new arrival na sa S&J Hardware Plus sa mga furniture, sala set, dining table set, sofa, beds, headboard as in double deck. Iguaman ng mattresses, single, double as in queen size ang available. Iguaman ng steel wardrobe cabinet na basta nararaot maski mabasa o mabaha. May mga office table as in chairs, steel filing cabinets, construction and finishing material, sarukang tile, 60x60, 60x1m, 30x60, magayo na, barato pa. Ceiling panel, wall panel, SPC flooring. Pwede ang credit card payment, Philjip registered. May iwas ang parking, air condition ang tindahan, may elevator, may staff na anda mag-assist sa Saindo. Magbisita sa lot 7 and 8, Concepcion Pequeña, Naga City, sa Atubangkang Shell Station, Concepcion. Sa detalyes kita ngunyan kang sa tuyang mga barata, inuto niya ito ang sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos ngunyan ang ginigibong assessment ka nagkakapira mga lokal na gobyerno, particularmente ka mga MDRRMO sa probinsya kang Albay asiban sa probinsya nin Camarines Sur. Matapos man na mamatean ang pagkakaigwa ni Linog Kasubanggi. Ang mga munisipyo sa probinsya kang Albay ang nagkasibot huli bang kang makusog na pag-yugo-yugo na nagpamati sa Sainda Kasubanggi. Basado man sa pigpaluwas na abiso kang FIBOX, aabot man sa upasado alas 9, baga alas 10 Kasubanggi kamamati ang magnitude 5.4 na linog sa probinsya kang Albay, particularmente sa May Santo Domingo sa Albay. Namatean man ang sasabit ng linog na intensity 1 sa Mercedes, Camarines Norte, Pili, Iriga City, Ragay, Asiman sa Sipokot, sa Buac, Marinduque, San Roque, Northern Samar, Gumaca, Quezon, Asiman sa Sorsogon City, sa probinsya kang Sorsogon. Sagod sa ngunyan, padagos man ang pag-ibaluar ka na mga MDRRMO kung igwang pinagawalat na distroso ang nasabit ng linog Kasubanggi.
3: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, sagkod ngunyan, mayo pang ipig papalawas na tultol na paliwanag ang administrador kan Governor Mariano Villafuerte Community College dyan sa Banuaan kan Libanan Kamaranasur na si Marcel Piñero kung taano ta biglang pig-postpon kaini ang graduation kan Webes June 4, 2026. Matatandaan interong na dismaya ang mga graduating students pati na mga magurang sa nasambit ng postponement ang makatrutristi. Taipig anunsyar subot ang sinambit ng postponement June 3 nin banggi pirang oras antes ang graduation kan June 4 susugki o susug sa pahayag na mga nadidisgrad naman ng mga graduating students asin mga magurang na nagka-diferensya subot na air conditioning unit 10 gayong air conditioning unit sa auditorium kan eskwelahan nagigibuhan kan graduation an pigtutok dong rason subot kan administrador kan sinambit ng eskwelahan kaya day nadagos ang graduation. Apara kayan nagpalawas man subot ni statement an eskwelahan alagad mayong letterhead asin mayo pang nakapirma kaya day masyerto kun ini hali talaga sa nasambit ng eskwelahan. Sabi sa Postkansarong Raymond Romero, talagang nakakadismaya.

0: dahil man ini o dahil man nagtunga si Piñero invest mga staff kan eskwelahan ang nag-abot. Alagad mayo masubot tultol na naipaliwanag ang mga ini. Duda man ang mga estudyante asin mga magurang na ang pag-crowd kan aircon ang tunay na dahilan kaya ang dahilan kan postponement hulita 10 mga drakulang floor standing aircon igwa ang sinambit ng auditorium.
1: Naubos
0: maraot. Napagaraman na ipig-reschedule subot ang graduation sa maabot na June 26. Apo ra kaya napagarman pa na si Governor Elrey Villapuerte Plan ang guest speaker kuta sa nasambit ng graduation. Uya ang pahayag kasudmakan saro sa partidaryo kan estudyante.
2: Yung ano po sabi ninda, pero yun ang pinakainat na rason ninda sa aircon lang.
3: Okay.
2: Tapos kan sugma po, yan po kami sa eskwelahan, alagaano po sinda na ano ang kada basta kadakol po sila nagsasabi na bako lang daw tong aircon kaysa ganyan. Tapos pagabot sa eskwela po, sabi man ka mga estudyante, dahil man daw po raw tang aircon. Kaya po, grabe pong abalang ginibo ninda sa totoo lang po talaga. Makiulay po, nag-i-review na po mga magurang dumaday. Dahil po yan nagpahiling, dahil po sa mga nag-atubang. Nagpapod po ng meeting, dahil man sila nag-atubang. Si mga, ano po, si mga co-admin po duman sa, ano, sa governor sa eskwelahan po mismo pero dayman po nindaharam kung anong pinakarason kung taano kinansel kasi mamasil lang dapo mga kasimbag na dayman po nag-atubang sa mga tao.
0: Partiyan kan mga naging pahayag kasudma kan saro sa partidaryo subot kan na graduating students sa nasambit ng eskwelahan dyan sa Governor Mariano Villapuerte Community College.
1: Mahal yung partner kung ano to pa. Pero daan ano to, aircon igosinda?
0: Sampulo.
1: Sampulo, nagkararaot ka, boss.
0: Oo.
1: Grabe ano. Dapat pa-imbestiga rin pala, baka pigsabutahi yung partner. Mm. No rin ang graduation partner?
0: June 4.
1: Day itong pig schedule?
0: June 26.
1: Ay, lalamag sa birthday ko.
0: Ako sa niya.
1: Ha? 28. Mm. Sunodan lang kami birthday.
0: Oh.
1: Para niya. 26 yung birthday, ay 26 ang graduation. Ano, kaya habol sa birthday para magayon. Sa iba pang didalas kang sa tuyang mga barata, barata pa man gararay sa lado lokal sa maabot na Lunes, sa inaasahan na mapahiling na sa nag... maabot. Paabot na sa Naga City Police Office si Police Colonel Rizal de Caballero, ang officer in charge kang Naga City Police Office matapos ma-relieve sa pwesto si Police Colonel Gilbert Fariñas. Nahaloy naman subot nagpaaram na mapapalipat na duman sa General Campo Simeon Olas sa siyudad kang Legazpi. Susuki Police Lieutenant Colonel Elmer Azuriz, pamayo kang City Community Affairs and Development Unit. Mayo pang schedule ang Naga City Police Office kung loarin ang gigibo na seremonya para sa formalmente pag-asumer kaini sa Naga City Police Office. Alagad, nagtataon naman subot inining direktiba sa paayog kang sedang group chat kung ano ang mga gigibuhon urog na tasiribot ang gabos sa pag-aandam sa mga ilalatag na seguridad sa pagbubukas kang klase. Wayan ang halipot na pahayag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azuriz kang Naga City Police Office.
4: Tungod sa turnover, mayo pa pong eksaktong date pero yan po ay as soon as possible.
1: Parte kamang naging bahag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azuriz.
0: Mientras tanto, piglalaumang masabay sa pag-arangkada kan karalasian sa mga pampublikong eskwelahan sa maabot na Lunes, June 8, ang Educare on Wheels o Gulong ng Karunungan na ipigdunar sa lokal na gobyerno kanaga kan Phil 7 Foundation. Katakot kayo ni, sinabi ni Consul Elmer Baldimoro, Chairman kan Committee on Children sa Sangguniang Panlunsod, ang sinambit ng pasilidad bagiging parte kang dugang na inovasyon para sa Educare program kan lokal na gobyerno kanaga kung sa inmalibot sa mga barangay o sa upper barangay kan sudad depende sa schedule tanganing magtukdo sa mga kakiang dahil nakapagpa-enroll sa Educare Center. Ang sinambit ng Educare Mobile kargado ni mga kawatan, libro, asiliba pang mga gamit o child learning materials na kapareho sa Educare Center. Uya si Baldimoro.
5: Ini po magagamit kadtong mga aki na dai nakapag-enroll sa Educare Center na mismo ini pong vehicle na ini

0: napuntang Educare on Wheels. Iyo po ang matuyod man sa mga upper barangay kang Naga, particular po ang Panikwason, Pakol, as in iba pa, na may kaiba po ning Educare teacher na matukdo sa mga aki. So sa pagi po kani, itong mga aki na dahil nakapag-enroll duman sa formal Educare center, isinda po matutukdoan man giraray and dadayuhon po kani yung vehicle na ini duman mismo sa lugar ninda, maski po duman sa mga harayong zona.
1: Parte kan mga naging paliwanag ni Consal Elmer Baldemoro.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, 2 minutos, santas magalas 7 in pagkaaga. Kada bes na may pagbabago sa liderato kang sarong istasyon kang PNP, dakula ang posibilidad na magkaiguanin mga rigodon o reshuffle sa mga station commander o rugna sa mga anom na istasyon kang Naga City Police Office sa siniba pang pwesto sa Naga City Police Office. Susuki Police Lieutenant Colonel Elmer Azurisa, madepende man ang gabusta ini sa magiging disposisyon kang officer in charge kang Naga City PNP na si Police Colonel Rizaldi Caballero. Uyagrari ang pahayag na ini Police Lieutenant Colonel Azuris.
3: Possible po yan. Yan po ay nakasalalay na po sa paabot na sa tuyang bagong city director.
2: Pati ka mga nagimpag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris.
1: Nagpahayag nin higot na suporta ang Obispo kan Archdiocese of Verac sa ipinilwas na official statement kan the Arnold Johnson Kalinga Foundation na nagdi-deny as in na nagkukundinar sa ipig-batikal na mga allegasyon kan mga ex-Marines durante sa Senate hearing kuno kan tropa ni Senador Alan Peter Cayetano na nagresibidaanin na maletang kwarta si Father Flavie Villanueva. Sa Facebook post ni Bishop of Verac Louis Oxano, sinabi kay ni sinabi kay ni ang pahayag na I stand with Father Flavie Villanueva SVD. Matatandaan sa iniluwas na official statement kan grupo kasuod ba tinawan doon kay ni mayong katotohanan ang sinambit na mga allegasyon kan 18 mga ex Moron este Marines na pig deliberan daanin da si Father Villanueva nin maletang kwarta sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Harani daan sa sarong simbahan na daiman subot pig-identify ang simbahan. Apar kayan, mayo man nga ni subot nag-i-existir na anuman ang ministry center, simbahan man o opisina, kan Catholic Church sa nasambit ng lugar. Apar kayan, mayo nga ni subot ebidensyang iniluwas ang mga marine o ex-marines para patunayan ang sendang mga akusasyon. Susugpa sa statement kan Kalinga Foundation, sarong malicious defamatory as in grave injustice ang ginibo kan mga ini laban sa padi na udok sabot na nagtatabang para sa mga naging biktima as in mga pamilya kan extrajudicial killings sa war on drugs kang nakaaging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasabay kayan, higot kinundinar kan foundation ang bakong kaako-akong pagsasapubliko kan sinambit na mga seryosong akusasyon na mayo man maninigong mga ebidensya.
2: Oras, igwarigitang sarong minuto, makalihis ang alas 7 nin pagkaagang. Oras na niya tunsendo kang EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
7: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
8: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
12: Naiparalit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot.
13: Malinig, asimuelo.
11: Ha? Saan man?
12: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
11: Saan ba yan, Gum?
12: Sa Papatantan Apartment, Gum.
11: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
12: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
14: Papatantan Apartel, located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
15: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
16: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
15: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
18: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
19: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
20: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: riding our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires made in India, at Lander made in Thailand, Linglong made in China, Nexen made in Korea, Nankang made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water doc!
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Gusto mo ng best student life?
4: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
3: De kalidad na edukasyon?
4: Check!
3: Makabagong learning modalities at modern facilities?
4: Double check!
3: Expert teachers?
4: Check!
3: Para hindi lang maging mahusay usay at mabuting tao.
4: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
3: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
4: At ang high employment rate? Tatak UNC yan.
3: Kaya huwag nang mag-hesitate.
4: When it comes to your future, UNC is your best bet.
3: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
5: From its humble beginning in 1997, TRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRDE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and Field Jobs Register. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRDE Balon Tours, 96@yahoo.com.
6: Tara na! Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, Can Picolandia. Pilgrim City, Can Picolandia. Ang maugmang lugar, Can Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
7: Oras sa atong kunyan, igwari ka din 14 minutos, makali isang alas 7 din pagkaagang. Oras na nihatod sa indo kang RH Super, ang shot ng tropa.
8: Kasangga mo sa Relaxarap Redder's Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
7: Balik kita sa satuyang mga barata. Barata pa man giraring unyan sa lado lokal. Bit-bit ang manlain-lain na gamit sa panlinig. Nakisumaro ang mga personay kang BGMP Libmanan sa ginibong kick-off ceremony kang Brigada Eskwela para sa taon 2026 sa Libmanan North Central School sa pamamayo ni Jail Inspector Chona Seno. Ano sabing lakdang taon-taon man na ginigibo sa nasabing eskwelahan para makatabang sa kalinigang kalugar bago pa man ang formal na pagbubukas kang klase. Pero sa trabaho komisarong jail officer, iniansaro sa ginigibo mga aktibidad kan mga personay kang BGMP Libmanan para makatabang sa komunidad. Sobra man ang pasasalamat ni Ma'am Cristina Delphine, principal ka ng sabing eskwelahan sa pagtabang sa mga kamagurangan na si mga paratukdo sa pagpreparar kang malinig ng mga classroom asing kapalibutan sa laog kang nasa bitnang eskwelahan.
9: Sa iba pang mga barita, siniguro ni Congressman Nelson Digason na pigahandaanan ninda na madepensahan tanganing Binseron ang Committee na Mataawan ng Extension and Prangkesa na makapag-operar ang Kasoreco Extension and Prangkesa para makapag-operar ng Kasoreco 3 sa tao kan kaputan kan pirang miyembros dapit sa performance kan sinambit ng Electric Cooperative. Kasabay kayan, pinara man ni Ligason ang kaaditan ka ng mga taga-Rinconada area. Ulit at tulo na subot sindang nag-aarsikaso tanganing ma-aprobaran man sa House of Representatives ang extension sa operational franchise kan sinambit ng Electric Cooperative Uyas si Congressman Ligason.
10: Igwapo talaga na miyembro kan committee na naghahapot. Kumusta si performance? Kaya ang dapat na maipahiling lalo na kan sponsor na maray ang performance. And igwaman po mga parametro po kayan pag-determine kung maray ang padalagan kan Electric Cooperative. Ini pong sa Kasoreco 3 ang pigahandaan orolay. So mas ang objective ta po ngunyan, makumbinsi ang committee, taonan nin authority additional 25 years.
9: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason.
7: Para duman sa mga recipients kang gigibuhon na wheelchair distribution, sa aga na po inigigibuhon ng Batalya Cares in cooperation with RGFM 105.5 asiman asintado sa radyo. Ang sa tuya pong wheelchair distribution gigibo na sa aga, alas dos nin pagkahapon sa Robinson's Naga sa agang Aldao na Domingo. Sa iba pang detalyes kang sa tuya mga barata, barata paman giraray, ngunyan sa lado, barata paman giraray sa lado lokal. Mas naghihiwas as in naglararong ngunya ng ginigibong pag-training sa pakikipag-gera ka mga soldado sa na nagpapartisipar sa nagpapadagos sa Philippines Australia Army to Army Exercise Kasangga 2026-1 sa Manlaila na training site sa probinsya kang Camarinesur. Sa Banuang Kampasakaw, Camarinesur, pinagtugdukman ang command post as in mortar pits sa Barangay Balugo sa nasa bitang munisipyo. Nagkundusir man ng Armor Operation Training as in Capability Brief ang Australian Defense Force, 1st Cavalry Company, 2nd Cavalry Battalion. Advanced Marksmanship Training man ang ginibo sa magtuto firing range sa Barangay Carolina, Ciudad Kang Naga, kang Australian Defense Force at si man 83rd Infantry Battalion. Daga sabak man ang mga participantes na soldado sa Jungle Operation Practical Exercises, Map Theory Session, Weapons Training, Tactical Combat Casualty Care Exercise as in kadakul-dakul pang iba. Mientras tanto, nagkaigwaman ng Interagency Planning and Coordination asin ang mga soldado sa asin ang lokal na gobyerno Kampasakaw, Camarinesur sa paagi kang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Ang nasabit ng aktibidad, nagpapapusog kang koordinasyon kang military units, mga lokal na gobyerno asimanda community partners sa pagsimbag sa seguridad asiman sa panahon nin kalamidad.
9: Mientras tanto, pinaymutikan ni Kunsyal Frank Mendoza na may koneksyon sa pagpapa sa irarom sa highly urbanized city o HUC Kanaga ang nakatalaan na pagtumarparte kan lokal na gobyerno sa subot ongoing revision of market value kan syudad na pigahandalan kan iba na pwedeng magresulta sa pagpapaulanto sa buwis digdi sa syudad ni Naga. Uya si Kunsyal Frank Mendoza.
11: Mayo. May pang HUC nga, yaw na si Batas. As in iyan, effective all throughout the Philippines. Bako na sa Naga. Gabos man na LGU, mandated kaya. With or without HUC, saling kami adjustment ang property taxes nationwide. Bako na sa syudad. Dahil nga na isa batas. As in required po mga local government na mag-comply. May mga timeline ito. Medyo nahuri na nga ni kita sa timeline.
9: Mientras tanto, sa kasumpay na bareta sa entrevista kan Asintado News, ipinaliwanag ni Mendoza ang bako madang kagustuhan kan lokal na gobyerno Kanaga ang revision hulita mandato ini salay. Ang proseso subutan ni, yuman ang pag-update kan lokal na gobyerno Kanaga sa valuation kan mga propiedad na ang maaprobar iyo ang Bureau of Local Government Finance o BLGF asin ibabalik ini sa sangguni ang panlunsod tanganing iyo ang magdeterminar kung pira ang magiging assessment level o tax rate urog na sa mga pagrurugading digdi sa syudad ni Naga. Sa lipot na pagtram, magkakaigwanin paghira sa babayaran sa buwis sa syudad. Sinabi pa ni Mendoza na nasa 6% subot ang cap sa pagpapalangkaw. Ipigdagdagpakan kunsyal na madagos uday ang full declaration sa Naga bilang HUC. Nagkakaigwa na talaga subot ng adjustment sa property taxes ang mga lokal na gobyerno huli subot ka nag-i-existir na lay. Uya pa si Mendoza.
11: Hindi mandato yung kang batas. So nationwide, ongoing una ng revision kang schedule of market values. Ang ginigibo po kayan, ina-update si valuation ka mga property sa syudad. As in iyan po, aaprobaran kang BLGF. Once approved, bako na sanggunin ma-approve si Indana, ibababa na nigdi sa sanggunin. Ang trabaho ng sanggunin, mag-sabi kung pira ang tax rate as in kung pira ang assessment level. So, siguro magkakaigwan changes duman sa taxation, pero iyan po, natitweak man niya kang sanggunin. So, pwedeng babaan ng assessment level, pwedeng babaan ng tax rate, kaya dawa naglangkaw si valor kang property, dahil man grabing agresibo itong pag-increase kang taxes. Saka yan, dahil pa yan ma-implement. May maximum man na cap, garo 6% ito. So, regardless kang bagong valor kang daga sa sosyedad, ay di sa city, dahil ma-increase beyond 6% ang taxes hindi sa Naga, sa property. And in all likelihood, much lower. Tapos di man itweak itong assessment level sa kasi tax rate.
9: Partiyan ka mga naging paliwanag ni Mendoza. Apo na kayan, pag naging issue si pa, siyempre madagdag pa.
7: Sa iba pa mga barata, mga huring barata niya tungkol diyan sa lado lokal, sa rumbulan antes ang burkasan kang klase sa maabot na Lunes, lagduha na ang kampanya kang Naga City Police Office sa pagpapagirumdum sa gabos sa mga jóvenes asin estudyante na day maging biktima kang illegal na droga. Nagdistribute naman subot ni mga babasahon ang Naga City Police Office asin ginamit naman ang social media para ipagirumdum sa mga jóvenes kung ano ang mga manlain-lain na modus para tintaran sindanin mga grupo o kapwa estudyante na maging involto sa illegal na droga. Sa pagbubukas kang klase, mas maging agresibo subot ang PNP, katuwang ang mga administrador ka mga eskwelahan para man sabaton ang anuman ng mga lockdown kan mga involto sa illegal na droga na tintaran ang mga estudyante. Uyan ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azuris kang Naga City PNP.
12: Po, ahead of the time, tayo po ay nagpapamigay na po ng mga leaflets, mga pasukard po natin through social media ay sa Facebook. Nagpo-post po kita kayang daily, almost 1 month na nagpapakirumdum kita so, sa tuyang mga kabataan, lalo na sa tuyang mga estudyante na maglikay o mag-ingat sa mga pinagbabawal na droga at sa mga pamamaraan tinataumin din po yun doon sa pinanauming IEC materials na kung paano maiwasan ang mga pinagbabawal na droga.
7: Parte ka bang nagimbag ni Police Lieutenant Colonel Azuris?
9: Oras kunyan, 23 minutos, pasado alas 7 ng aga sa detalyas na kan sa tuyang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal. Nagtutubod si House Prosecution Panel Spokesperson Congressman Zia Alonto Adjong na ginagamit lang ang investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee katagudman sa blood control controversy tanganing ilihis ang atensyon kan publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay kini ang pagpapahimutik ni Adjong sa mga aligasyon kan 18 Moron este Marines na nagresibi inin mali nagresibi siya nin mali-malitang kwarta hali da sa kickbackan na maanomali ang blood control projects susog ki Adjong political performance kan Marines kan mga ex-Marines na mayubhetong magkrean nin karibukan tanganing tahuban ang proseso kan impeachment. Sinabi pa ni Adjong, garo pinirili pati kan mga ini ang ibabaraling mga pangaran sa mga pinadarahandaan nin maleta asin dai ini ipigbasin sa mga ebidensya. Sida idinagdagpakan kongresista da isinda matitinag sa mga mayong basehang aligasyon sa nasambit ng recycled narratibo kan kampo ni Duterte.
7: Sa iba pang barata, plano subot na lusubon kan mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte ang Palasyo Malacanang sa mismong aldaw kang pagirumdom sa Independence Day sa Hunyo 12. Susog ini sa veteranong kolumnista si broadcaster na si Tulfo sa sayang Facebook post. Sinabi kini na may Twitter bird po attend the meeting in Camp Crame. Nagsabi na kabali man sa agenda, iyo ang pag-ruso sa Palasyo Malacanang ka mga kasurog kang Vice Presidente nagigibon sa Independence Day. Sinabi kaini na pag-abot kang nasabit ng petsa, mapasiring ang mga kaalyado kang Vice Presidente sa Palasyo Malacanang. Nakuha subot niyang impormasyon, nagsabing sa pag-abot kang Independence Day, gigibon na nasabit ng aktibidad matapos man ang sarong meeting sa PNP headquarters sa Campo Crame. Sa nasabit ng meeting, tinukar kang PNP ang mapadapit sa planong pagrusok sa Palasyo Malacanang ka mga pro-Sara groups, asin ang mga lakdang para man sa seguridad asin depensa kang Palasyo in kaso madagos ang nasabit ng plano. Sarusubot na religious group ang mangingenot sa nasabit ng kilos sa protesta.
9: Pwedeng madagusubot ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa irarom kan liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Apuwera na sana kung magpalawas ang Korte Suprema ng TRO o Temporary Restraining Order laban sa bagong Senate leadership. Ini ang bagay na ipinahayag ni Batangas Congresswoman Gerville Luistro. Sinabi ni Luistro, makikipag-koordinar ang House Prosecution Panel sa Gatchalian Block na nainot ng binisto kan Kamara de Representantes. Apuara sa Kamara, sinabi pa ni Luistro na binibistuman kan Executive Branch ang liderato ni Gatchalian. Idinagdag pa ni Luistro, iguaman iniluwas na schedule ang Senado asin piglalaoman kan prosecution team na madadagos na ini. Matatandaan, interong nagpaparagpadag asin nagsasayuma si Senador Alan Peter Cayetano na biston ang liderato ni Gatchalian asin ipinipirit na siya pamanggiraray ang Senate President. Kadakol man ang mga nagdududa na may paghiro talaga o posibleng may mga paghiro talaga subot na pugulon ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte huri sa mga hiro ninda Cayetano. Ang Cayetano Black mga tugang igwanin 10 miyembro na nagsayumang mag-atender sa sesyon kanakaaging Miyerkules kung kasuarin ipig-ilihir ang bagong Senate Majority Block na may 12 miyembro si Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin na acting Senate President. Tanganing maging Senate President kay Puan anday mababa sa 13 boto. Sinabi pa ni Luistro na pwedeng maparalisar ang impeachment trial nin huli sa karibukan sa Senado nin huli tayini mandato kan konstitusyon asin para sa interes kan paninimbagan.
7: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, posible magkaigon ng paglangkaw sa presyo kang diesel sudong 4 pesos 50 centimos kada litro, mientras sa may rollback ban ang presyo kang gasolina na piso 50 centimos kada litro sa masunod na semana. Basado sa Mean of Plat Singapore Trading as in Man Foreign Exchange Averages, sa nakalihis na 4 na aldaw, sinabi kang sarong oil industry source na pinagladauman na ninda ang dagdag bawas sa presyo ka mga produktong petrolyo. Nakakaapekto ang paglangkaw kang presyo kang krudo at mga produktong petrolyo ngunya na simana, huli man sa paghandal sa posibleng haloy na pagkaabala kang supply kasunod kang paguntok kang urulay pangkatuninungan at simpanibagong huma kang Iran na dagusang isara ang Strait of Hormuz. Dagdag pa ang paghandal na pwedeng umabot pa sa kritikal na sukol ang pangkinaban na inventory kang krudo kung magpapadagos ang presenting rikas kang pagbaba kan mga reserba.
9: Mientras tanto, pinanindugan liwat ni Senador Rafi Tulpo na dai niya babawion ang pag-apod niyang talsot bag ang buntot kay Senador Alan Peter Cayetano huli subot pagparalikay kaining atubangon ang isyu sa plenary sa Senado. Sinabi ni Tulpo na o idinagdag pa ni Tulpo na habo dayang makasagupa siya sa umakasagupa siya ni Cayetano sa floor kan Senado. Kaya ang ginigibo subot kay ni iyo na magpara live sa Facebook para ang gabus gusto niya subot na masasabi, masasabi niya na mayong nagpupugol sa iya. Sinabi pa kan senador na antes pa man ang mga nangyari duman sa Senado, ikinokonsidera ko ta niyang amigo si Cayetano huli man ta maray-ray man ang sendang iribahan. Asin, parati na kipag-ulay ini sa iya, pero nagngangalasubot sinda, tabiglang nagbago ang ugali kan sinambit ng senador.
7: Mga uring barata niya tungkol niyan sa lado nasyonal gadan. Ang sarong 15 anyos sa estudyante matapos siling mabadil kang 19 anyos na sa iyang kaamigo sa Laog kang Sedang Subdivision duman sa Barangay Marinig Kabuyaw sa Laguna. Basado sa report kang Kabuyaw Police, alas 11:48 ng pagkabanggi kamangyari ang insidente. Sa istorya man kang testigo sa insidente na si alias sa Angelo, 17 anyos magkakaibahan subot sinda kang biktima ni si alias Kyle, 15 anyos sa siman amigong si Ian, 19 anyos sa kalabaan kang Block 23 Southfield Subdivision. May pirang distansya sana sa harong kang suspect. May kapot subot ining halipot na klase ng badil. Asim pinagbugtakan ng bala, susugpakik Angelo nadog na subot na nagtaram na inaangat ang suspect kang biktima kung kaya ini kung kaya kaning iputok ang kaputa na badil. Segundo sana ka makadangog sininsarong putok ng badil asin ka magsalingoy ang testigo sa kinamumugtakan kang duwa nahiling na nakakaput na sa saing daghan ng biktima asin duguan na. Marikas man na nagdulaga ang suspect mientras na nadaraman sa Kabuyaw City Hospital ang biktima alagad pinagdeklarang dead on arrival. Pinaghahanap na kang PNP ang suspect.
9: Sa mga huring bareta sa lado nasyonal, hinagad kan sarong high school teacher sa Supreme Court na ideklarar na legal as in valid ang sesyon duman sa Senado kan June 3 kung sain nabakante ang gabus na posisyon as in naibugtak si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sa sayang petition for certiorari, hinagad ni Barry Tayam sa Supreme Court na hilingo na maray ang mga naging aksyon ni Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano as in man Loren Ligarda as in determinaran kung nagkaigwanin inaapod na grave abuse of discretion o matinding pag-abuso sa poder kan mga ini. Sinabi ni Tayam na hampang subot sa dakulang angat ang bagong liderato kan Senado ninhulita padago subot kini-question kan tulong mga senador ang pagiging legitimo kay ini kabali na ang iso sa quorum sa sesyon kan June 3. Tinawan doon kan petitioner na bako ining simpleng karibukan sa laog kan Senado kundi sarong isyong may connection sa mga provision kan konstitusyon kaya kinakaipuan subot tulos mag-aksyon digdi ang Korte Suprema tanganing maibalik ang kaayusan na duman sa Senado. Hinagad pa niya sa o hinagad pa kaini sa Senado na bistohon ang pisikal na presensya kan 12 mga senador sa sesyon kan June 3 na kumpuesto kan sarong legal valido asin konstitusyonal na quorum kan mga aktibong miyembros kan Senado. Kabali man sa petisyon ang kahurtang papusugon ang legalidad kan gabos sa mga aksyon na ginibos sa nasambit ng sesyon. Kabali na ang deklarasyon kan mga bakanting posisyon, eleksyon kan mga opisyal kan Senado asin man reorganisasyon kan komite.
7: Huring barada na itong ngayon sa lado nasyonal, direktang sinabi kang Philippine National Police na dai na tama sa mga high-profile personalities ang custodial facility sa kampo. Kasunod kang kahagadan ni Senador Jinggoy Estrada na mailipat hali sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Susuki PNP Chief Police General Jose Melencio Nartati, sinugo na niya ang PNP Legal Service sa formal na ipaliwanag sa Sandigan Bayan kung taano tada na pwede mag-ako ni mga high-profile detainees ang nasa bitang pasilidad. Enotang pinag-anunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na ipapasiraram sa rehabilitation ang PNP Custodial Center asin gigibong lugar para sa mga bagong opisina. Ipinaliwanag bang kang PNP na ang pagkapot sa mga high-profile detainees ang nangangaipuan ng dagdag na tauhan asin man rekurso. Biyerta sa nagdadakula ang pangangaipo kang organisasyon para sa kadagdagan na opisina sa laog kang kampo.
9: Uring bareta niya tuon yan, bareta na sa kinabalin karawat, ang bareta sa sports at tudse indo kan NCF Tigers.

0: Sa kinabanin karawat sa Madison Square Garden, gigibuhon mga tugang ang Game 3 kan NBA Finals sa pagultanan kan New York Knicks sa sinman San Antonio Spurs sa maabot na Martes oras digdi sa Pilipinas. Ini mga tugang ang final o ini ang primerong finals na iyo host sa Madison Square Garden puon kang taon 1999. Para makalaog sa building, kaipuhan ang mga paradalan, mabakal ng ticket na nagkakantidad $7,142. Iyan, presyo kang nakaaging Webes. Kaya ninhuli ta nagmamahal subot ang presyo kang ticket mientras sa nagraranina ang kawat. Ang mga pwesto para sa get-in na $7,142 ang napabaritang piglang kawana. Mientras tantong ang presyo man kan midyan o kaya itong sa tahaw na tukawan, nagkakantidad $14,488. Asin ang pinakamahal harani sa court o pagpigas swerteng makachimponin na courtside mga tugang, nasa $96,997 o katampad kan ₱5.9 million. Kaya kung gusto mong mag-courtside, maghanap ka partner nin 5
1: gura
0: million.
1: No, 5
0: million.
1: Na.
0: 6 million. 6 million.
1: Kung player na.
0: Ha?
1: Iyan sa gilid lang kang court.
0: Courtside.
1: Courtside.
0: Oh, madalang
1: kung ikaan ang player.
0: Ay, simple. Libre.
1: Ah, libre.
0: Ang courtside, pwesto na nin ticket holders kan season sa mga diehard Knicks fans, kabali sa mga nagbarakal. Mm. Using the Ben Stiller, Spike Lee, Timothy Chalamet, and RSR. Inapod din na ining celebrity row.

Road, Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Centro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Oras sa ato kunyan, iguan kita ng 9 minutos antes mag-alas 8 nin pagkaaga.
3: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
2: May na.
4: Alat.
2: Sige.
4: Napunta.
2: Okay na.
4: Yeah. Diyan mo na muna.
2: Pero dumagatugang, aldaw kita ngunyan ng Sabado, petsa 6 kita, kang bulan kang Hunyo, taon 2026. Ano yung pwedeng ilagyan dyan? Dahil kaya. Okay. Aldaw kita kunya ning Sabado. Iribahan grari kita dinhi sa programang Double Target. Kunya na aldaw na Sabado. May pinagtao diyan tabi 30 na numero si Rickmar. Pakiapodan mo tangani makakuha kita ning

0: No.
1: May makakaulay ba kita?
0: Igwa kita partner makakaulay.
1: Ano yan? Parents or student or kwan?
0: Ano siya partner? Magurang.
1: Ah, magurang.
0: Parent.
1: Okay, okay.
0: Pwede mo na partner yan, ganda nun cellphone mo partner. Na nakailipat na rin diyo. Pag emergency ka lang. So yan, yan issue dyan partner sa Governor, ano yan, Community College dyan sa Libmanan. Aram mo kung ano ang nasa likod ka nito, ano talaga.
1: Oo, aram mo sagkod ay nagpapaliwanag ining administrator kung ano ang tunay na dahilan, sagkod ay naghahampang. Dahil ini matatapos isyong ini dyan sa Community College na yan. Oo. Ano, ha?
0: Itong administrator dyan partner, ang gibuhon na lang po nindo, sabi ho na nindo kung taano po ta dai ano do kung taano ta na postpone si na reschedule dai na postpone ha na reschedule si graduation after that saka na nindo sunod saka na naman nindo hampangon kung ano ang aakuon baga si paliwanag nindo o dai aw lang yan kaya
1: sabi ho na ang totoo
0: ayo halbawa
1: naman baraot ka yan
0: dai halbawa natapos na si aircon ngaya o kung pitsa 4 o 4, 5, 6, o tapos na si aircon, o di, sa pitsa 9, sa Lunes, 8, pwede na magka-partner.
1: Oo.
0: O tahalo yun pa. Kung kaya, aircon man lang ang piguro layan.
1: Pero kayo nasasakitan, partner, na magpaliwanag manong o duman sa aircon, dahil ang aircon pa lang duman, 10.
0: 10. Gabos, raot.
1: Isin ta, iyon ang pigdahilan eh.
0: O, pero ang aircon.
1: 10 ang pigdahilan.
0: 10 man
1: naraot. Kung halimbawa, saro lang ang naraot, hindi pwede bagang panalaga noon si Siam.
0: O si Siam, grabe na yan. Siam.
1: Oo, matindi na yan.
0: O Siam plus 5 electric pan, itutoy.
1: Halimbawa, 10 lang aircon. Pamugtaktang naraot si 5.
0: 5. May 5 pa. O, di pwede tampadan mo ito ng 5 electric pan.
1: Kaya na yan. Maski nga ni Dayna.
0: Oo.
1: Maski nga ni lang ito, pwede na yan.
0: Oo.
1: Tapos kung man mga... Bako man mga kusto, ano, apod gani, mga...
0: Maluluho.
1: Maluluho si mga estudyante. Ano naman na. Kaya pero, kanakong kaya ang... Din, may mga ano kaya, kaya nagtuturubod.
0: Oo. Ay, ito. Kaya, sabi ko na lang ano, kung taanak ang administrator.
1: Kaya ang administrator, kay Ma'am Maricel...
0: Ah, babae.
1: Piñero.
0: Oo.
1: Sabi mo na, ma'am.
0: Ay, sabi mo na po, ta.
1: Kung ano. Ay,
0: pangit po kay and ma'am ano to, nagsasadiri ng ano to... Nagsasadiring isip ang mga tao kung ano ang nangyayari.
1: Kung ano-ano na lugod na sahot.
0: Mawawara na lugod sa to. Pag sinabi mo po, pigaan mo ni ta, arog kayo ni. O di, yun na po to. Kung dahil ka ako, at least, sinabi mo si totoo.
1: Ang masupog pati, ta ang guest speaker pati duman, partner, si Governor.
0: Eh, kung nagahalat man si Governor na, ano nga ta, pupostpone ngayon, ako lugod ngayon. Oh, naghahalat ako kang announcement nito na abala.
1: Si Governor pati ang... Madam, Maricel, si Governor ang guest speaker pa lang dyan.
0: Pinuspon din do.
1: Tapos pinuspon din do.
0: Masupog sa bisita.
1: Masupog sa bisita. Masabi-sabi kang mataram sa dyan araw kaya na ano, tapos bigla mong ipopuspon.
0: Nakadamay lugod.
1: Ako ang guest speaker, ang butanta ka.
0: Ang tanay mo yung dinagos.
1: Ang tanay mo yung dinagos, tapos sa...
0: Imbitaran mo ko, tapos tanay mo yung dinagos.
1: Paano sa speech ko yung hinaman?
0: Ay, napangay.
1: Di ba? Siyempre, ang mga guest speaker, mga partner, nag-iba pang speech yan. Nagkakandaan pati yan.
0: Ay, siyempre, nagpapag-iba yung speech.
1: Siyempre, ibabase mo duman sa kung ano ang tema kang graduation.
0: Kung si isa yung kaulay mo.
1: Tapos... Ura-urada, ipopospon mo. O di paano si guest? Si guest speaker.
0: Dinabitin man ito.
1: Nabitin man ito.
0: Si isang guest?
1: Governor Enrique.
0: Governor. Si Gubala.
1: Governor pati ang guest speaker nindo dyan. Tapos araw ka nang gigibuhon mo, madam.
0: Sabi na lang po, madam, kung ano pinakarason. Tapos na. Out ka na dyan. Kung ano... Ano't ano man ang husgar sa imo. Ako on mo na lang.
1: Dahil mo na paghalato na anggutan ka.
0: Saka dahil partner, kung anggutan ka, depende kayo sa'yo mo. Dahil kita makakadagos mo niyan, taano. Ilatag mo kung taano. Tapos, kung ano ang konsekwensya ka yan, bahala
1: kung
0: ka
1: ako,
0: naman.
1: Kung ako ang guest speaker na inimbitaran, tabuga akong, dahil na, umanap na ka mo ng iba. Dahil na ako dyan.
0: Dahil?
1: Propose po na ka mo, nakaprepare na ako. Kung ako,
0: dahil na ako matinder.
1: Humanap ka muna yung guest speaker nindo.
0: Si Sen papadara mo dyan.
1: Bahala sila sa buhay nindo.
0: Salportuno ipadara mo dyan.
1: Kaya si Governor Bong.
0: Ay, dempid.

0: Hindi man pwede.
1: Pwede man yan.
0: Pwede, pero de, makakabot siya.
1: So, di ba?
0: Supugma.
1: Ano, pangit kaya. Tapos, ang medyo makamurumundo digdi part kayo. Oh. Ta, eskwilahan.
0: Iyo.
1: Graduation, eskwilahan. Bako, maray kung itong halimbawa, ano lang yan, itong meeting-meeting lang kang mga organisasyon. Mm. Na may guest ngaya o kung anong okasyon na
0: birthday.
1: Bagang ngaya importanteng meeting o telepon. Apo ra kang graduate. Eh, graduation eh.
0: Yes, apat na taon.
1: Tapos mga estudyante ang pigmul din nindo si ano mga estudyante.
0: Na honesty is the best policy.
1: Tapos ngunyan?
0: Dahil nung maitaram. Eh, partner, yan. Ginibunin lang yan. Ma'am, sagkod na mag-aragum yan, mga estudya, kung perang gatos yan dyan.
1: Mas kaigwaning makwapo.
0: Tatandaan ka kayan. Yan ang masakit dyan eh.
1: Iyo,
0: ang teacher, panduang magurang daa. Tukno na nindo. Be brave enough to stand for the truth.
1: Tumuga ka na, ma'am. Kung ano talaga ang dahilan.
0: Mayo man yung problema. Pag sinabi mo, halimbawa, ano ang pinakarason dyan? Mayo ngaya ang ano to, kung si Sam pigahalat nindo. Sabihon mo, di.
1: O kung ano pa man, o kung ano.
0: Diba, mayo ngaya sa mo yung pinagahalat na ano to, na technician. O di, sabihon mo na.
1: Basta
0: tanganing ano to,
1: tumuga
0: total.
1: Ka na,
0: anong pipiliyon mo, ma'am?
1: Ma'am Maricel Piñero.
0: Maanggot sa iyo mga magurang? O maanggot ang ano? Pili ka na lang.
1: Maanggot sa iyo si magurang. Maanggot sa iyo si mga estudyante. Maanggot sa iyo si guest speaker. Si Sam, maanggot sa iyo. O pili ka dyan sa apat.
0: Pili ka na lang. O, mag-leave of absence ka
1: na.
0: Ano. Pag abot kang 26, ma'am, pag graduation, dahil ka mag-attend. O, tano, ma-attend ka?
1: Ay, kung ako din ma-attend.
0: Dahil naman. Abay, wakulong kang tulak ko. Ay, ka mag-attend, ma'am. Sabihin mo, pag nagsabi ang may nag-hab sa'yo mo, nasaan si ma'am? Ay, masakit po ang tiyan. Pag sinapot ka, pag taon na day ka mo nag-attender. Kapincha 4 gani, day ka mo nag-attender. Taon, papatinderon mo. Balos-balos. Ika naman yung magpaliwanag kung daon mayo ako. O, yun na yun, ma'am. Attend, ay, attend ka.
1: Ang kuyan ba, pag, di ba, pag alimbawa ba, ano, partner, pag ba, pag, di ka mag-attend ng graduation, okay man lang, ano?
0: Okay man lang. Graduate ka.
1: Ayo, graduate para, ka.
0: Ano man lang, partner? Seremonya man lang lang yan.
1: Ang masakit kayo ni partner, kung di mag-attender na lugod sa pincha bandi size.
0: Ano, pwede yan.
1: Ha?
0: Pwede yan, partner. Kasi ipoproklamar ka man lang na ano to eh, pipirmahan naman, graduate ka eh. Ang diploma kayo, napirmahan naman niya kang principal. Unless otherwise, igibuhon ano to, pang hostage. Pag dahil ka mulang atinder, dahil ko nipirmahan.
1: Ay, masakit man yan.
0: Ay, dahil pwede. Ministerial yan. Lampas na ako, ma'am, sa ano to, sa school year na natapos ko na.
1: Dahil man yan pwede. Masakit man.
0: May problema siya dyan. Administrative.
1: Mas lalo siya nung madadali dyan.
0: Administratively liable siya kayan sa DepEd o sa CHED pag-aaral kayan.
1: Dahil man bagay nga mag-atinder. Day mo nga ni pigdagos kang ano.
0: Day. Kamu na lang diyan. Pili ka ning mapagraduaron mo.
1: O kaya ma'am.
0: Ma'am, ano na po?
1: Ituga mo na, ma'am.
0: Sabihan, mag-ano ka na, ma'am. Nagpaluwas ka mo ning announcement. Mayong pirma. Mayong ning pangaran kang eskwilahan.
1: Ituga mo na, ma'am.
0: Aircon. Sampulo
1: ano malam. Talaga?
0: Sampulo pala ng aircon.
1: Iyo, ito bagang mga ano, ito bagang mga aircon na garong mga aparador pa
0: nilang.
1: Oo. Yan. Yung maganda man sa picture.
0: Mahiling ko to.
1: Garong mga aparador.
0: Ara mo.
1: Mga saro lang ito, pwede na.
0: Ma'am, maswertihon ka, ma'am. Mabubuot din ng mga estudyante mo.
1: Saro o duwa,
0: mabubuot pa ni mga estudyante mo, ma'am.
1: Oo.
0: Kung inaabot mo ko, ma'am.
1: Kung iba-ibang eskwela, ano?
0: Ay, susmarasip yan.
1: Mga arugin,
0: ay,
1: mga...
0: Ay, good morning sa to yung mga estudyante.
1: Mga ano, mga anong apod gani, partner? Itong mga eskwelahan na... anong apod gani? Yung mga eskwelahan na mga nagkaklase, mga...
0: Ano, mga radical.
1: Radical bang apod
0: gani? Ay, mga arugin.
1: Itong mga arugin.
0: Leftist. Oh. Ay.